0: Sige, hawere, hawere.
1: Ni ano bitaw, dali ano diha.
0: Hapit talaga yun eh. Hindi ano, hindi ano.
1: Shima, shima, ay, tinog in town, shima.
0: Agoy, nagasakit sa akong sampot, shima. Agoy.
1: Naun siya man ka, kamuboan ang kapayas nga imong gisaka. Ako pag yung kang gingunitan, nahagbong pag yun ka.
0: Agoy, kalit magbigulgol ko na nga kong tuhon o nawadaan o kusog. Sakit kaayo, shima.
2: Nga tuhod, sakit ng mga lutahan, kahubag ang mga kaugatan, agoy nuy, pastilan, magsao na lang kung muarangkada si Manang, na wa na tay ikasagang. Pero, no problema, mga lulo o mga lula, arthritis o rayoma, taas ng uric acid, na atay pang alkuntra.
0: Talaga?
2: Kiniang tumara, Kuya Dodge, anti-arthritis tablet.
0: Kuya Dodge, anti-arthritis tablet?
2: Tinuod ka na higala. Way hunong si Kuya Dodge sa pagpangitag pamaagi. Aron mahatagan yun o kayuhan ang atong mga palatian. O kung panakit sa mga lutahan, pagpanghubag sa mga kaugatan, rayuma, gouts or arthritis ang hisgutan. Kini, ang kasaligan. Kuya Dodge, anti-arthritis tablet.
3: Kuya Dodge, anti-arthritis tablet.

0: niya nga ko sweldo.
1: Kumpleto na ha?
0: Way iban.
2: Sigurado ka? Kumpleto ni?
0: Oo, lagi.
1: Ipagani.
2: Bebe ko no be? Kaya akong ipon.
0: Giiha pa. Murag magkaklaro.
2: Oy do, kadako man taon sa kuwang ini.
0: Isakto na oy.
2: Ay kog ilara kardo ha. Laro ka ayo do. Tinaw pa sa sabaw sa butong.
0: Laro na day?
2: Di ko ni mo mailad. Kay sukad ko nagkamit sa Kuya Don's Wonder Eye Solution, naulian na ang kahanap sa akong pananaw. Bibibi, ang kulang.
0: Di arbita dayo eh. Nagpinta ko palitdaan day o Kuya Don's Wonder Eye Solution. Kay sukad karon, ako nasad patuluan ang akong mata aron maklaro na nako ang imong kagwapa. Hanap nga pananaw, daot nga mata, tungod sa katarak o tungod sa glaucoma, pterygium, sore eyes o guban pang kadaot sa pananaw. Higala, kini ang gamita, Kuya Dodds Wonder Eye Solution. Napamatud-an na sa daghang higayon, daghang nakagamit o daghang hanap nga pananaw ang mitinaw. Kuya Dodds Wonder Eye Solution. Kuya Dodds Wonder Eye Solution.
2: Unsa man ning imong interior dong, oy? Kuyos man kaayo, kuwang man sa hangin.
0: Pasensya na day. Usaon nga, luya naman ko, hinay nang mabumba.
2: Ingnat yun, nga di nakakabumba.
0: Day, agwantahan na lang ko.
2: Hello mo, ikaw ko na'y padaganon, nga kulang ang hangin. Tan-aon tag makasubay kabasdalan. Makalagot!
3: Luya, di makabumba o buwan na ikabuga? Daghan na ta, sa una. Pero karon, dili na, tungod kay niya na, ang Bomberman. Ang gisaligan sa mga mister nga daw dili na mapuslan pag tumarlan sa Bomberman.
0: Day, sakto na sa hangin.
2: Dung, baligsin ako, be.
3: Bomberman, sigurado makapabuto. Bomberman!
0: Day, unsay pong sa doktor?
2: Operahan ka.
0: Unsa? Dili ko musugot.
2: Kritikal na kayo, gimong kahimtang. Dung, guba na ang imong kidney. Kinahang lang tangtango na kini.
0: Unsa? Kiduo ko.
4: Problema sa kidney? Chronic kidney disease? Taas na creatinine? Prostate problem? Dili ta ihi o magsigig ihi-ihi? UTI, con urinary tract infection. Kung mo grabe, operahan ka. Apan, kung may pagsalig ka, dunay epektibong kapsula nga mo ayo ni Ana. Giba ila-ila ang pinakayunik, pinakabag-o, o pinakaepektibo. Kidney Repair Capsule.
3: Kidney Repair Capsule.
4: Adunay mga sangkap nga direktang moayo sa nadaot ug naguba nimong kidney. Kidney Repair Capsule.
3: Kidney Repair Capsule.
5: Mga kaibigan, ngayong panahon na, bawal magkasakit. Bawal magkasakit. Para malikayan, huwag doon na kay makatunan. Sa programa, Health Debs with Kuya Dodds. Health Debs with Kuya Dodds. Ingat!
6: Nagtudlo ang Diyos kanako may tungod sa kinaiya sa mga buhi, sa mga binuhat, sa mga linihukan, sa mananap, sa mga ihalas, sa gahom sa hangin, sa mga gahom sa pagpangatarungan, sa mga tao, sa nagkalainlaing matang sa tanom o gagamitan sa ilang gamot aron itambal. Kaalam ni Solomon, City, Bainte. Ako ang inyong pinalanggang Kuya Dodds sa Probinsyas Bukidnon, ang eksperto sa alternatibong medisina nga naila sa nasud Pilipinas sa diyang wala pa naimugso ang sinsya dinhi ni ibabaw sa kalibutan gamit ang mga gamot panit, sagbot, mga dahon, gulay o prutas nga dakog ikatabang sa atong panglawas. Paminawa kining talagsaong tulumanon. Health Tips with Kuya Dodds. Health Tips with Kuya Dodds.

Ega Lexon, kumusta? Mayong buntag, kanatong tanan. Welcome din ini atong tulumanon ang health tips ni Kuya Dodge. Kumusta mga suking tigpaminaw? Kutos mabot niya itong pagsibya karong buntag at karong adlawa. Sa gihapon, walay paglubad. Mainit nga kabuntagon din sa akong nemutangan. Kumusta og mayong buntag Bukidnon? Good morning! Davao City, Davao de Oro, Davao del Sur, Davao del Norte o Davao Oriental. Good morning! Cotabato o Lanao. Good morning! Agusan del Sur del Norte. Good morning! Surigao del Sur del Norte. Good morning! Misamis Occidental, Oriental, Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte. Good morning! Good morning! Kumusta mo diha? Kumusta mga katikaran ug mga pagpanikay-sikay? Sa gihapon kini na usab inyong pinalanggang Kuya Dodge manginaot nga kitang tanan dinhi ning ibabaw sa kalibutan. Anaas kapis kayo kabaskog sa panglawas, inubanan sa kadasig ug kakugi. Kay ang tao nga makugihon permanenteng busog. Ang pina kanindot nga labanan dinhi ning ibabaw sa kalibutan alang sinadlaw adlaw natong pakigbisog sa atong panginabuhi. Labing mahinungdanon, dasig ug kugilang.

0: Inside.
1: Ania na ang inyong DJ Onyok ng Bayan. Muhatag og ligaw, mupakatawa, mutambag, mupahilak ni ining maong tulumano. Gulong ng Balat. Ang programang muhatag og pagtagad yan ang inyong mga gulong ng balat sa kinabuhi. Paminawa ang programang Gulong ng Balat. Kauban ang inyong DJ Onyok ng Bayan.
2: Basta si DJ Onyok, okay kaayo.
3: Yahoo!

hapon o maayong gabi sa tanan. Kumusta mong tanan mga pinalangga, mga sukintig paminaw? Welcome po diri sa to ang panag-uuban ning programang kanunay gininyong ginaatangan sa kahanginan. Ang programang Gulong ng Palad with your DJ Onyok ng Bayan. Hala, kumusta mong tanan mga palangga, nanay, tatay, lulo, lula, mama, papa, tiya, tiyo, uncle, auntie, dudong, og inday, kumusta mong tanan? Shout out sa tanan, shout out sa tanang mga naminaw, mapubriman o madato, welcome kamo niining atong panaguban. Walay gipili nga dughan, kwartahan o dili, adunahan o pobre. Sa ngalan nga doon amoy dalunggan, welcome kamong tanan. DJ Onyok na yarn. Lingaw-lingaw na po daning adlaw nga Martes mga palangga. Agosto 18, 2020. Dagang salamat sa tuang mga Hook Up FM Station na binausap dito sa probinsya sa Bohol o sa itong mga listeners. Mga taga Bohol, mga sanagsanu. Adya ko ninsog bidya eh, kay basin onja, bidyaan sa tamo. Na binausap mga palangga dinhi sa Camiguin Island, Zamboanga del Sur, Epon Migalas, Bukidnon, Moisor, Cotabato Province, Epon Migalas sa Davao Region, Agusan del Sur og sa May Surigao del Sur. Sa tanan nga naminaw, maayong pagpaminaw. Mangina

Intro palanggane, kantahan na mong uniok. Pinangga gun mong uniok ba? Namo nga salamat sinuntanan. Okay mga palangga, parayon dati rin sa itong Barguban with your DJ ng bayan sa programang Gulong ng Palay. Naliaras panahon, Agosto 18 na, sobra tunga nas buwan, 2 weeks tugo na lang, wala, September na. Naliaras sa Bermond, oy, muna tigom-tigom ng budaan, mintras layo pang Desembre, yaron inig-abos Desembre. Di na mo mga palangga magproblema o kung sa ihatag ninyo nga regalo sa inyong mga binata. Pero huwag yun mo ikahatag ayopog siya. Kaya ang sweldo ni Papa, sweldo

0: mama kuwang ra. Kuwang ra sa pangtuba. Giminga kog tuba da. Ako minom kog tuba. Wala ko ganahe anang mga tanduway. Baka naman tanduway ha, may sponsor ka. Kana mga hard ba? 4 months na good. 4 months na good ta mga palangka. Gawa na good ta. Mula la na. Gihap good. Gihap good. To ba? Kanang bagong harvest ba? Kanang ba? O pa'y pagkuha bito? O pa'y pagkuha o pag-harvest mga palangka. Minom ko anang tuba ah. Kanang tamis ka. Kanang way tungog ba? Ganahan ko ana. Okay, lami mong tulog anak mga palangka. Ano man? Amoy po yung mga lawas ni mo. Walay hangover pero dool sa ijara. Dool ka sa ijara. Kamu ni sumpay oy unsa nang ijara?
1: Si Pilimon.
0: Ay mayo pa kantahan sa tamo kay naarabot yung nag-request mga palangka nga mo kanta sa daw ko kay dugedugan ako kanta. Sa may akong kantahon sa inyo, kining kanta dito sa Visayas, kapakanta man pug ko, Exchange of Heart pro karon. Kantahan ta mo og kanang be. Kung saan ka masaya. Panglabsong sa ta. Panglabsong sa ta dayon. Para ni mga galas, mga chicks. Nabay mga chicks dire o mga chicken. Kung walay chicks, chickens, chicken na lang. Bitao na may mga request mga palangga o pagkantahon nyo ko ninyo. Awa may problema sa Jono, mukanta man basta kaya lang yun ako. Pwede lang ako humanon kay gulong ng palad man itong programa, dili man itawag ng tanggalan. Pero kay request man ninyo, buhaton ko na ako aromalipay saan mo. Okay? Para ni Stanan. Eh, testingan ta. Ciao!

Ông bà ơi. Ya bagus. Ingon-ingon ya bagus. Ya bagus.

ayaw na ninyo panag-agay. Basin on niya, mga palangga. Ha? Bugat nas bulsa. Ayaw na panag-ampre mo. Ayaw mo kabala ka, muhatag koglo. Nagsunod-sunod, pero dili mag... Isa. Nalimot ko. Isa. Kajot lang. Ha? Duha mo, good kabok. Atuntig mo. Good mo lang. Mawala ko mga igalas passing. Okay. Oh, bebe, tanaw na to na din he, mga palangga. Nagsunod-sunod, pero dili mag... Naran. Nagsunod-sunod, pero dili magkita. Ay... Magsagubangay pero dili magsulti anay onsay tubag. Tubagan na ninyo di aron mga palangga makuha na ninyo ang premium nga 3,500. Sponsor by Melvant Distributor. Contact lang aning atong hotline o gusto ka mga palangga magtubag 0955-399-0269. Pwede ka na migalas itong mensahe. Okay. Alright. Pagtubag na mo mga palangga ha. Lami man di ay ang pito-pito coffee mix kaysa amigo. Kainom ko lood na kainom ko din si ikapito. Diha na kay nalipong ko din si Moran na ko og nahubog. Wala na ko ni usab og palit. Salamat kayo diha kay nisali kastong produkto. Ibiyaan ni mo ang produkto nga pito-pito. Ang kanang kape nga wa ka na kaangay. Salamat kay ang pito-pito coffee mix na kaangay gudya ni mo. Alright, salamat kayo diha from San Jose. San Jose ni mga palangga. Dito ni Saliti di ay. Saliti province ha. Okay. Derita mga binating tig paminaw. Good morning DJ Unyok. Name May Kandul. Address taga Santa Josefa Agusan del Sur Tubag Kabug. Explanation. Mulupad bisag sunod-sunod nga dili magbangga. Magcross ang ilang agianan sa kangit-ngit apan dili sila nagsalig silang mata. Naggamit sila og echolocation aron makalikay sa usag-usa. Mhm. Kabug. Okay. Kabug. Ingon ani dapat magtubag ha? Kumpleto gud na agud ang upat, no? Pangalan, address, tubag og explanation. So, goods kaayo nga pagkatubag ha? Aton tan-awon kung sakto ba. Kabug. Kabug.

0: May pagpaminaw sa mga taga Miss Or. Kumusta ang Miss Or? Nabasa maayong pagpaminaw ang mga taga Miss Or. Okay, din si maayong buntag akong tubag sa muntik mo, Anino. Shout out lang ko sa amo ang nangaon karon. Tanyo family, there is nabunturan purok uno. May pagpaminaw sa mga Tanyo family. Kumusta mong tanandiya mga Tanyo family? Kuya, doon ako'y hangos. Unya, nag-inom kong pito-pito capsule. Tulog kapad ang akong nainom. Kaluoy sa Ginoo, naayo ko sa kuang hangos. Dako kong pasalamat sa inyong produkto. Kapilan na kapad akong nainom. Sa, okay? O kinira-good nga produkto ang nakatabang nako. Tinuod good nga makaalibyo sa mga balatian ng inyuhang mga produkto di Zoonyok. O mangutan nako kanang coffee, pwede ba? Sa ako ah. Nga. Nagainom ko og coffee, naghangos ko. Pero og kini inyong coffee, pwede ba? Yes, pwede kayong ato ang pito-pito coffee mix ha. Pero kung sa imong paminaw namo gitawgod nga bisan o herbal ang coffee, naagi mga tawo nga kanabang allergic og coffee, o niya maghapdos ang tiyan, naagi mga ingon anak mga palangga biskan og maingon tag herbal, no? So, og paminaw nimo nga pag-inom nimo og pito-pito coffee mix, kuan aw padayon na ha. Pero og miingon gud mo ang kining ato pito-pito coffee mix mga palangga makahangos ni dili ni. Kayo og hingapi mo anang mga coffee brand nga grabe kayo og sugar. Grabe og magic sugar, grabe og mga phosphorus, uban pa mga palangga delikado na makalapot na sdugo mo nang kutasan mo. Oh, mao di ay kay sige di kag pangapian ng kape ha. Undangi inyo pagpangapi anak kay dili gud na makatabang. Dili lang ako ninganlan unsa ni nga kape ha kay gina-promote pud biya ni sa radio. Dili ta gusto mga palangga nga makayatak ta, pero ang ako lang yung ma-advise sa inyo aron ma safety mo, undang mo anang mga kape ha kung kana igsuon nakahatag nag dili maayong epekto ha. Pulihin na ninyo og pito-pito herbal Coffermax. Kay kining ato ang Coffermax mga palangga, walay palpitation, walay kutas-kutas diha. Money real talk mga palangga ha. May buntag din siya kung tagna nako sa imo mugna kay Shadow. Nagsunod-sunod dili mag-istoryahan ay from Mangagoy, Bislig City, Surigao del Sur. Alright, daghan og daghan kong salamat ha. Wash out sa inyong tanan mga taga Mangagoy. Laing mensahe mga palangga DJ Unyok, sabaan kong kakaayo. Oy, ikaw ang amo nga paborito nga DJ. Salamat sa imong pagpalipay. Irmit ni Naminaw, Surigao del Sur. Ang imong produkto DJ na aban na Asbit FM. Yes, na Asbit FM mga palangga ha. Ang atong produkto. Ang atong programa mga palangga, gidalit ka na ito mga igsoon sa pito-pito herbal capsule. Okay, yes, hello, maayong hapon.
1: May hapon,
0: did you on your... Okay, taga-asa ganun ni Palihog.
1: Si Hada, Tagbilaran Buhol.
0: Tagbilaran Buhol. Kusog bang atong tuluman nun diya, ma'am?
1: Oh, kusog dyan, DJ.
0: Nakagamit na ka o pito-pito herbal capsule?
1: Oh, nakagamit na ko, DJ, o pito-pito capsule. Then, nakapalit na po kong pito-pito coffees. Tapos, salamat yung kong dako kay katokong hupong sang TL. Ang kupos, good siyang. Wala na pa, dahil lang yapong ko, DJ. Napasalamat yung ko sa Ginoo nga naayo ko sa pito-pito capsule, pito-pito coffee.
0: Katong hupong sa Montiel, pila naman to kaadlaw?
1: Dugay na, DJ. Pagbalik-balik siya, mga hapit na 2 years, kabalik-balik yun siya.
0: Oh, 2 years?
1: Kaya daghan ako hindi ino, mga, kaya nabito, mga herbal. So, wala man yun siya.

0: para nako, wag yung ipit-video niya. Nakadungo ko sa testimony bitaw sa DYTR. Nga kong halaka, musuway sa ako ano yun, kay ito na ibabae gahilak DJ. Dito ko nakaprobe. Muto nga hinsuway, jug ko niya. Kaluyan sa Ginoo, naayo ko. Ako ika salty sa mga tao karon labi na namin sa program ni DJ Unyok. Musulay mo sa iyahang product nga pito-pito capsule, pito-pito coffee, kay ako nakaprobe ko nga naayo ko. Salamat jud sa Ginoo. Kanaaning pito-pito capsule o pito-pito coffee.
1: Good morning, ma'am. Taga-asa ka ni ka, ma'am?
2: Taganyo Klarin, DJ.
1: Sakop sa Bansalan?
2: Yes, DJ.
1: Okay. Pangalan ganin ni mo?
2: Ellen Gumapak, DJ.
1: Pilang edad ni mo, ma'am?
2: 5'7", DJ.
1: Gano'n man, unsa man day pamati na mo ka ni Alto, ma'am? Gano'n nga ingon Alto man to pagka-text? Di mo nga, murag, paminaw ni mo nga, murag di na ka mabuhi. Sige, isay-isay ko naman, be.
2: Anang, naamang gugo, ikanabitong... Upos akong ilukan dito, DJ. Upos akong ilukan niya. Gabukol man na, DJ. Kanapurang talag ka na ko, DJ. Tapos niya na ako nga. Purang dili naman siguro ko, ani. Hanap ito, DJ. Purang nawala ni Dani ako, DJ. Anak ko ba? Wala akong kabalo akong manaw, mga anak, ani. Nakahanap ko, DJ. Hindi naman siguro ko mabuhi. Nahanap ko, DJ. Anak ko ko ni Jeha, di naman siguro ko mabuhi, ani. Ako nga ako na lang ko ni Jeha, tapos di anak ko. Maanang nakuhan akong istasyonan din, di namili kong istasyonan. Murang naig at pudlo sa kuwa ba nga yung anak din si. Naman na yung nagkuhan, nag-testimony ni anak ko nga. At ano, tulayan sa anak ko ni Kuana, no? Na pito-pito kapsul, naka-anak yung ko ni Jeha. Pagkaman sa imong programa din si. Yan to yung kong Bansalan, DJ, kaya para mamalik aming pito-pito kapsul. Kaanak yung ko, DJ, muna anak ko sa Ginoo, Lord. Ayoka ko, Ginoo. Nag-anak yung ko, salamat sa inyong mo, Lord. Pag uman akong inom, doon siya lagod ka kapsul, DJ, akong di inom. Pag uman na ayaw ko, DJ.
1: Doon
2: siya kapsul, pero meron, DJ, namalik ko, lima kabuok. Pagpuman ako sa imong programa, nabalit kong lima. Kaya, niinom ko, anak. Pinisat lang ko akong daring kilid. Kasi sa may putre, gani, hindi. Kasi sa may tutoy, ubo sa akong ilukan ba? Anak ko nga, ala, naunitan lagi ko, ala, balayo lang niya akong udili. Nabalit ko, pito kabuok na ko. Moto, niya anak ko, ala, gani na niya akong pag-inaw na akong Dici, kaya na mura ko nag-ihi o asin ganit, Dici. Tapos makaman, kaya nagbawas ko. Mayo ko na kung pagbawas ko sila. Ganaan lagi ko, ani. Salamat din sa inyo, Dici.
1: Salamat.
2: Salamat po sa nag-timo, ani. Sa pito-pito plan. Patagin, salamat.
1: Salamat. Salamat.
2: Salamat po sa inyo. Oh, Lord. Salamat kayo sa kanan.
1: Kumpletong pangalan ganin ni mo, sir?
3: Romel Flores.
1: Romel Flores.
3: Romel Flores, Kapatagan Lanao.
1: Ah, Kapatagan Lanao del Norte. Kini nga, unsa man nga produkto ang imong ginamaintain karon?
3: Ang capsule ninyo, sir, Rog, ang inyong kape. Kay 45 ko na diagnose of diabetic, sir. Dugay kayong lugay kayo na kung kuhan, inanto sa kung jambing sakit kay kinaligin diabetic, daghang kayo ang pwedeng bawal. Muna nga, mga 2 katuig na kapi na kung gainom man ng inyong produkto, sir. Pati ning sa akong mata, medyo ni kanina nabos siya gamay karon kay nag-maintain ko ng inyong pito-pito eye drop. Akong baga, daot pagin akong baga, nagluwa pag dugo. Ngayon, kuhanan ta ko, insulinan ta ko, tapos aga mahal mo kayo, di man ako makaya yun mag-insulin ta. Muna nga, lindangop na lang yun ko sa inyo. Kuhan, kay maulian ko ang akong kabuhi, sir. Nai-insulin lang yun, insulin lang yun, tamya kay malipong mo ko. O ga, kapito-pito na lang ko, katong grabe pa kayo ko, duwa sa buntag, duwa sa hapon. Tapos kakapli ko, buntag hapon, muna pasalamat yun ko sa Ginoo kay nahimong kasangkapan nga. Dagan ng mga natabangan sa naigyambing mga balakyan sa man ako. Pagsugod na ko take sa inyong tambal, wala na ko nabalik sa ospital.
1: Salamat sa Ginoo. Praise the Lord.
3: Ako nga tao ha, mo na po siya igamit kaya insomnia siya. Ah, katong mga doon ay gihambing mga balatian, ah, ako testimony ko nga naayog ko sa akong gihambing mga balatian pagkakaroon. Ay grabe, girapong sakit na lang kaya ko gibati mo na nga. Kamong doon ay gihambing diya. So layin ninyo, palit ang pito-pito kapsul o pito-pito ay kapatanan nga produkto sa pito-pito. Maayog kayo alang ako. Una, salamat sa Ginoo nga nahimo sila ang kasangkapan sa mga produkto. Maroon na akong ika-istorya, sir.
1: Haskang labi a paminawon mga palangga ang mga pagpasalamat sa to ang mga igsuon nga sila na libyuhan. Dining Pito-Pito Herbal Capsule 8-in-1 Tatak Melvent Distributor o gining Pito-Pito Herbal Cofermax 10-in-1 Tatak Melvent Distributor. Mitulo ang ilahang mga luhas kalipay. Mauna mga palangga, kining atong produkto mga igsuon, tabangan gid ka. Dili ni Isnabiro, kutob sa iyong malabyan nga mga balatian, iyagod nang i-repair. Dili tambal, dugang proteksyon, dugang tabang, aron mga palangga, hinay-hinay kawagtang ang ato ng mga gipangpasan ng mga balatian. Magpito-pito herbal capsule gin mo. Tilaway gin ninyo ning ato ang kapsula mga palangga. Kadako gin ikatabang. Labi na po aning atong coffee mga palangga. Tested and proven ni gayod gini. Wala ayun na mo pagduduha pa ni ini mga igsuon. Karoon po mga palangga na magduduha ang inyuhang kinabuhi diha. Testing ilang kay daghanagod ang natabangan ani mga palangga. Dihapod sa mga bata, pwede sa mo mga higala maggamit og Mimo Pro Plus Syrup for Kids. Kaya sa panahon karon, usab-usab ang timpos panahon, labi na aning panahon mga palangga nga sigig uwan, sigig init, naagidiha mga palangga ang hilanat ubo og sipon subaw. So aron dili malikayan, aron nga malikayan ang kana nga mga balatian. Distingi lang usab ninyo ang Mimo Pro Plus Syrup for Kids aron ligon ang immune sa bata. Mora magin na sekreto aron dili masakiton ang mga anak, Mimo Pro Plus Syrup for Kids kadaghan kinig benefits, no? Maunay mo protection. Aron mga palangga ang mga bata, dili gud dali mahilantan, maubuhon, o uban pang mga balatian nga, dali ramotapot nga dos mga kabataan. Oy, mag Mimo Pro Plus Syrup for Kids 1 to 12 years old, maratura 259 ang bottle. Kada human pamahaw, paimnon ni mo og tag sa kakutsara, no? 1 to 12 years old mga palangga. Unya, dali mo bright, no? Mas mo bright ang mga bata. Dali mo dako. Mas mo bright ang bata. Ganang kaon unya. Ilhang mata mga palangga. Tinaw good kanunay. Dayon mapalit sa mga butika mga palangga ang Mimo Pro Plus for Kids, no? Dayon ang pito-pito capsule tag 18 pesos ang mata kapsula, 184. Unya ang ato ang pito-pito Herbal Cofermax 18 pesos per sachet, 180 amper box na to mga palangga. So subay-subay sa mga butika, sino mga lugar kakiniigsoon, dako gyud ning ikatabang. Alang sa dunay mga pangutana, mga reaksyon, kontak lang aning ato numero 0955937 ano 0955-399-0269. Musunod na ang Laing Juwama. Oh!

0: Aniana, ang inyong DJ Onyok ng Bayan. Muhatag og ligaw, mupakatawa, mutambag, mupahilak ni ining maong tulumano. Gulong ng Balat, ang programang muhatag og pagtagad. Yan ang inyong mga gulong ng balat sa kinabuhi. Paminawa ang programang Gulong ng Balat. Kauban ang inyong DJ Onyok ng Bayan.
1: Basta si DJ Onyok, okay kaayo!
2: Yahoo! DJ Onyok, I love you!
3: Dear DJ,
2: maayong adlaw sa tanan, sa imong mga sugin tigpaminaw, DJ. Maulaw ko o mahadlok ko sa pagpadangat nining akong sagilanon. Basin o niya, maulawan ko. Nagpamasin lang imo kong matambagan, DJ. Ako di ay si Michelle, 27 years old. Dunay ka-live-in partner pero wala may anak. Nga itago lang sa pangalang Jojo. Ani amin nagpuyo din sa Zamboanga. Zamboanga del Sur. Di sinadasig ko sa mga drama nga ako nadungog din sa imong programa. Rason nga naaghat ko sa pagsuwat nining akong sugilanon.

0: be a second boy.
1: Di ka mamili anang lalaki nga barumbado. Di ka mamili anang lalaki nga tapulan ha. Nasayod na kasi mong papanimo. Gusto niya og maminyo ka kana igong lalaking gwapo kagwapa ni mo.
0: Ma.
1: Oy, ayaw pag inariyat. Tanawa ragun na. Iatubang imong naong sasamin og unsa ka kagwapa. Dalagang dalaga tapos makigminyo ka anang mga tiguang. Oy!
0: Si mama.
1: Anak, mali pa yun ko tungod kay nakatapos ka na sa pag-eskwela. Buon pohon, mamahimo na kang maestra, di ba? Gamitan lang sana imong utok ni mo, imong pagka-bright ni mo. Ayaw pagpatintal, anak. Hinaot unta nga makapasar ka sa board exam, ha?

0: Maulokos naman mang ginikanan ni mo.
1: Yun na maulaman ka.
0: Siyempre. Kwartahan ni mong mama at papa.
1: Dili man ingon tantong kwartahan.
0: Kami, pobre na kayo, me. Amin mo, Michelle. Tungod sa akong pagbati din mo. Ipaglaban di ka.
1: Talaga ba?
0: Oo.
1: As in?
0: Yes. I swear. From the heart. Gipangga di ka, gimahal. Di rin ako kaya nga ang binuangan ka.
1: Salamat. Hinaot pa nung tabing nga dili ka mausap na ako. Ay kabalaka. Andam na ko nga iatubang tika sa akong pamilya.
0: Unsa? Pero ingon ka subton. Wala ko kaya baon sa istorya. Pero di ba nag-ingon ka na ako nga ayan ako na yung ipila-ila sa mong ginikanan ni mo o makapasa na ka sa board exam.
1: Dili na ko makapabot pa. Iato pa na takas ang ginikanan.
0: Promise?
1: Mm-mm. Ugma. Ang dami mong kagalingan ni mo. Ipaila-ila takas kong parents.
2: Oh, asa man si Michelle? Michelle!
3: Ay, ganina raman in taon to.
2: Kanang imong anak ni mo ha? Patungayan. Imo rin ko ng patughan o laag-laag ng imong anak ni mo.
3: Oy, tiguwang na ng imong anak. 20 plus na na. Na nakinahanglan pa nga isigin na mo nagbadlongon.
2: Bisad na. Nasayon ka na, babae ng imong anak ni mo. Maunsa ka na ng imong anak ni mo, maburusan ka na, na magmahaygog ka. Oh, are usak ko, basin unyag, bahay blood kog sayo. Sultiin ko gabot, espesyal, kanakasultin niya.

0: Kulbaan naman ko eh.
1: Ayoko kulba. Sige na.
0: Jo, gabahan ko.
1: Tawagin na lang ako si Mama.
0: Isa. Kaya ko ni. Kaya ko ni.
1: Ma?
0: Isa.
1: Sige na. Ay, nagkakulba. Tawagin ka na si Mama.
2: Ma!
1: Nansa man ka? Maraman ka? Di ko yawan.
0: Sige na.
3: Ay, ganina ra kagi paabot sa mong papa ni mo. Diin kagikan.
1: Bless ka, Ma.
3: Oh, sa may bit-bit ni mo?
1: Nagdala ko ulit san manok, Ma.
3: Ay, kadaghan ko na, anak. Nga na, may kwarta ka. 100 na to kang gihatag ni mo, diin kagkwarta.
4: Basin na mo, ikaw na pong kagkwarta, ha?
1: Namali sa, Ma.
4: Ay, busy ko.
1: Maalis sa ama na ako'y sultinin mo.
3: Ay, kinigong bayhana. Diin ka kwarta.
1: Ma, may story ako sa imo, ha? Na ako'y ipaila-ila sa imo, ha?
3: Ipaila-ila?
1: Man ako'y...
3: Onsa na? Si pila-ila ni mo? Uyab di mo?
1: Yes, Ma. Uy, kinuo ko.
3: Diin mo na yung mong uyab.
1: Nasa gawas,
3: patay ka sa mong papa ni mo. Hoy, Doy. Ayaw saksod. Istorya sa ta.
0: Nay?
3: Ayaw pag nada, di pa ko tangtong guwang do. Ante.
0: Ante?
3: Sa may imong nakaon ni mo nga may ari kaning bay. Kahibaw ka ba? Strikto na iyang amahan niya?
0: Ako kahibaw, ante.
3: So dapat ba kahibaw ka? Kaya ang amahan ni strikto kayo. Di ko gusto masampulan ka.
0: Pero ante.
3: Wala'y piro-piro. Hoy ikaw, Michelle. Gipahuman kag eskwela ng imong papa ni mo tapos mo na imong ibawas di mo bago na nagkaya nag-ingon ako sa sulti ni mo mutabang ka matrabaho ka waka ba maawatan na imong mga eksoon ni mo na doktor na engineer na nakapatukod nagkawalingong balay o sige tukod ni mo relasyon hoy ayaw pag-ingon ala Michelle. Di ko masugot. Bubabagyo ko ang inyong relasyon. Angay na bugtoon ninyo.
1: Ma, ayaw ma.
3: Masugot kag sa dili. Hoy, ikaw lalaki. Paulit dito.
1: Ma, nagbinahalay mi ma.
3: Naanabay na hitabo ninyo? Misa, naanabay na hitabo ninyo. Nganong di man kamuukang anak niya. Buin ang iyang kamot.
0: Nanti nagbinahalay mi.
3: Salamat sa imong pagigugma. Pinanggaan na siyang amahan. Nag-inusarara ng babae aning bay. Nag-inusarang babaeng anak. Ayaw sa intaon pagminyo anak.
1: Ma, naninay tabo na mo kay Ginoo ko.
3: Demonyo ka!
1: Ma, Ma, tama na. Tama na, Ma.
3: Salbahis kang dako. Sa gusto niyo mo, tawagon ko yung mong amahan? Ganina rin ba ito nagpaabot na mag-isapot tapos mo na yung imong itagbo niya? Lakaw na lalaki. Hindi ka gusto mapusilan anong iyong amahan.
0: Hindi.
3: Lakaw. Hindi. Oh, no!
0: Sige, hindi. Malakaw na.

0: On sa! Ha! Det kommer så gott det är. Ha! Kapilarna tagar kegnan. Nga din na kama guya buya. Kan ni alto na kay uyab. Pero mo so gott ko mag uyab uyab ka. Kung polis na, kinsa man ang tawhana. On sa trabaho, Ana? Ha?
1: Trabaho niya pa. O sa lang ka.
0: Onsa!
1: Pobre ra sila pa.
0: Sa ngalan nga pobre. Di ko mo sagot. Ha? Ayo pagpaka tintala ng tao nga. Kuwang sa otok. Mga tao nga pobre. Ha? Kano man? Gusto sila mo musali aning atong mutampo na aning atong kadato? Ha? Di ko musugot, Ana.
2: Mayong at...
0: Kay naglagot na ko, ha? Naglagot na ko. Kaniadto pa ka. Karon, miingon gahapon ka nga gusto ka mag-uyab-uyab. O niya na pag-uyab-uyab o mo idadag ng 30 kapen.

0: grabe si mama, si papa. Dili ko nila suportahan.
1: Unsa?
2: Sakitan kay kubay.
1: Nya!
2: Gignan ko sa iyang papa bay nga. Pusilon ko niya.
1: Oy! Di na may mo bay! Di na may mo ha? Di na may mo. Kay ba ako nagbago na ka? Pero huwag ba manggaling na gisulti na ni mo nga pasakit kaya tuloy ha? Ayaw sagot nga maunhan ka!
2: Unsa may... mayong buhaton na ni bay?
1: Kinahanglan unhan na to na.
2: Pero madlo ko, maluoy ko.
1: Mo'y babag sa imong pagmahal ni Michelle. Kinahanglan nga ato ng ihawon ta na.
2: Pero bay,
1: mo'y na dapat solusyon. Aruan na'y babag!
2: Sige bay.

0: Dire to bay.
1: Dire baga to tigagian.
0: Basta yung naning mga ano na bay? Nagpadung na.
1: Asa na?
0: Kana nakasakyan nun nga. Color yellow bay.
1: Kana?
0: Oo.
1: Sige, ready na diya. Kaya ito na lang, tirahan na nato.
0: Mahal ko bay.
1: Ako'y tira.
0: Sige bay, bahala na.
1: Ah.
0: Agi na bay.
1: Yeah.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
3: Ang Magnum C, giila nga pinaka-nutritious food supplement sa kasamtangan tungod sa bitamina, minerales ug sustansya nga mahatag niini sa atong panglawas. Bisan man ang mga eksperto, sama sa mga nutritionist ug mga doktor, makapamatuod niini tungod sa sangkap nga natural, organic malunggay o kombinasyon sa sodium ascorbate. Ang Magnum C, adunay lampas nga 40 antioxidant. Pinaka-importante aron maampingan ang atong selula batok sa free radical nga mahimong hinungdan sa mga balatian. Adunay taas nga vitamin A o beta-carotene, B1, B2, B3, B6, B7, vitamin D ug E, ug vitamin K. Ang maong mga bitamina adunay dakong kalabutan sa usa ka baskog ug himsog na panglawas. Malikayan ang cancer, cardiovascular disease, dementia ug daghan pa. Ang tinuod, kayang malikayan o matabangan sa pag-ayo ang kapin 300 ka klase nga mga balatian. Mao nang ikaw para hindi magsisi, mag-Magnum C. Mapalit na sa inyong mga suking butika, pharmacy sa inyong mga lugar, ug para sa inyong mga pangutana, mahimo kamong mo-text o mutawa sa 0933-812-5818. Ang Magnum C, giila nga pinaka-nutritious food supplement sa kasamtangan tungod sa bitamina, minerales ug sustansya nga mahatag niini sa atong panglawas. Bisan man ang mga eksperto, sama sa mga nutritionist ug mga doktor, makapamatuod niini tungod sa sangkap nga natural, organic malunggay ug sodium ascorbate. Ang malunggay, giila nga superfood, miracle tree o tree of life. Ginapakusog ang atong resistensya tungod sa taas nga vitamin C. Maayo sab kini sa adunay problema sa constipation tungod sa taas nga vitamin B. Dakong tabang sa atong metabolismo. Makatabang usab sa mga nanakit ang mga kabukugan, lipong-lipong, taas nga blood sugar, high blood pressure. Makatabang sab kini sa mag-asawang gustong magkaanak, inahan nga gapasuso, pagkahalap sa mata tungod sa panginaron. Makatabang sab sa mga limtanon, adunay taas nga anti-inflammatory aron daling maayo ang hubag-hubag o samad. Makatabang sab kini sa mga dagapanglagas ang buhok. Sulayin ninyo ang Magnum C para hindi magsisi, mag-Magnum C. Mapalit na sa tanang butika, pharmacy sa inyong mga lugar. Para sa inyong mga pangutana, mahimo kamong mo-text o mutawa sa 0933-812-5818. Ang Magnum C, giila nga pinaka-nutritious food supplement sa kasamtangan tungod sa bitamina, minerales ug sustansya nga mahatag niini sa atong panglawas. Bisan man ang mga eksperto, sama sa mga nutritionist ug mga doktor, makapamatuod niini tungod sa sangkap nga natural, organic malunggay ug kombinasyon sa sodium ascorbate. Bisan sab ang Department of Health, ga-endorso niini sa katawhan nga himong dietary supplement ang malunggay. Among gipaila kaninyo ang Magnum C. Ang Magnum C adunay 7 ka pilo sa vitamin C, taas kaysa orange, taas nga calcium kung ikumpara sa gatas, taas nga protina, taas nga vitamin A kung ikumpara sa carrots, taas nga potassium kung ikumpara sa saging. Maong walay dudang, pakusgo ng inyong immune system. Huwag musukol kini batok sa unsamang common bacteria o viruses. Hinungdan nga bisan man ang Western countries, sama sa Estados Unidos o Europa, may bilib sab sa minipisyo sa balunggay nga naa sa Magnum C. Maong isa sila karon sa pinakadakong konsumante para sa himsog nga panglawas. Mag-Magnum C na, mapalit na sa mga suking butika o farmasya sa inyong mga lugar. Para sa inyong mga pangutana, mahimo mo kamong mo-text o mutawag sa 0933-812-5818. Ang Magnum C, nakadawat og prestigyosong pag-ila, isip usa ka pinaka-nutritious food supplement sa Q Asia og Golden Globe Award. Ni atong milabang tuig, ang World Health Organization nagpagula og statement nga isa sa pinaka-epektibong panglaban sa COVID gawas nga i-follow ang health protocol, kinahanglan usab nga pakusgan ang atong immune system. Ilahang giendorso ang malunggay nga mahimong kabahin sa atong dieta aron boosted kanunay ang atong resistensya. Isa sa hinungdan nga namugna ang Magnum C aron matabangan ang katawhan nga malikay sa mga balatian, labi na niining COVID-19. Isa sab diha, makatabang sab ang Magnum C sama sa mga hubag-hubag, bukol o cyst, cancer, pagpangluya, problema sa baga, daling hangakon o maluya, labad-labad sa ulo ug pagkahalap sa mata. Ang pagmintinar sa Magnum C dakong tabang usab sa mga constipated. Ang Magnum C aprobado sa FDA. Ang Magnum C available na sa inyong mga suking butika. Ang Magnum C, giila nga

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
4: Fishman Lakamura taga Tagum City. Na nagainom ko Magnum C herbal coffee na akong gibati ang namagulsay kapuyon ko bagikan ko nagtrabaho na inom jud ko anang Magnum C herbal coffee kay kondisyon man akong lawas dili ko kapuyon wala lang labad ako ulo dako jud makatabang ang Magnum C herbal coffee. Pitibo po og barato.
3: Di na jud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
5: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Farmasya Eva Tibungko, Farmasya Eva Kalinan, Santa Ana Drug o Coson Pharmacy.
6: Maayong adlaw! Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
7: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw. Wala na ang dag-um.
8: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
9: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
10: Mga ka-Emcor, it's time to celebrate because Emcor is turning 68. Ngayong August 1 to 31, don't miss the Emcor 68 Anniversary Sale.
11: Anniversary Sale.
10: Shop for your favorite appliances, gadgets, motorcycles, furniture, at iba pang home essentials with our double zero deals.

0: At taga-asa ganun ni Palihog?
1: Ada mula Biko.
0: Sabi ang si pangalan ni mo, ma'am.
1: Oh.
0: Ah, si Ma'am Rose. Pila na may edad ni mo, Ma'am Rose?
1: 67.
0: Kining nabasa mo guna ko imong text ni mo, naulian kasi mong sakit nga UTI og kabuhi.
1: Oh. Pito-pito kapsong, magpagalit ko ma, ang ako pong UTI na ko, na ang inom ko po anang banaba.
0: Naana na kay daan, giniinom nga mga tambal, banaba, sunflower, pero wala ka maulian, pito-pito kapsong na nakauli ni mo.
1: Oo. Karoon, o nga naninaw sila sa akong istorya, na ang sulayin ninyo pag-inom ang pito-pito herbal kapsong, kaya kaulian sa sakit, at na ang ulcer, UTI, mamay nakaulian ako, go.
2: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
3: Well, please, okay, Lindo. Almeza, Barangay 39D. Lami, wapo. Anya, parato. Halian ko sa akong sakit nga diabetic. 5.25 akong sugar karon. Sa una, 12. Pag inom na ko Magnum C, 5.25 lang akong sugar. Anya, parato. Salamat ko sa Magnum C.
2: Di na yun mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Farmasya Eva Tibungko, Farmasya Eva Kalinan, Santa Ana Drug o Cosan Pharmacy.

ito nung una hindi ko muna sinabi kay Denver ang tungkol sa pang-iinsulto noon ng kanyang nakatatandang kapatid. Sinarili ko po muna. Maaaring nabigla lamang ang kanyang kapatid at yun ang nasabi sa akin. Pero hindi nawawala sa isipan ko ang mga sinabi niya. Gayunpaman, Lady Batod, patuloy po akong nagpapakasibil sa tuwing kaharap ko sila. Kunwari ay walang nasabi ang kapatid ni Denver na masama sa akin.

0: Sigurado kang busog ka na, Candy, iha?
1: Oo, Sir Lucas. Busog na ko. Salamat.
0: Gamay man lang gud kaayo ang imong gikaon. Nahuna-huna ko hinuon nga tingali. Wa ka makauyon sa mga pagkaon sa lamesa.
1: Dili, Sir Uy. Nakauyon kay ko. Lamian kayo ang tanan. Busog na lang gid ko.
2: Sigurado ka, Candy? Sis? Busog ka na gyud? Tingalig na uwaw ka lang, ha?
1: Tinuod nga busog na gid ko, Abby.
2: Nag-diet man da ining girlfriend mo, Denver.
3: Conscious siya sa iyang lawas, Abby. Dili siya mapasagaron sa iyang kagulingon. Makita man sa ba? Tanawa. Sexy ka ayo siya.
1: Ayaw pala bi, Denver. Mauwaw ta, uy.
2: Sexy ka man yun bitaw, Candy, sis. Murakag porn star.
1: Oh.
3: Sa porn star yun di mo ikumpara si Candy, Abby?
2: I mean, sexy ang tanang porn stars. Dili na lang nato kwintahon ang matang sa ilang trabaho kay cheap kaayo bisan dagko pa silang talent fee. Ang gibasihan ko lang mao ang ilang physical appearance.
1: Salamat sa komplemento, Abby. Hilom siya misipat na ko. Klaro kay naglagot siya na ko.

0: Wagi ay mahibaw ang pamilya ni Denver nga may mga anak ka na, kandi, apo?
1: Dili ko gusto itago nila ang akong estado isip pinaangkan sa tuwa ka mga lalaki sa naglaing panahon, lo. Pero ako nasabot nga si Denver. Dili pa siya gustong siren sila sa tanan.
2: Oy! Nganong ingon man anak, kandi? Ikaw din ni Denver ang imong estado nga to sa iyang pamilya?
0: O baka ha, di madawat sa iyang pamilya ang imong estado, apo?
1: Nakasiguro kong dili na madawat, lo. Kaya ang akong kapobrehon gani mismo, dili dawat sa iyang igsuon.
2: Pastilan, kada kong problema di ay ko nila masairan, kandi?
1: Mao ka na, ambet. Pero, ihangad ko na lang sa langit kining tanan.
3: Kandi.
1: Sir Lucas, ikaw man di ay ni aka.
3: Si Abby ang nagsulti na ako nining imong address. Dili ko makatuo sa iyang gisulti din rin ako. Pero karon nga ni anak ko og nakita na sa duha ko ka mga mata kining dapita, karon pa ko mituo nga wa magbakak ang akong usa ka anak. Karabanit ko di ay sa imong kinabuhi dinhi.
1: Rabanit?
3: Lisod, pobre, ilaid, ultimo, musimos, miserable.
1: Sir?
3: Klaro na karon ako ang rason kung nga nung midukot ka sa kinabuhi sa kong anak, kang Denver. Tungod ni ining imong estado sa kinabuhi. Kay gusto kang muhawas sa kalisod, unsa, gamit si Denver.
1: Sir Lucas, nasayop ka.
3: Gamiton mong tungtungang bato ang akong anak aron makakatkat ka paingon sa pedestal. Kana ang tinuod, dili ba kani?
1: Ha?
4: Ay, naging inana nga mga mata pobre kanang dili kadawat nga mahitapik silang pamilya o sa katao nga layo ra kaayo ang gintang sa estado sa kinabuhi, no? Pero may gigugma sa member sa ilang family. Ay! Kalimingin anang mga mean nga mga tao, muradyog ilang madas, kamatayo ng ilang kwarta. Charot! Anyway, kamakabuhay, unag ikadahog na pa lamang sa chapter 2 sa revelasyon sa itong sender nga si Candy ang atong nabati. Unya, nagbalik na to. Human sa pipila ka mga painomdom, ato dayong sumpayan kaya na pa ikatulog katapusang tipaka nga parte sa chapter 2 sa iyahang storya. Kanang tanan din nilamang gihapon sa itong tulumanon, imong tulumanon!
5: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
6: Kamakabuhay, andam na ba mo? Anian ang buwan-buwang papremyo sa EXL Makabuhay Plus o radio station partner sa inyong mga lugar. Usa kay gayon nga makadaog ka og dagkong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven o daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address o contact number. Siguruha nga kompleto og saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. Kung humanana, apil na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle drawing mo matag unang semana sa bulan o live na pagabuhaton sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinaagi sa iyong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na o palit na sa imong paboritong EXL products o basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pop premyo sa EXL.
7: Pinakikilala ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang kapartner ninyo sa pagpapanatili ng matibay na katawan. Sa panahon ngayon, importante ang pagpili ng tamang vitamins and supplement. Ba't ka pa mahihirapan kung nasa iisang kapsula na ang lahat ng kailangan? Gawas, pinagsama-samang natural na sangkap.

0: EXL Makabuhay Plus Capsule ay gawa sa 17 herbal ingredients na punong-puno ng nutrisyon at siksik sa benepisyo para makamit ang optimum health and wellness. Ang EXL ay perfect na kaagapay para sa mga busy at laging on the go. Dahil mahalaga sa amin ang iyong kalusugan, ginawa naming abot kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa iyo. Sa halagang 20 pesos, makakamit mo na ang benepisyo na bigay ng Makabuhay, Moringa, Ashitaba, Neem, Guyabano, Luya, Bawang, Cinnamon, Turmeric, Mangosteen, Serpentina, Oregano, Sambong, Lagundi, at Vitamin C, Sodium Ascorbate. Ano pang hinihintay mo? Hindi pa huli ang lahat ka makabuhay. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1, at EXL All-in-1 Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, and Lazada. Available din sa inyong suking butika.
1: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
2: Nagkabata o nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood o sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, pahinumdum gikan kay Ate Ann. Ayaw intaw nulata nga maigupod ka sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo o pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health makabuot. Ginamakini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan o epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule maski unsa pa kalisod ang hagit sa kinabuhi. Laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Ann.
1: May buhay sa makabuhay!
3: Daging salamat, Ati Ann. And syempre, kamakabuhay nga itong EXL Makabuhay Plus Capsule is patong dietary supplement. Ayaw kalimot sa paghimuan ng partner nato everyday, ha? Especially nimo. Para protektado ka sa nagkadaiyang ang mga bakterya o mga virus o mga sakit o mga balatian. Kasaligan nimo nga itong EXL Makabuhay Plus Capsule. Kanatungod kay daghang mga ingredients nga naadiagiusa lamang sa pagsagol. O gamatag-usa ka ingredients, makabinipisyo ta sa atuang health. Usa na diha ang sambong. Ang sambong pwede nga makatabang batok sa bato sa kidney na makabuhay. Sa usa ka research, natagpuan kung sa Tagalog pa, they found out, mingin-ana, sa mga eksperto nga ang sambong extract pwede nga mupagamay sa calcium oxalate crystals. Ang calcium oxalate mauna ang matang sa bato na makabuhay nga kasagaran nga makita sa kidney. Sinisgutan nga pagtuon, dili lamang kay nahimong epektibo ang sambong sa pagpagamay sa crystals, abamugana sab kana sa pagpugong, sa pagdaghan sa maong mga bato. Nagpasabot nga, dili lang kay okay sa kidney stone treatment ang sambong, pwede usab kana mga tabang nga pugngan ang pagtibuok sa mga bato-bato sa atong kidney, di ba? Ang sambong makabuhay, makatabang usab sa diuresis. O kabitang pag-ihi nimo, kabitang paspas or kanang pirmi ni mga pag-ihi nga paghitabo na kanang itong daghan kay fluid nga gina-filter sa tong kidneys. Mao na nga bisan pag ingon sa dako na kay nagkanang kahasol nga ikahatag nato, makatabang gihapon ang diuresis sa pagtanggal sa mga toxin sa ato ang lawas. Ang sambong labaw sa tanan kamakabuhay, makatabang aron nga makunhuran, mapaubsa nato ba ang kanang pag kanang sa tawagan na kanang pagbaga or paghubag ganyan. Mao na ikabit ang pag-retain sa fluid sa ato ang mga tissues and cavities. Tungod kay ang sambong kamakabuhay, makatabang nga padaghanon o papermihon ang pag-ihi. Makatabang aron nga malikayan ang pagbaga o ang paghubag sa bisan asang nga parte sa atong lawas. Ug ang sambong atong makuha diha sa atong EXL Makabuhay Plus Capsule kay usa ang sambong sa daghan nga ingredients gigiusa lamang diha. Mao na nga everyday as in kada adlaw na ka makabuhay. Ang pag-inom sa atong EXL Makabuhay Plus Capsule isip atong food supplement.
1: Kapos sa kape, mahirap na kung lagi nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1 juice EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hip. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
3: Tinuoy ka makabuhay, walay lisod kung imong katambayayong ang EXL Makabuhay Plus, especially ang pag-inom nimo sa ato ang EXL Coffee Mix 17-in-1, gadoon ay 17 ka mga ingredients nga giusa lang sa diha o usa na diha ang turmeric. Makatabang ang turmeric o luyang dilaw ka makabuhay aron nga makunhuran pod ang menstrual pain sa mga kababayenan. Kasagaran ba nga mo sakit na maka-experience og menstrual cramps ang mga kababayenan o labi na kayo ikaw diha ka makabuhay? Kung wala'y nagapanghitabo nimo, maigi, mas maayo nga mag-stock kaugluyang dilaw, ana. Kay ginatibhangan, ginakuhaan sa curcumin, sa turmeric, ang inflow sa mga calcium ions sa uterine epithelial cells. Unyag ipagamay po ng production sa mga prostaglandin, mga hormone na nga nagamugna og sakit og kining paghubag. Usa ang analgesic nga characteristic sa luyang dilaw or sa turmeric. Og kana nagatabang sa mga non-steroidal nga anti-inflammatory nga tambal sama sa kada mga bifenamic acid nga mas okay daw nga makatabang sa menstrual pain. Kinahanglan ba mo tumarka ana nga naamantay, pwede ra gyud kag mo inom sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1. Anyway, ang benepisyo sa turmeric ka makabuhay, labaw sa ginapalig-on ang reaksyon sa mga tannin, saponin, alkaloids, and flavotomin sa tamarind. Ang iunian ng amatang sa ingredients, pwede nga muhupay sa pagpanakit sa matres sa kababayenan. Kung maglisod sa kagkaon, kanam ito mga fresh nga mga, kanang fresh nga luyang dilaw or turmeric, kamakabuhay, ayaw ka balaka. Kaysa pagkakaroon na kay mga powdered formulations, bitaw, nga gihimong ingredients, ngayon mo magamit o mapalit na nimo sa mga markets. Imo lang ging siguro duhon sab nga inipalit nimo nga kanang amatang, bisan unsang amatang sa produkto, nakapasa sa inspection sa FDA. Pero kinahalan pa ba kaniya manuki-duki? Uy, nakapasa ba ni? Okay ba ni? Nga ang turmeric nagikinahalan sa imong lawas, naa naman sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1. Sa pag-inom nimo sa atong kape, why mo tukar nga balatian? Instead, ang bisan unsa nga balatian nga naanim diha, tabangan pa nga mo hinay-hinay nga mawagtang sa imong sistema, kana pinaagi sa adlaw-adlaw sa dimong pag-inom sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1. Mauna nga, manginom na ta! Nasubukan mo na ba ang kape na may native purple corn? Try mo na! Hindi lang ito kaping kape sa lasa, puro at natural pa. Ayon sa pagsusuri ng United States Department of Agriculture, ang native purple corn ay puno ng mga sangkap na lumalaban sa obesity o labis na pagkataba, pamamaga, diabetes, sakit sa puso at cancer. Mayroon din itong antioxidant properties na nakakaiwas sa pagtigas ng mga daluyan ng dugo sa kidney o glomerulosclerosis na nauugnay sa diabetes. Nakakaintriga, hindi ba? Hindi pa huli ang lahat. Oras na ito para tikman ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kape na gawa sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, luya, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela, bayabas, at rosehip. Siksik yan sa vitamina, mineral, protein, at fiber na nagdudulot ng malinis at healthy digestive system. Vegan yan at gluten-free pa. Ano pang hinihintay mo? Switch ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1. EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL All-in-One Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee at Lazada. Available din sa inyong suking butika. Anyway, para sa EXL Makabuhay Plus, ako ang inyong lingkod, ang nag-inusarang
1: Lady Batu!
3: Huwag ganun ka makabuhay niya ng sumpay ang ikatulog at tapusang tipaka nga parte sa chapter 2 sa revelasyon sa itong bagong sender nga si Candy. Now na, dinhi lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu.

0: patol hindi ko po inaasahan noon ang pagmamaliit ng ama ni Denver sa akin. Mag-ama nga po sila ni Abby dahil pareho silang mababa ang tingin sa akin. Mataas ang tingin nila sa kanilang mga sarili at sa isang katulad ko'y alabok lamang para sa kanila. Maging yun po Lady Battle, sinarili ko pa rin. Ayokong lumabas noon na sinisiraan ko sila kay Denver. Unsa to, Denver?
1: Ato ta overnight sa bahay. Kay birthday ba ni Daddy pagkaugma? Unya gusto na mo siyang sorpresahon sa kadlawon. Haranahan na mo siya. Manyanita ba?
0: Aha.
1: Nakuha na ko na nga ideya di animo. Kay mo may permiso ninyong buhaton kung may birthday sa inyo. Nakasiguro ko, Candy. Ikalipay ni Daddy kining planuha.
0: Og, adto ko matug sa inyo aron mo appeal sa manyanita alang niya?
1: Yes. Dili ka ba dahil mo sugot? Please, Candy. Ayaw pagbalibad. Tabang hinoon ko sa pag-facilitate sa manyanita alang kang Daddy Lucas.
0: Denver.

Hatod kahit hindi po ako komportable noon, pero natuloy pa rin kinabukasan ang selebrasyon kahit tila nakatuntong ako sa numero doon. Palihim akong iniirapan ni Abby at maya-maya din po noon na pinupukul ako ng matalim na tingin ng kanilang ama. At ang mga bisita sa birthday celebration, panay din ang tingin sa akin na tila minamaliit ako. Pinagtataasan din ako ng kilay ng iilan dahil alam na nilang nobya ako ni Denver. Pero tila masasanay ako sa ganoon. Yan ang naisip ko noon. Ang hindi ko lamang tiyak ay kapag natuklasan noon ang pamilya ni Denver na isa na akong ina sa tatlong anak sa magkakaibang ama.

0: mga kabuhay, ang drama nga imong nabati gibuhatan og dula sa radio ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi.
1: Imong nabati ka makabuhay ang kinatibuk ang chapter 2 sa revelasyon sa tong sender nga si Candy. Pero pami-end dito ang iyang story. Sa sunod nga episode sa tong tulumanon, padayuno nato ang pagpaminaw sa sumpay sa iyang revelasyon, okay? Pero unya human sa pipila ka mga pahinumdo, mamalik din ka. Kay atong lakbitan o gisgutan ng atong nabati nga kinatibuk ang chapter 2 sa iyang kasaysayan. Kanang-kanan, dinila maghihapon sa atong tulumanon, imong tulumanon.
2: Tambagi ko Lady Batut. Tambagi ko Lady Batut.
3: Kamakabuhay, andam na ba mo? Kay Aniana ang papremyo sa EXL worth 1 million pesos, appliances and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna kanay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries og mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address og contact number. Siguruha nga kumpleto og sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station og mga partner radio station sa inyong lugar. Ug human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon na tag-unang simana sa bulan. O live na pagabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! O palit na sa inyong paboritong EXL products. O basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
0: Naghahanap ka ba ng solusyon para sa pagod, panghihina at constipation? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Maaari mong matagpuan ang B vitamins sa itlog, spinach, beans, tuna, saging, bakwan, soy milk at lemon. Pero para sa mas madali at komprehensibong solusyon, subukan ang EXL Magkabuhay Plus Dietary Capsule. Gawa ito sa vitamins B1, B6 at B12. Kasama ang 16 na makapangyarihang sangkap katulad ng makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, ginger, garlic, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi at vitamin C sodium ascorbate. Para sa kabuuang kalusugan, sa halagang 20 pesos lamang, protektado ka na, tipid pa. Hindi pa huli ang lahat para sa iyo kamakabuhay. Gawing EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ang iyong araw-araw na kasangga sa kalusugan. Subukan niyo rin ang EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil para sa inyong kumpletong wellness routine. Maging alerto, maging matalino at manatiling malusog araw-araw sa tulong ng EXL. Dahil sa EXL, healthy ka araw-araw. Mabibili sa mga suking butika.
4: EXL Makabuhay Plus Health and Wellness for God's Glory.
5: Ako di ay si Mrs. Erling Lamoralde, 62 years old. Nakakaroon na kapuyo din sa NHA Bumangin, Davao City. Dati nang maestra ko, karon wala na, nagbantay na lang sa akong apo. Nagkangay ko, sakit ng ipambati, sakit akong tiil, malapalapa, umamanod ang akong kalawasan, na ipamaol, hugo na ang mukaon. Nagduksan ko kaysa akong edad, diba dali ka ay matakdan, basig na COVID ka na. Sabihan, inom na ko ng EXL Makabuhay Plus na nagsugod na kawala na periodan dyan ang akong mga pamati abtik na kakaroon.
4: Makabuhay! EXL Makabuhay Plus mapalit sa inyong mga suking butika.
1: Kung gusto ka kamakabuhay nga mahisama ni Erlinda Moralde na natuldukan kuno ang iyahang mga gipamati,
6: Sama sa iyang gibuhat, pag-inom usab o pagtumar everyday mo ang partner nimo sa imong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Ang pag-inom sa tong EXL Makabuhay Plus Capsule isip imong dietary supplement. Kaysa man sa kung nasulti ka ganiha, naay bonggang-bongga daghan kay mga ingredients nga giusa lamang diha og usa na di ang sambong kag niya ako na nauna sa paghisgot, di ba? Atong ipadayon nga ang sambong pwede kay nga makatabang aron nga makunhoran ang imong hilanat or kalintura. Kay usa pa sa mga pinalahi nga benepisyo sa sambong mao ang abilidad ana nga mopaubos sa taas nga temperatura sa lawas. Tungod kay doon na say menthol properties ang sambong. Makatabag ka na sa pag-cool down sa atong body temperature. Ang sambong usab ka makabuhay pwede nga himuong tambal sa ubo, sa sipon, ganon. Naasad na ipinalahi isad nga medicinal plant or medicinal nga properties ang sambong. Nga doon ay expectorant properties. Kana usa sa mga bongga kaayo nga benepisyo nga makuha na ito gikan sa sambong. Ang nagpasabot anya lamang, pwede ka na nga makatabang para nga wag tangon ang plema nga natigom sa atong respiratory tract. Gawas anya ka makabuhay ang sambong usab doon ay antimicrobial properties nga grabe kaayo nga makatabang batok sa daghang mga balatian. Tingali usa sa pinakabongga nga benepisyo nga ato makuha sa sambong mao ang abilidad ni ana nga mupatay og bakterya ug uban pang mga mikrobyo. Bonggang-bongga, di ba? Ang sambong nakuha nato na. Naana na diha sa ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Kay usa ang sambong sa daghan nga mga ingredients nga giusa sa atong kapsula. Munang asa ka pa? Inom na matag adlaw isipin mo ang partner ug isipin mo ang food supplements sa atong EXL Makabuhay Plus Capsule. Now na.
3: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
7: Adi ka pa sa kape? Okay lang yan. Dahil ang EXL Coffee Mix 17-in-1 ay may pinagsama-samang sangkap ng native purple corn, mixed herbs at arabica. Masustansyang sangkap at sarap na talaga namang babalik-balikan mo. EXL Coffee Mix 17-in-1. Nutrisyong sarap sa paborito mong kape. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 ay mabibili na sa mga drugstores at pharmacies, Lazada at Shopee. EXL Makabuhay Plus. Health and wellness for God's glory.
3: May buhay! Sa Makabuhay!
6: Dagang salamat, balikan sad nato ka makabuhay ng atong EXL Coffee Mix 17-in-1 nga again 17 ka mga ingredients nga giusa sa atong kape. Dili sama sa naanda ni mga kape nga wa kanay benepisyo nga makuha, makahatag pag dili maayo nga balatian diha nimo. Palpitate pa ka, mataas pa imong acid, mag-reflux pa, di ba? Mag-lipong pa ka, lain mong paminsan maglabad ang oo. Samantala nga atong EXL Coffee Mix 17-in-1 daghan tag benepisyo nga makaayod sa atong lawas nga atong makuha. And again, kagani ako nang naunhan, ato nang balikan, na dihay turmeric nga nasagol. Isip usa sa mga ingredients, usa sa 17 ka mga ingredients sa ato ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Ang turmeric ka makabuhay mo tabang na para kita makabawas, makatibhang sa atong timbang, makatabang sa weight loss nato po program ba? Ang luyang dilaw manggod, di ba, pwede nga makatabang para mapaubos na itong timbang bugat na kitang timbang, hangak na kailakaw, makatabang sa itong weight loss program, ang turmeric. Pero, pwede gihapon ni mga i-maximize ang benepisyo anak, pinaagi sa imuhang pag-ado-adlaw nga pag-inom anak. Ganon, i-maximize yun. Kay ginitry naman lang gig ka, kurabag ka nang naligo naman lang gig ka, o nabasa naman lang, maligo ka na lang. Unya, ginapugan po sa curcumin ang inflammatory response sa mga selula sa atong lawas ka makabuhay. Pinaagi sa ito ang turmeric. Apil na diha ang pancreatic, fat, and muscle cells. Makatabang usab ang yunian ang matang sa reaksyon nga matibhangan ang insulin resistance. Nya paubsan sad ang blood sugar, ingon man ang cholesterol level sa atong lawas. Nya batukan pa ang uban pang mga metabolic nga kondisyones nga hatod ka nato sa grabe kaayo nga katambok or kabugat sa atong timbang. Labaw pa ana ka makabuhay, pwede usab nga tibhangan nato or kuhaan sa curcumin ang pagdako sa mga fat tissue. Isip resulta, ang timbang nimo pwede na manghimong mas ligon, mas swak sa imuhang edad or sa imong height, and syempre, dili na hangak. Makapatuyang na kasi imong mga gimbuhaton nga dili ka madistorbo kay dili punga, di ba? Dako kay gikatabang, di ba? Ang turmeric o ang turmeric usa sa mga 17 ka mga ingredients nga gisagol lamang giusa sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1. Ako si Lady Batod para sa EXL Makabuhay Plus. Ang inyong lingkod, again,
3: Lady Batod!
6: Maraming salamat ng bonggang-bongga, syempre, sa atong pagbalik mismo sa atong tulumanon. Imong tulumanon?
2: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
6: Buhay nga itong programa, Tambagi ko Lady Batod, hatod ka nato sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Siyempre ang kasaligan, kasandigan, proteksyonan ng atong kalawasan. And muwagtang sa mga nagkadaiya nga mga sakit or mga balatian, ang EXL Makabuhay Plus. Ang atong EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement, bubatok sa mga balatian sama sa diabetes, hypertension or taas ni mga BP or high blood, cancer, arthritis, rheuma, sakit sa kasing-kasing, kakapoy sa lawas, problema sa baga, respiratory tract infections, dali nga pagtiguang sa physical, insomnia, pagkalimtanon, depression, UTI, and constipation. Ang pag-inom kamakabuhay sa itong EXL Makabuhay Plus Capsule, imintinar lamang nato para sa mga adult, usang ato sa duha ka kapsula. Kung wala pa kay balatian na kung okay ka pa, ay kumpiyansa, dapat na kay panaming sa mga nagkadaiya nga mga virus o mga bakterya. Again, usang ato sa duha ka kapsula imong imnon every day. Ang imong tubig ng imnon ka ng inadlaw lang, dili bugnaw ha. 30 minutes ka na sa dili ka pa mukaon, isip imong food supplement kamakabuhay. Pananglit na kay balatian, duhang ato sa tulog ka kapsula na imong tumaron, 3 times a day, uban sa inadlog yapon nga tubig. Sa dili ka pa mukaon, pwede ra sad nga after ka mukaon, pero paabuton sa nimo ang usa ka oras. Ganon. Dakong ikatabang o di nimo kamahayan, kamakabuhay ang atong EXL Makabuhay Plus Capsule. Ingon man ang atong coffee mix, ang EXL Coffee Mix 17-in-1 ng bonggang-bongga.

0: Kamu kabuhay, welcome back sa atong tulumanon, sa imong tulumanon, ang tambagi ko Lady Badud. Yan, kagani atong nabati ang kinatibuk ang chapter 2 sa revelation sa atong sender nga si Candy. Pero wa pa mi end dito ang yang story, ano ha. Sundan gihapon nato ang sumpay sa yang revelation sa musunod pang episode sa atong tulumanon. Well, karon atong lakbitan og isgutan nato nabati nga drama kagani ha. Pero before ana, ang pambansang reminder, ang pagpahiyom, ang pagsmile, ang ngumiti, wag dating kalimutan sa pagising natin sa umaga. Yun na dapat ang gagawin. Motivation yon para hanggang sa matapos ang araw, hanggang sa muling pagtulog natin, nakangiti pa rin tayo. Bisa pag may mga problema, suliran nga, midas magnato anang tibok adlaw, okay rata, wata matarog, labi na kay naatay Ginoo. Yon, God bless us. Anyway, Candy, salamat sa mong pagpadangat sa mong kaagido, patamatapos sa pag-feature niya ng tanan. Naka chapter 2 pa lang ta, pero kung basihan nato ang chapter 2 sa imong kaagi, well, ang atong masulti, mubo lang yun. Karabi taong makibagay tayo nang hindi nawawala ang ating sarili. Dili ni mo kinahanglan nga piliton, pugson, no? Ang imong kaugalingon nga mahalun ka o dawaton ka sa pamilya, sa imuhang partner, nga dili sila ganahan ni mo. Makibagay ka nang may respeto, yun bang maging mabuti ka nang hindi nagpapakaalipin, tapos magpakahilom ka usahay nga dili kinahanglan nga madungog nila imong tingog, pero wag mong hahayaan ang mga insulto at pangmamaliit nga mo imuguba sa imong kaugalingong dignidad. Wala kinahanglan na nga mubawos ka, ipakita lang nimo sa imong boyfriend ang kabatuoran, no, sa hustong panahon nga siya mo diyan pa masayod ana kung mo ni binuhatan siyang pamilya behind his back. Diba? At sa mahinahong paraan, dahil importante nga masayran niya ang ginabuhat sa imuhang o ihang pamilya diha nimo. Imong hinumduman, ang pakikibagay hindi po nangangahulugang tagtanggap sa pang-abuso nga gibuhat diha nimo. Kung tinuod ka nga mahalun ka sa iyang anak, ilang anak o ilang pamilya o kanalaki ng imuhang gikarelasyon, muabot ang panahon nga makatunan sab niya nga kanaba taong labanan ka, makigbatok siya nila tungod sa ilahang pagdisgusto diha nimo aron mabalik diha nimo ang imong importansya. At kung hindi ka naman nila tanggapin, ayaw kalimti, hindi mo kailangan maging katanggap-tanggap sa lahat para maging karapat-dapat mahalin. Yon. Kung basihan nato ang chapter 2, no? Basin din natin mga kamakabuhay diyan nga naminaw ron nga ingon ana ang estado sa ilang kinabuhi o relasyon karon mismong adlawa. Di ba no? So nakadungog na mo stambag. Ay naman. Anyway, kamakabuhay, sundan nato ang sumpay o paminaw nato ang continuation sa revelation sa atong sender nga si Candy. Di nilamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Badud. Tambagi ko, Lady Badud.

0: 96.7 FMR Davao de Oro.
1: Ka vibe sa sound trip.
2: Ang lupet.
3: This station is a proud member of the Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
4: Oras ng pasayahin ka, ka-vibes. Sagot na namin ang mga paborito mong pampagod vibes.
5: Ito ang FMR Favorite Mong Request.
4: Kaya ano pang hinihintay? Tumawag, text, and mag-request sa
5: FMR Favorite Mong Request.
6: This is 96.7 FM Radio Davao.

Kabaim, sa katong oras, alas 12 na. Ay, pagabinaw sa itong mga solid kapamilya ka-vibes nga nakatune na karoon. At syempre, welcome na usap ka-vibes sa inyong paboritong request program. Favorite mong request sa po at syempre, kaupan kaya po rin yung Kuya Jason. Hindi lang sa inyong paboritong stasyon ng 96.7 FMR Davao de Oro. Kamong adlaw ka-vibes, bagong opportunity, bagong oportunidad, bagong rason na po para musulay pag-usap. Kung na kay wala na human kahapon, ayaw ka bala ka, napay karong adlaw aron ni padayon ka-vibes. Iligin hanglan nga paspas ang importante nga naglihok na naglihok ka padulong sa imong mga pangandoy. At unudugan ka vibes ang WhatsApp sa ka-cover ni cover version ni Bugoy Drilon sa kakanta ka vibes nga naghatag sa pagbati sa usa ka tao. Mutana ang nagunahuna kung asa ba padulong ang iyang kinabuhi o asa ang iyang buhat unsa ang iyang buhato sa mga panghitabo nga iyang giatubang karon. Ang vibes sa kanta ka vibes murag naakay panahon muhunong kaog mangutana unsa naman asa naman ko padulong unsa magyud ang akong buhato. Nolman ra kayo ka vibes nga dili tanan panahon. Klaro ang atong direksyon. Sa hay kinahanglan nato nga muagi sa kalibo karon mas mairahan nato ang atong kaugalingon. Ang importante, ayaw ka hadlok mangutan. Ayaw ka hadlok musulay, ayaw ka hadlok magsugod pag-usap. Si Bugoy Drilon usab ka vibes, usa ka Pilipino singer nga nakakuha og national attention isip contestant sa Pinoy Dream Academy. Nailhan siya tungod sa iyang distinct ang atingog o acoustic style performances. Kuman sa iyang exposure sa reality show competition, nakasulod siya sa mainstream OPM o nakahatag o mga kanta nga nahimong paborito sa daghang Filipino listeners. Ang iyang musical style kasagarang adunay acoustic, pop o soul, soulful elements na bagay kayo sa iyang warm vocal characters. Si Bugoy Drilon usab ka vibes sa himong contestant sa Pinoy Dream Academy. Kung nakakuha og daghang fans, nakahimo og successful music releases isip solo artist, nailhan sa iyang acoustic pop interpretations og heartfelt performances. Nakahatag og mga kanta nga nahimong popular sa OPM listeners og radio audiences. Padayon nga nailhan isip usa sa mga artist nga adunay distinctive og emotional vocal style. Mga ka-vibes, adlaw nga Martes. Yes, adlaw nga Martes karon ka-vibes sa August 18, 2026. Kung karon naglibog ka sa sunod ngayon mong lakang ka-vibes, ayaw pugsa. Ngayon mong kaugalingon nga hitabo o mahibalo dayon sa tanan. Hinahinay lang ka-vibes, orasahay ang tubag. Dili mo abot sa usa ka adlaw lang. Take one step then another ka-vibes. Kung napakyas, try again. Kung nasakitan ka, pagpaayo or heal again kung nahadlo ka. Sulay gihapon o padayon gihapon. Kaya ang bagong oportunidad ka-vibes. Usahay, dili mo abot sa klaro kaayo. Dili mo abot nga klaro kaayo. Usahay, hanap-hanap ka-vibes. Usahay mo abot siya sa isip usa ka gamay nga chance na kinahanglan ni mong kupta. Believe in yourself, ka-vibes, and mas doon na ka sa imong pangandoy kaysa sa imong gihunan na karoon. Karong adlaw nga Tuesday, ka-vibes, sa itong mga ka-vibes dira nga nag-tune in, sa itong mga single dira, sa mga ka-vibes sa ito nga naghulat gihapon na sa iyang hinigugma. Sinperti ng hanapa, naghulat gihapon ng nag-asa. Kaluon. Kita ko vibes, gusto na kay mga kanta dira ang makarelate sa mong gibati karon. I-comment ka vibes sa itong Facebook Live. I-search lang sa Facebook ang atong Facebook page ang 96.7 FMR Davao de Oro. Siyempre, sa mga naminaw sa ilang tagsa-tagsa ka mga radyo o sa mga naminaw, pamagi sa itong mobile apps, pwede ka mong mag-participate or pwede ka mong mag-comment, magpadala sa iyong request ka vibes. Pamagi sa numerong 0951-220-0478 0951-220-0478. Okay, ito lang basahon ka vibes ang inyong greetings, inyong request kakanta to nang i-play live on air. So, siyempre,
May pagaminaw sa itong mga solid ka-vibes. Napadayon nga na minaw sukat sa pagsugod pag-sign on pa lang sa itong stasyon. Kaya salamat kayo ka-vibes sa inyong padayon kapag uminaw. Salamat sa inyong panunay o inyong loyalty. At sa mga karoon pa nakatutok, welcome kayo mga ka-vibes sa itong programang favorite mong request. Hello sa tanang nagpaminaw ko maagi sa 96.7 nga dial. At siyempre sa mga Facebook Live viewers o sa tanang mobile app listeners. Asa man mo karoon nakapaminaw sa tibuok probinsya sa Davao de Oro o sa tibuok kalibutan. Sa itong mga OFW sa itong kapadayan nga naning kamer. May pagaminaw, may pag-tunin ka niyong tanahan kapamilya ka-vibes. Mga ka-vibes, pangutana. Ito'y pangutana sa inyo karong udtua. Kung hatagan, ikaw chance nga magsugod pag-usab sa usa ka butang ngayon sa imong kinabuhi. Unsa man kini, ug ngano, love life ba, career, business, family, or personal goals. Comment ka vibes sa itong Facebook Live basin ang imong tubag mamahimong inspirasyon sa lain na itong ka-vibes nga naigiagian karon. O siyempre, happy, happy, happy birthday! Tanan nag-celebrar silang adlaw nga natawahan karon. Kang may-may, adorna, happy birthday ka ni Mumay. Kung sa tanang birthday celebrant karon nga nag-celebrar silang adlaw nga natawahan. Inaot nga hatagan pa mo sa Ginoo ug maayong panglawas, kalipay, kalampusan o daghang panalangin. Kayo kalimot nga i-enjoy niyo ang special day karon. Usab, happy happy birthday kaninyong tanan. Happy birthday. Gikan ka vibe sa atong gikan sa atong pangutana nga WhatsApp. Ato na pud nga dalhon. Ang atong vibe ato sa usa ka pangka kanta nga adunay poetic og heartfelt nga feel. Next song ka vibes, Saranggola by Ben and Ben. Enjoy the music ka vibes, relax sa inyong paboritong stasyon ng 96.7 FMR Davao de Oro. Your favorite music radio ka pamilya. Ka vibes.

0: Ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne. Huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kano man kahirap ang pinagdadaanan mo ngayon, laban lang! Go lang! Go for health, go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
1: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ani-ana ang bagong Cantilan Bank ATM card nga miyembro sa BankNet. Ang bagong ATM card mahimo usab gamiton ingon usa ka debit card. Magamit alang sa mga pagpamalit sa online, pagbayad sa mga balayranan, pag-transfer sa imong kwarta sa uban nga mga bangko. Ang non-Cantilan Bank cardholders maka-withdraw na usab sa Cantilan Bank ATM machine kay usa na kini ka BankNet member. Labi na sa tanan, ang Cantilan

35 na. Nagyapon ka muna kapamina kung sa inyong paboritong request program. Favorite ng request. Huwag siyempre ito rin sa inyong paboritong stasyon ng 96.7 FMR Davao di Oro. Your favorite music radio, kapamilya, ka-vibes. Mga ka-vibes, atong nadungog ang kanta nga iba, sakta bundo. Sa kakanta ka-vibes nga mo igugid sa pagbati sa usa ka tao nga kaamgo, nalahin ang tanan kumpara sa una. Labi na kung napiktuhan na ang gugma o relasyon. Amin sa ay sa kanta, namurag nangisigod sa pagbago sa usa ka relasyon o pagbati na dili na parehas sa dili na parehas sa una o dili na parehas sa tanan. Sa ay na itawag ka-vibes nga sa una, nabulo taon saon pagduol. Saon pagstorya, saon paghigugma. Pero maabot ganyan ang panahon ng muraga. Nanay distance, nanay lamat, nanay hinhanglan. Hindi na parehas ang feelings ka, vibes. Oo nga makapangutan na tao sa inga. Gano'n man nga lahi na. Gano'n man nga. Hindi naman mo reply, Angelo. Kaya ang pinakasakit, usahay, dili lang sa pagkawala sa usa ka tao, kundi ang realization. Realization nga ang tao nga imong nailhan sa una, dili na parehas ka mo. Pero mga ka-vibes, napoy, napod ko'y pahinumdum. Ang pagbago dili permi dautan. Usay ang pagbago mao paagi sa kinabuhi aron makat-on taog mulig ug makakita o mas maayong direksyon sa atong kinabuhi. Okay. Sakta pudlo usab ka vibe sa ka-Filipino singer songwriter ug record producer nga naghimong prominente ngalan sa modern OPM scene. Ilhan siya tungod sa iyang hugot emotional o relatable nga mga songwriting. Kami na sa mga kanta nga isgot sa gugma, heartbreak o relationship. Nakadani siya o daghang listeners kumagi sa digital platforms o social media o nakabot ang international attention tungod sa usog na response sa iyang mga kanta ka-vibes. Si Sakta Budlo sa nakakasulod sa mainstream OPMSF singer, songwriter o producer. Nakahimo o viral na charting songs. Nakakuha og millions of streams. Nailhan siya sa iyang modern nga approach sa Filipino love song. Nakadawat og recognition og award sa Philippine music industry. Nakahimo og music na kusog kayo connection sa mga younger generation og sa mga fans sa hugot song. Mga ka-vibes, sinakay gibati karon. Lahi na gyud ang tanan. Kung naaman gani ka vibes, ayaw kahadlong. Kay usahay kinahanglan gyud. Dunay mausab aron ikaw mismo ang makausuan. Kay kung mawala ang usa ka tawo ka vibes, kasi nakay makatunan kung napakyas ang usa ka plano. Kasi nakay bagong direksyon nga pagasubayon. Kung sarado ang usa ka pultahan, kasi na dunay laing pultahan nga hapit nang muabli para kanimo. Kasi na dunay yabi may hatag para kanimo. Ayaw pugsa ang imong kaugalingon ka vibes nga magpabilin sa butang kalili na para kanimo. Bagong opportunity o bagong paglawom ang pangita. O siyempre ka nang gibati ni mo karon ka vibes ay text ka na sa akong numero 0951-220-0478. O siyempre ka nang sa Facebook live sa pag-comment dito sa 96.7 FMR Davao de Oro. Sa itong mga solid kapamilya ka-vibes up na padayon nga naminaw. So, kapas ganina, hantong sa karon. Sa mga karon pa naka-tune in, welcome ka-vibes. So, siyempre, sa itong mga solid kapamilya ka-vibes nga, dili na kinahanglan pa ingnon para maminaw. Ang ma'am Dalia Upamin Panos na may pagminaw ka ni mo ma'am sa tanang Upamin o Panos family sa Dabo Provincia sa Davao de Oro. Maasamon mo karon ang kapaminaw, may pagminaw ka niyong tanan. Siyempre, dira sa may barangay kabakungan. Ang Ati Ima or Ati or Buda naman. Ati Ima sa Palyeda kang
kolye iye sa palyeda kang Boskian, kang Janine, kang Loylo. Kung siyempre sa inyong buutan nga Kapitan Dara, ang kaminaw ka ni Madrakal, sa tarang barangay kagawad, barangay pangsyonaris nga naka-duty karon. May pagaminaw, mayong pagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagp

paniudto kani yung tanan. Sa mga kasilinganan usap ni Ma'am Dalia Upamin Panos kaya nakapaminaw siya ang galanog-lanog radyo. May pagaminaw, may pag-tunin kani yung tanan. Ang Ati Ruth Rimuldan yung dira sa may Tamiya Compostela, may pagaminaw kani mo dira Ati Ruth. Sa mga kasilinganan ni Ati Ruth, kang Bibi, sa mga anak ni Ati Ruth, kaya nakatunin yung nakapaminaw. May udto, may pagaminaw kani yung tanan, kapamilya, ka-vibes. O siyempre, kang Kuya Greg Urbuda, kang Ati Minda Urbuda, kang Boss Joseph Maluluyo dira sa may barangay Pangutusan. May pagaminaw, may pag-tunin kaniyong tanahan kapamilya ka-vibes. At mga solid kapamilya ka-vibes na nagkapaminaw, pamahagi silang radyo. May pagaminaw sa mga tanang tindero-tindera. At syempre, sa itong mga riders sa pahimang no ka-vibes na always good paggamit sa inyong helmet. Pagsuot o helmet ka-vibes, i-checkin yung mga sakyanan o motor ko kung kondisyon ba ang ligid. Ay, walay replay ka-vibes. Siyempre, mas importante yung kaluwasan. Adunay pamilya na bulat sa imong pag-ulit. Ang hinahinay lang ay pag-gara-gara sa dalang. Kaya di man nga wala agi replay. Basin, si Pare. Nagatang na si Pare. Kaya una-una ang hubag o sexy mong asawa mo. Pag-ampi. O siyempre, mga kapamilya, ka-vibes, kung aduna mo yung mga pangutana o aduna mo yung mga paborito nga kanta, ka-vibes, ayaw kalimot nga, pag i-request ka na sa itong programa, kaya ito nang i-play live, o meron. O na ako'y pangutana, kaduha nga pangutana, ka-vibes, kung sa may lisod para ni mo. Ang pagdawat nga mawala na siya, kung pagdawat nga, dili na parehas sa una ang tanan. Comment or text yung tubag ka-vibes o siyempre apili o explanation kung ano. Kasi naduna kana nga tubag ni Mora kasi makahatag na inspirasyon sa tanang ka-vibes sa itong nagpaminaw o sa mga nagtanaw sa itong Facebook live. Parang aras ka pamilya ka-vibes sa last 12, 42 na mga itong previous song na mutana ko. Nganong iba na ang tanan. Karon ato na pong paminaw ng usa ka kantang murag pangutana o pangandoy bahin sa usa ka relasyon. Next song ka-vibes, Kung Di Man by Rene Dumine. Para sa tanang na agyoy gipangandoy, gihulag o gihugma. Para kaninyo ni nga kanta ka-vibes. Maong enjoy the music. Feel the music ka-vibes. Diri lang sa inyong paboritong stasyon. 96.7 FM Davao del Oro. Your favorite music radio, ka-pamilya, ka-vibes.

0: up sa White Rose Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: White
2: two.
0: Rose Papaya. Sulit ang glow up.
1: Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS. Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.
5: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C!
6: Dolores Dimaano, taga Pioneer Village, Buhangin, Davao City. Muna akong ginagamit karon sa pagbawas everyday, sir, normal kayo. Kailang yun ang iyang kuan, mga benefits ka ng healthy ang imong lawas kay everyday, normal ang pagbawas.
5: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
7: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy o Bria Pharmacy.

bisitaha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblasyon na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mong mag-contact sa numerong 0993-261-3461 o bisitaha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa.

0: At ang oras, kamamingya kabayos, alas 12, 52 na. Nagigitay oras kabayos. Grabe, nagang salamat sa iyong pag-uban ka na ko. Sa programang favorite mong request, karong adlaw nga Tuesday. Salamat sa tanang nag-request, nag-comment, shoutout, o nag-adala silang mga mensahe kabayos. Tarang padayon nga naminaw. Karong palang nakatutok, nagang salamat mo po sa iyong tanan, kapamilya kabayos. Sa itong mga radio listeners sa 96.7, Facebook Live viewers, mobile app listeners, sa nasa makamkaroon, salamat kayo sa iyong suporta sa matag programa o sa dari sa itong sibihan ng kapamilya kabayos. Mga kabayos, sa mga budgin ang panahon nga makaingunta, lahi na giyod ang tanan. Lahi na ang sitwasyon, lahi na ang tao, lahi na ang atong mga gipang bati. Pero ayaw kahadlok sa pagbago. Ay ang pagbago, dili permente pagkawala. Usay sinugdanan kini sa usa ka mas maayong kaugmaon. Kung adunay nawala, asagdi ang leksyon ang magpabilin. Kung adunay napakyas, kuhayo ka na og experience ka vibes. Kuhayo ka na og leksyon, kuhayo garal para sa mas bago, mas nindot nga ikaw. Kung adunay pultahan nga nagsira, pangita ang sunod na oportunidad, pangita ang bagong pultahan nga muhabli o bagong opportunity para kanimo. Bagong aglaw, bagong oportunidad o bagong rason nga musulay pag-usab sa mga pangandoy. Musulay sa mga kapakyasan sa kinabuhi. Musulay sa pagbangon sa mga kapakyasan kabayo, sa mga pagka-down, sa mga butang wala ni mo nabuhay. Ayaw kahadlok sa pagsulay kabayo. May pag-aminaw sa itong mga riders nga handog karoon ng aminaw gihapon, amping sa BIA, sa itong mga construction workers, sa itong hardworking ka-vibes, amping kanunay sa iyong trabaho. Ayaw kalimot sa pag-inom sa tubig, pagpahulay ka grabe, kainit sa panahon na ito karoon ka-vibes. Sa mga trabahante na ito nga naasa kainit, bulad sa init sa ilang trabaho, ayaw kayo palabi yung kainit ka-vibes, always good nga pag-inom sa tubig. Grabe kainit sa itong panahon karon. Huwag sa natanang nakibiso, gaalang sa kapait sa kinabuhi. Ayaw surrender, bisin ka may raang imong lakang karon. Importante nga nagpadayon gihapon ka. Balaga, bahalag, hinay, basta kanunay ka-vibes. Sa mga ka-vibes, salamat kayo sa iyong request, sa iyong greetings, sa iyong mga comments. Parayon sa pag-message, pag-comment. Kaya ito anang i-play o ito anang basahon sa programa ni Budoy Pats. Sa ngalan sa itong mga kaubanan resesyon, kang Jessa Adorna, kang Kuya Tolit, si Budoy Pats, Dixter Visitacion, Elmer Dudes Romantico Tandon. Ako si Kuya Jason. Bikinin yung paboritong request program. Favorite mong request, tuloy lang sa iyong paboritong stasyon ng 96.7 FMR Davao de Oro. Nagkasalamat ka vibes. Sabing kanunay, God bless o kayo kahadlo sa mga bagong pagsuri. Kung lahi na ang tanan, pasin panahon na po para mas mahimong, mas maayo ang tanan. What's up ka vibes? Bye bye. Okay. Salamat sa pag-uwinaw sa iyong programang favorite mong request. Dali lang sa 96.7 FMR Davao de Oro. Your favorite music radio, Kapamilya Ka-Vibes.
1: This is FMR Favorite Music Radio.

0: 96.7 FMR Davao de Oro. The vibe sa sound trip.
1: Ang lupet.
2: This station is a proud member of the Kapisana ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
3: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
4: Hi, kalami untay kapi-kapi ron, oy, pero wala pa man jud akong apo. Asa naman jud to akong apo, oy? Kainom mo na raba jud kog Magnum si Herbal Coffee.
5: Hi, Nay. Pasensya jud kay Nay, ha? Karon pagi ko naabot ikag palingki ba?
4: Palitan ako ni mog Magnum si Herbal Coffee.
5: Hala, Nay, wala raba. Nakalimot jud ko.
4: Kung ho! Balik dito sa parbasya. Inanta na ka nga magpalit og Magnum si Herbal Coffee. Imuha dyan ang gikalimutan. Kabalukan, maura na yung paborito na kong kape. Ang Magnum si Herbal Coffee. Pagdali dito.
6: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C. Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
7: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub, mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
6: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
7: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Farmacia Eva Tibungco, Farmacia Eva Kalinan, Santa Ana Drug o Colson Pharmacy.
8: Daghan kaayo karon ang nagdalig kaputi, pero ang ending lang asunog nang itong balik o naguba ang noun. Tungod, dili tanang whitening kay save o dili tanang half dose kay nagwork. Rason, nga nung daghag magkatanumtom o mga sunog ang noun, pero naay produkto nga makapahamis na dili pa masunog imong noun. Mutya Intensive Whitening Set. Naay natural ingredients nga makapaputi sama sa papaya extracts, kojic acid, mga soothing ingredients nga makapakalma sa skin sama sa aloe vera o glycerin. Mutya Intensive Whitening Set. Kaya ang tinuod nga kaputi, healthy tanawon, dili half dose tanawon.
7: Mutya Intensive Whitening Set. Available na sa tanang butika o pharmacy o grocery store sa inyong lugar.
9: Ang inahan, bisan kapoy, padayon gihapon. Bisan bughaton, wag yung reklamo. Pero karon, dili na kinahanglan nga mag-antos. Magnum C Herbal Massage Gel. Natural nga kasalbarain sa sakit sa imong lawas o bughat. Gikan sa mga herbal ingredients, kamuhatag o kalma, init o pahulay sa imong kalawasan. Dili lang ni para sa sakit sa lawas. Para ni sa mga inahan, nga walay undang sa pag-alaga sa tanan. Magnum C Herbal Massage Gel. Kalma sa lawas, gasa sa inahan.
10: Magnum C Caravan Day na pod. At tangi ang tibuok team sa Magnum C karong Agosto 22, alas 8 sa buntag sa Santa Josefa Gymnasium, Santa Josefa, Agusan del Sur. Ug alauna sa hapon sa Purok 5A Regional Multipurpose Evacuation Center, Trento, Agusan del Sur. Apil na sa kalingawan ug kasadyaan ng adlaw. Pwede mo musalmot o muapil. Magnum C user man ka o dili pa. Para sa jackpot prize sa pera o Magnum C, nga naay chance makadaog og 50,000 pesos cash. O sa Plento, 30,000 pesos cash. Ayaw kalimot, dalhon ang inyong mga empty sachets o blister packs sa bisan unsang Magnum C product o Mutya products. Pwede sab ka makadaog o papremyo sama sa Android cellphone, LED TV, home o kitchen essentials, portable Bluetooth speaker, o dagan pang uban. Maong timani ang petsa sa inyong mga kalendaryo o gapil na sa kasadya. Agosto 22, alas 8 sa buntag sa Santa Josefa Gymnasium, Santa Josefa, Agusan del Sur. O alauna sa hapon sa Purok 5A Regional Multipurpose Evacuation Center, Trento, Agusan del Sur. Kita-kita ta sa Magnum C Caravan Day. Basta Magnum C, epektibo, barato.

0: Tandam kong buhaton ang tanan para lang sa imo ha.
1: Sigurado ka?
2: Sex.
1: Ayaw sa. Didili ko andam. Basin mabuntis ko.
3: Marriage and career.
0: Sus na anak sa kani ana. Puros lang kaselos. Puro kaselos.
1: Natural. Kay sige kang pambabae.
3: Love, sex, marriage and career by Captain Jake.
0: Yes, natawa tayo po sa trabaho.
3: Love, sex, marriage and career.

0: sex, marriage, and career.
1: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
2: Ay si Saret Labor, taga Barangay Lunaw. So ka na nagamit ko sa Magnum C na naghilty akong lawas, lami, garado akong paminaw kanadlaw. Samot lang makainom ko vitamin sa Magnum C capsule. Garado, lami kay itarbaw, adlaw-adlaw. Laski kay lawas, da, garado, basta garado, lami itarbaw, lami basketball. So ba, samot lang makakapi ka sa buntag, lami kay iyong kuhan, imong adlaw. Kompleto imong adlaw, basta makainom ka sa Magnum C coffee. Epektibo, barato.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, o Magnum C Herbal Massage Gel. Mapalit sa Hingoog, Seafarers Pharmacy, o Jomed Pharmacy, sa Ampayon Butuan, RN Pharmacy, World Pharmacy, Sakurato, Health Savers Pharmacy, Pharmacia Freeman, o WRV Generic Pharmacy.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
4: Vera, 61 years old, Purok Otso, Castillo. Okay raman sir, maumay akong gamit na karon. 1 year na ko nagamit sa kuan. Nawa man ang mga hugaw sa kuan. Muna, nagminting yung kuan yung Magnum C. Tapos, invite gay na ko ang akong mga silingan nga maggamit ani para makakuan po sila, makaabil po sila sa kuan kaning Magnum C.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
5: Good morning, Mang.
6: Uy! Good morning, Pang! May kinimata na ka pang. Dali pa, mga pinatang duha.
5: Pumunta ng...
6: Dali din yung mga pita, tilawin ng kape.
5: Pumunta sa aroma niyo, uy.
6: Ay, syempre.
5: Be, tilawan ko. Lamia si mong kape. Pasay ko magtimpla, Mang. Malamig yung kayo.
6: Sus, Pang. Lami na siya, Pang. Kay Magnum C Herbal Coffee man na siya, Pang.
5: Magnum C Herbal Coffee?
6: Oo. Mao na ang pinakabago nga kape karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C ug antioxidants. Sus, nindot kaayo ni Pang. Kay nanin siya kanang natural sweetener. Kanang ginatawag na to nga stevia. Ang nakanindot pagidani. Kay nanin siya malunggay ug mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin ug sa malunggay, di ba?
5: Kung mao, Mang. Ako sabi niya i-recommenda sa kong mga kaubans trabaho. Labi na sa kong mga kumpare. Kabalo na ka, healthy living, di ba, Mang? O sige, Mang, ha, mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lami kay higup-higup aning Magnum C Herbal Coffee.
6: O sige, Pang, musunod lang ko kay magtimpla sad ko og Magnum C Herbal Coffee.
7: Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lami ana, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores nga duol sa inyong lugar.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
8: Kema kalo korok dos kagoyaw Bislig City kung lawas maayo kayo dili kapoy tara adlaw ko si giga kuan antod hapon nya may nang tulog na ko magabi epektibo nya barato pa kusog na sa tindahan.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Bislig City, JFK Pharmacy, Butika Santa Filomena, Butika Camazora, Triple Twin Pharmacy, Butika Liusala, Sainatuan Surigao del Sur, Sardoma Pharmacy, o Butika Hinatuan.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
9: Yes, purok nara anakan, 79 years old. Ay, high blood, sakit sa tuhod. Nagarang-arang man sa Magnum kape o kaplas. Magnum C mo akong pirmi kape. O nakauyan kong Magnum C. Sige ba kung palit mo ba dagan akong basiyo. Epektibo, barato.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, o Magnum C Herbal Massage Gel. Mapalit sa hingoog, Seafarers Pharmacy, o Jomed Pharmacy, sa Ampayon Butuan, RN Pharmacy, World Pharmacy, Sakurato, Health Savers Pharmacy, Pharmacia Freeman, o WRV Generic Pharmacy.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C.
2: Si Saret Labor, taga Barangay Lunaw. So ka na nagamit ko sa Magnum C na nag-healthy akong lawas, lami, grado akong paminaw kanadlaw. Sa matang makainom ko vitamin sa Magnum C capsule, grado, lami itarbaw adlaw-adlaw. Plaski king lawas, da, grado, basta grado, lami itarbaw, lami basketball. So ba, sa matang makakapi ka sa buntag, lami iyong kuhan, imong adlaw. Kompleto imong adlaw, basta makainom ka sa Magnum C coffee. Epektibo, barato.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, o Magnum C Herbal Massage Gel. Mapalit sa hingoog, Seafarers Pharmacy, o Jomed Pharmacy, sa Ampayon Butuan, RN Pharmacy, World Pharmacy, Sakurato, Health Savers Pharmacy, Pharmacia Freeman, o WRV Generic Pharmacy.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C.
8: Infection. Yes, go. 70 years. High blood ko. Dahil wala na ko mo inom. O ka ng kuwan. O ka ng maintenance na ko. Makalimot man ko. Kani mo. Sige na ko. Kape. Buntag. Udto. Hapon din. Og na kapsul. Minumpot ko. Kaduha. Usahe.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, o Magnum C Herbal Massage Gel. Mapalit sa hingoog, Seafarers Pharmacy, o Jomed Pharmacy, sa Ampayon Butuan, RN Pharmacy, World Pharmacy, Sakurato, Health Savers Pharmacy, Pharmacia Freeman, o WRV Generic Pharmacy.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C.
8: To San Ruel, Kalukan, Porok, Wanse, Mangalianes. Nako'y gibati sa kong lawas. Nakainom na kong Magnum C na uli-uli anak. Nga maipod ang Magnum C. O sa iyang kape kay balay ka ng imong gibati nga kung maulian gid ka.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Juice, o Magnum C Herbal Massage Gel. Mapalit sa Carmen Agusan del Norte, JD Pharmacy, o RTR Pharmacy, o sa Kabadbaran City, mapalit sa Sir Lander Pharmacy.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C.
10: Elizabeth Barquez, taga Barangay Dusi, Kagabaran City. Okay na sa ako kung nakainom ko ka ng Magnum C. Nawala man lang akong nervyos, akong upo. Pero napay akong nangangakong ibati ka, napakanya akong magmulmul akong kamot. Nga magsingig akong gugamit na ng Magnum C para mamula. Piktibo, barato pa.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Juice, o Magnum C Herbal Massage Gel. Mapalit sa Carmen Agusan del Norte, JD Pharmacy, o RTR Pharmacy, o sa Kabadbaran City, mapalit sa Sir Lander Pharmacy.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C.
11: Silvis Radida, taga Quezon, 49 akong edad. Mga 1 month pa man ko nagamit ani niya. Nigaan akong mga tail kay akong tail. Namorot na ni Baratitis ba? Naulian ko sa Magnum C. Gaan akong lawas na. Diabetic food ko. Wala ko ninom mong tambal kay mga akong malipong. Niya akong ginom. Kato na lang yung Magnum C nga herbal capsule na. Gaan akong paminaw.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Quezon Bukidnon, Med-A Pharmacy, Immaculate Pharmacy, Egang Pharmacy, o Bufarco Pharmacy.
0: Love, sex, marriage, and career.
12: Isang magandang araw po sa ating lahat, mga kaibigan, na kayo po ay nakikinig sa programang Love, Sex, Marriage, and Career. Solo flight ang inyong kapitan. Wala si Mami Lucky, kasama siyang giingon. Nagparinyo sayang lisensya sa Iloilo. Unsa man nga lisensya, kapitan. Unsa may dapat irinyo pag matong kag Iloilo. Nilakas Mami Lucky karong adlaw, dito sa Iloilo, kaya taga Iloilo magud sa Mami Lucky. O bisita sa dito sa Iloilo. Bilin na sa kapitan kay wa may mahibilin diri kung duha na may manglakaw. Solo flight lang usa ko ha. Ubani ko ninyo hangtod alas sa 3 sa hapon, maguban-uban ta ninyo. Ano po ba kaya ang values na nakakayaman ngayon, mga kaibigan? Ano kaya ang values na pwede nating i-share sa ating mga tagapakinig ngayong araw ng Tuesday? Ayun, Tuesday pa lang ngayon. Ano kayong values na nakakayaman? Sa lahat po ng mga nakaantabay, pwede niyo akong i-follow sa Facebook ngayon po, mga kaibigan. Para saglit lang ha, mag-post ako diri ha, LSMC na, kadali lang. LSMC na. Ayan, i-post na ako na ha. Ano ba ang values na nakakayaman? Ano ba? Ano pa ba ang values na nakakayaman? I-post na ako sa Facebook. Comment din ha. Ayan, sige.

piliyo na to ang pinakanindo, tapos mo itagana to tag 200 pesos. Oh, nindot kayo. Oh, ngayon na. Hanapin naman po ang Captain Jake and Mommy Lucky na page. Ulitin po natin mga kaibigan, hanapin naman po ang Captain Jake and Mommy Lucky na Facebook page. Pag nahanap, meron akong pinost dyan na LSMC na. Ano pa ba ang values na nakakayaman? O comment na po mga kaibigan. Pag nag-comment kayo dyan, o baka isa na, o isa kayo sa mga magko-comment, na bibigyan natin ng 200 pesos ngayon. Lima po ang bibigyan natin, 1,000 pesos po ang premyo natin ngayong araw mga kaibigan. Comment lamang, pili tayo ng lima sa mga nakikinig sa programa natin. Values na nakakayaman. Brown out na dire sa Trento, Santa Josefa, karong Sabado, August 22, puhon. Hala, unsaon kaya natuon eh, patay. Wala na kuryente sa Santa Josefa o Trento karong August 22. According to Boss Rico Valentino diha sa Santa Josefa. Ano kaya? Paano kaya ito mga kaibigan? Sige lang, pag-isipan natin. Caravan day pa naman natin ngayong Sabado mga kaibigan. Saan ka na ito niya? Mapapaisip ngayon si Kapitan kung saan na ito ni karong excited na raba ang tanan karong adlong Sabado sa Santa Josefa. Baka pwedeng... mahanapan natin ito ng paraan. Uy, bad news ito mga kaibigan. Kung saan na ito pagdula sa pera o Magnum C kung brown out, no? Na, mapagaw at siningit ani karon kung walay kuryente diha. But anyway, sila mag-gunahon na takaron sa unsay maayo. Anyway, ang atuang programa mga kaibigan, hatid sa inyo ng Magnum C, the most nutritious herbal food supplement. Magnum C herbal capsule, may sa bugat, lipong-lipong, kung doon ay anemia, doon ay problema sa panglawas, dali magkasakit, Magnum C herbal capsule. Yan po ang pinakamagandang inumin. Pagka mahilig ka naman sa kape, merong Magnum C herbal coffee. Ang Magnum C herbal coffee, may malunggay, may mangustin po yan, mga kaibigan. Masarap na kami. Masustansyang kape, nakakatulong po. Nagkakape ka na, nakakapagdulot po ng kalusugan o magandang kalusugan sa ating katawan. That is Magnum C Herbal Coffee. Para naman sa may mga constipation o constipated, may Magnum C Barley Coffee tayo. Ayan, pagka nahirapan kang magbawas, Magnum C Barley Coffee. Available na po yan sa mga nagkadayang butika pharmacy sa inyong mga lugar. Gaya po dyan sa inyo, sa Surigao City. Andyan na po sa inyong mga butika, pharmacy, Claver, meron na po. And kung dito ka naman sa may Arasasan, Kagwait, Padung Nas Tandag, Padung Nas Carmen, Madrid, meron po dyan. Kantilan, available na po dyan. At dito naman po sa Kabadbaran, Butuan City, Hingoog City, available po dyan mga kaibigan. O dito naman sa may Bukidnon, available na po sa mga nagkadayang butika pharmacy sa inyong mga lugar. Sa Valencia, Maramag, Balay-Balay, and Quezon, Bukidnon, available na po dyan. And dito naman po sa may Davao City, Davao del Norte, Davao de Oro, available na po dyan, mga kaibigan. Digos, Davao del Sur, Bansalan, and North Cotamato, mga kaibigan, available na po dyan. Ito ang produkto Magnum C. Di sa Davao, HB1 Pharmacy, Rojon Pharmacy, Value Plus, and Suiho Pharmacy, Amesco Drug, Tesco Drug, Telton Drug, available po ang mga produkto sa Turil, Kalinan, and sa Tibungko, Panakan, halos na ng butika po mga kaibigan, may Magnum C Herbal Products. Hanapin lamang po ang mga produkto sa Magnum C. Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Barley Coffee, Magnum C Herbal Massage Gel. Ayan. Daghang produkto ang Magnum C. Lima po mga kaibigan ang atong pilion karon, no? So ano po ba ang values na nakakayaman? Hanapin naman po ang Captain Jake and Mommy Lucky na page. And pag nahanap po ninyo mga kaibigan, comment lamang kayo dyan para mabasa natin. Ayun, respeto po para sa akin kapitan Mommy Lucky, si Joseph Fernandez. Totoo yan. Nanalo ka Joseph ng 200 pesos. Yehey! Dahil isa sa mga nag-comment, si Joseph, respeto para sa kanya. Napakaganda po yan. Pag-usapan natin respeto. Yan, respeto po mga kaibigan, ang pinakamagandang isa sa mga values na nakakayaman. Respeto. Respeto sa oras, respeto sa kapitbahay, respeto sa karapatan ng tao. Pagka may respeto mga kaibigan, gaya po ng mga nasa ibang bansa, mga first world country, common denominator sa kanila. Pagka maayos ang isang komunidad, maayos ang isang bansa, tahimik, payapa, common denominator sa kanila dahil may respeto sila sa isa't isa. Wala silang pakialamanan dahil nire-respeto nila kung ano man ang gusto ng isa,
kung hindi naman nakaka-apekto at hindi naman nakakasama sa ibang tao,

0: nire-respeto nila. Kung hindi naman nakaka-apekto at wala namang inaapak ang tao, wa ko'y labot ni mo, nire-respeto ko ang gusto mo. Ganun po sa ibang bansa. At ang common denominator, respeto. Sa mga countries po, mga kaibigan, na payapa, hindi magulo, hapsay, malinis, maayos. Kung pagkatitignan mo at i-obserbahan mo lang, kaibigan, pagka na-observe mo lamang ang mga countries na maayos, hapsay, malinis, tahimik, common denominator sa kanila yung respeto. Sa bansang Hapon, ganun po sila. Hindi ka nakakarinig ng serbato. Kanabang horn ba? Kanabang nasa kalye? Sa tuwa dirikip ka nang masuko ka gamit, serbatuan dahil dito sa ila, taas kang respeto. Bawal sa ilaha nga magpaserbato, not unless emergency. Ayan, not unless kung doon ay mga kakulian yun. Pero tungod lang kay naipit sa traffic, tungod lang sa pagbibigayan sa mga intersections, bawal sa kanilang gumamit ng serbato. Ayan, para sa kanila, kawalan ng respeto. Oh, sa mga country sama na to, intersection lang, mag-away na. Serbatuay na yun, magtutukay. Ang ending, mag-awayanay. Oh, pero sa ibang country po, mga kaibigan, sa ibang bansa, gaya po ng bansang Hapon, napakaayos po doon, mga kaibigan. Tahimik, payapa. Nire-respeto nila ang batas. Nire-respeto po nila ang mga pulisiya. Nire-respeto po nila ang mga kaukulang batas, mga kaibigan. Batas trapiko, nire-respeto nila. During sa mga, halimbawa, nasa intersection, talagang ang tao, ang driver o ang mga tao doon na nagmamaneho, nire-respeto nila mga bawat kanto. So, naiiwasan po, mga kaibigan, ang kanang tinatawag na banggaan, disgrasya. Bakit? Kasi pag may kanto, nire-respeto nila. Pag may kanto, humihinto talaga ang driver. Ayan. Payapa ang mga pamamahay. Bawat bahay, walang nagvi-videoke. Nga naman, kasi alam nila na may natutulog, nagpapahinga. At kailangan respetuhin yon. Baka mamaya magtatrabaho pa yan. Para makatulog ng maayos, dapat tahimik. Yon ang respeto sa kanila. O isa pa, pagka pumasok ka sa loob ng bahay dahil malinis sila sa loob ng pamamahay, bawal sa kanilang ipasok ang sapatos. Bawal sa kanilang ipasok ang tsinelas. Nakapaa talaga. Ganon sila magpakita ng respeto. Ayon. Sana po, ha, may natutunan tayo, mga kaibigan. Yan ang maganda. Magandang isa sa mga values na nakakayaman ang respeto. Galing po yan kay Joseph Fernandez. Nanalo ka ng 200 pesos. Bigyan mo ako ng GCash mo. Papadalang kita. Papatuloy po ang programang Love, Sex, Marriage and Career, mga kaibigan. Napapaisip tuloy ako kung saan ka na mo ni karong Sabado na nahibalaan akong brownout Monday diha sa Santa Josefa. Magsorihan ay pamiani unya sa kwang team kung paano kaya namin gagawin ang Caravan Day sa araw ng Sabado sa Trento at sa Santa Josefa na wala palang kuryente. Ayan, so sige lang, pag-uusapan namin. Pero lima po ang sinasabi ko kanina, mga kaibigan, ha. O, gaya po ni Mami Pearl, sabi niya, courtesy po, dapat courteous tulad ng pagsabi ng magandang umaga po. Ayan, kortesiya, magandang salamat. O, maraming salamat. Magandang values na nakakayaman to, Nanay Pearl. O, Mami Pearl, padalhan mo ako ng GCash number para mapadalhan kita ng 200 pesos. Salamat sa values na nakakayaman. Kortesiya. Ano po ba ang kortesiya, mga kaibigan? Dili lang basta na greet ka o, halimbawa, musulod ka sa usa ka opisina. O, dili, pwedeng basta ka lang musulod. Kinahanglan, nag-a-advise ka. Halimbawa, pagpasok mo sa isang tahanan, inimbitahan ka, may okasyon. Dili pwedeng basta ka lang bulingkod. Ayan. Ang values na nakakayaman na courtesy po, mga kaibigan, o courtesy po, kortesiya. Pag mulingkod ka, mga tana pa ka, o di pa ka mulingkod, maghulat sa kagmuingon ang tagbalay o ang nag-invite sa imo nga, ulingkod na, na o, pwede ka mulingkod. Pero kung wapa, o, tindog sa agyog ka. O kung gusto na dyan mulingkod, mananghid o sa, pwede na ba kong mulingkod? Ayan, that's courtesy po, mga kaibigan. Oh, pagkaon. Oh, dili pwedeng basta lang ka ni kaon, diyas lamisa, nga wakay pananghid, nga di ka tagbalay. Grabe, ha, punaan na mo kaon, nga wakay agda. No, I mean, mulingkod lang kagkalit mo, nga mukaon lang, nga wakay, nga mukaon, rapog ka, nga wakay mo sabay. So, walay kortesiya, yan lang. Nindot kini nga pamatasan, mga kaigsunan. Kortesiya, musulun kag panimalay na ipagtahod. Mayong adlaw po. Good morning po. Pwede ba kung musulod? Sulod ko na, ha? Ayan, bilin lang ako na akong sapatos, nay. Ay, isulod na, good na. Sige, okay. Limpyo ra ba kayo ang salog bago pang floor wax? Ah. Oh, kortesiya yan, mga kaibigan. Paglingkod, may panangin. Pagkaon, may panangin. And bago mo uli, mga kaigsunan, kortesiya pa rin. Magpapaalam ng maayos. Mao na isa sa mga qualities o mga values na nakakayaman. Dili itong mura kag tagulilong. Nakita ang kaganina, tas bigla kang nawala, nga wa man kay pananghid. Pagkaway batasan. Na ako'y kailan nga istoryahan na ilan mo, tas daw, nawa na, pagkaway batasan nga taon. Nag-uban mo, yung humana, warag kalit, warag tagulilong, ano. Ho, walang courtesy po yan, mga kabiyan. Courtesy, pagka gusto na nimong mulakaw, gusto na nimong mananghid, na kailakaw, mananghid kag maayos, muuna lang ko sa inyo, ha? Kay kailangan na ako, muuna yun, napakoy kailangan asikasuhon. Yan, that's courtesy po, mga kaibigan. Nagpapaalam ng maayos. Pagkagamit na hindi sayo, magpay pagpapaalam. Kortesiya pa rin yan. Pwede ko makigamit sa imong sudlay? Nga, hindi ko pwede magpagamit og laing sudlay. Uy, nga naman, kaspahon raba ka. Hindi ko, uy, kutuhon raba ka. Di ba, at least, napaalam ka muna kung papayo o hindi. Yan, courtesy pa rin yan sa may-ari. Dili pwedeng di ka mananghid, mo gamit ka usa ka butang. Yan, courtesy po yan. Yan ang isa sa mga values na nakakayaman galing po kay Mommy Pearl. O, salamat Mommy Pearl, mabuhay ka. Di basta-basta mga values na nakakayaman. Hatid sa inyo ng Magnum C, the most nutritious herbal food supplement. Kung ang kalusugan natin, ako kompromiso, mahina ang katawan, madali tayong sa magkasakit, masakitin ka, Magnum C Herbal Capsule. Para sa may mga bata naman na sakitin, may Magnum C Herbal Juice naman. May pomelo, may pineapple orange, oh, may para sa bata na herbal. Yun ang ating Magnum C Herbal Juice para sa kanila. Para maging malusog ang mga bata, Magnum C Herbal Juice. Pagpapatuloy po ang programa, mga kaibigan, na isang kwento na naman ang buhay ang ating maririnig at mapapakinggan sa programang Love, Sex, Marriage, and Career.
1: Love, Sex, Marriage, and Career. Love, Sex, Marriage, and Career.

0: sex, marriage, and career.
1: Di na mabungan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
2: Barrito Birano, taga-Mangaog, Mangagoy. Siyempre, kwa Magnum C. Capsule o kopi. Kwa sa akong matuhod, kwa hawa, karong paggamit ako sa Magnum C. Okay kayo, wala lang problema. Kadala akong makuha ng bilipiso, nagtibo kayo, brato pa. Daga pa bilipiso na itong makuha.
1: Di na yun mapungan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Bislig City, JFK Pharmacy, Butika Santa Filomena, Butika Camazora, Triple Twin Pharmacy, Butika Liusala, sa Hinatuan Surigao del Sur, Sardoma Pharmacy, o Butika Hinatuan.
0: Love, sex, marriage, and career. Love, sex, marriage, and career.

0: na mali ko play daw. Papagani. Basa naman na yung kong sa'yo. Papagani ko ka-greet ka, dali lang. Excited na po ganyan na itong computer dali. Kadali lang po mga kaibigan. Na mali ko play. Kadali lang. Kayo pa rin po ay nakikinig sa programang Love, Sex, Marriage, and Career. Kung saan ang programa natin mapapagingan sa Sultan Kudarat, Isulan, Marbel, South Cotabato, Banga, sa pamadapitan ni Diripita sa may kuan, diri sa may sa Isulan, diri sa may si Nani Marife Palma, lagi nakikinig yan sa mga taga-Isulan. Kinsa pa ba? Diri sa may Takurong, ayan, salamat po sa inyong pakikinig. Nakikinig po sa Radyo Bandera sa Takurong, ayan. May paglanog-lanog na ito dia, og namina sa mga taga Kidapawan, Kabakan, Matalam, Lang, ayan. Salamat po sa inyo, mga taga Antipas, mga taga Rojas, Magpet, may pagpaminaw sa inyong Hantananda. Salamat po at sa inyohang pagtangkilik sa produktong Magnum C. Mabuhay po kayong lahat. Salamat po sa inyo. Nawa po, gumaling kayo sa inyong mga problema sa kalusugan na sana ma-enjoy no yung produkto ng Magnum C. Gawas nga epektibo na, barato pagyod. Ang hapla sa Magnum C, 95 ragun na. Oo, totoo yan mga kaibigan. Ang hapla sa Magnum C, mo na yun, request na ko sa butikang, ay lang po ninyo pala biin, ma'am, kay ang ato ang SRP 95 raman. Kung inyo pag yung sakaan gamay inyong ginansya, kahit pa paano nasa 100 o 110, ana lang yun. Pero ayaw po pala bi kay ang gituyo mag ginagbarato kay para ang tao may makinabang, ano ba? Para sa tao ang binipisyo ba? Anyway, sa lahat po ng mga taga Santa Josefa and Trento, napag-usapan po namin ngayon na sakali lamang po ha, hindi pa ito final mga nanay, tatay, no? Makinig po mga taga Santa Josefa and mga taga Trento. Ang usapan po natin ang ating Caravan Day Sabado. Pero nakadanggap po ako ngayon ng balita na magiging ano po, brownout po o magkakaroon po ng brownout ngayong o power interruption po ngayong araw po ng Sabado. So problema kay Natunik, hindi man ta pwede nga magsagit-sagit gaway microphone. So ando pagdula sa tong raffle nga watay microphone. So nagunahon na mi karon mag-announce mi ugma or it's either the following day mag-announce mi kung kanus-an na to buhaton ng Caravan Day kung madayon yun ang power interruption. So karon ang among buhaton na ni muugnay sa mi or mag-coordinate sa mi sa LGU kung talaga bang may power interruption. But if not, patuloy tayo. But if dun ay power interruption, ato na lang i-reschedule ang atong Caravan Day. Kaya dili pwede nga mag-caravan day ta nga puro tagkuan dito. Wala tayong mga speaker, wala tayong sound system. No? So I hope na sabdan ha. So bye-bye lang po among announcement po mga nanay, tatay ha. Kay dili pwede ta nga wala tayong sound system. Salamat sa pagpaminaw kay Prince Sapong. Nakantabay sa programa natin. Si Nanay Teresita Biit nga nakadaog kagahapon ng 200 pesos. Mabuhay ka nanay. Salamat si Luz Biminda Lavelia. Thank you po. Daghang kayo nila mga values na nakakayaman. 75 ang may comment diri. Si Lily Flauta, Nanay Lily Flauta, maraming salamat. Si Yaj Alizer ng diha sa may Santa Josefa ni sila. Gahapon po, nag-brown out lagkalit dito, no? Or naghapon, nawa po lagkalit. Naputol itong programa. Si Nanay Nilda Bantolio, nakaantabay sa programa natin. Salamat po. Si Kiana Iklam, nakaantabay sa programa natin. Si Annaline Maturan, June Hosol, si Cherry Jimena, nakaantabay sa programa natin. Si Syra Barrios. And kanilang kadaghan pa ni mga nag-message sa tuwa. Si Zipani Rafales, maraming salamat. Si Chris Emias, si Marisa Dumas, si Joseph o si Tatay Joseph Fernandez, nanalo ka na ng 200 pesos. PM mo lang ako, i-PM nyo kami. Yung mga nabasa ko kanina pangalan, Nanay o Mami Pearl, i-PM mo ako para makita na mo ang imuhang GCash number. Si Sheila Rimoto, nakaantabay sa programa natin. Ang ingon ni Sheila Rimoto, kababa ang globe po, kapitan, kahit umaangat ka na, huwag mong kalimutang maging mabuti sa iba. Salamat po, Sheila Rimoto, mabuhay ka. O, nanalo ka ng 200 pesos. O, padalhan mo ako ng GCash number. Dali! Ayan, padalhan mo ako ng GCash number para may ano ka. Si Ruela Cabag, maraming salamat. Si Nanay Cristita Ormelio. Ormilio, nakaantabay sa programa natin. Si Apple Molinas, maraming salamat. Si Cherry Albacite, si Marisa Dumas, maraming salamat. Si Annaline Lanuza, and si Kent Flory Tagines, maraming salamat po. Si Juliet Casiro, Jobert Saludares, maraming salamat. Si Robert Flores, si Harris Ombing, and si Apple Molina, si Michael Suico, si Lizelle Signoron, si Joanne Kahilig, maraming salamat po sa inyong pagpaminaw. Napakarami po ang mga nag-comment. Umabot na po ng, saglit lang, i-refresh natin to. Napakarami po na ng send ng kanilang values na nakakayaman. Salamat po sa inyo. We have 75 na nag-comment. Si Jisril Roldan, maraming salamat. Si Jonah Macavinta, and si Jenardech Ungkoy, salamat po sa inyo. Ayan, oh. Mabuhay po kayo, ha. Thank you po sa inyo. We have 80 na kabuok ang nag-comment sa ito ang values na nakakayaman. May winner na tayong tatlo. O dalawa na lamang po, mga kaibigan, mamaya ang pipiliin natin. O eto na po ang story natin ngayong araw. Pakinggan po natin. Ito po ang kwento ng ating takapaginig. Isang babae po, mga kaibigan. Ano kaya ang kwento niya? Alamin po natin sa programang Love, Sex, Marriage, and Career.
1: Love, Sex, Marriage, and Career. Love, Sex, Marriage, and Career.

Captain Jay. Magandang araw po sa inyo, Kapitan, at sa lahat po ng mga masugid na sumusubaybay ng programang Love, Sex, Marriage, and Career. Isa sa mga rason, Kapitan, kung bakit ako nainggan yung magpadala ng kwento sa inyo ay dahil gusto ko rin matutunan ng ibang babae ang aral ng aking karanasan. Sana may mapulot kayong aral sa aking kwento. Hayaan niyo akong ikwento sa inyo, Kapitan, ang aking karanasan sa buhay pag-ibig. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Jen.

Hinding-hindi man kailan o hindi kailanman matatanggap ng aking mga magulang ang karelasyong ko noon, Kapitan, na itago na lamang po natin sa pangalang Ricky. Ito ang naging dahilan kung bakit patago ang aming relasyon noon dahil ayaw na ayaw ng aking ama sa kanya. Ang lagi kong narinig mula sa aking ama noong Kapitan ay bakit daw sa lahat ng lalaki, bakit kay Ricky pa? Kilalang kilala niya ang lalaking ito. Kilalang kilala sa aming lugar. Adik, barumbado. Napakaraming mga negatibong mga bagay ang inyong maririnig kapag ka nababanggit ang kanyang pangalan. Ewan ko nga po, Kapitan, totoo naman. Maging ako ay hindi ko alam kung bakit ako na in love sa lalaking ito. Siguro napagtanto ko lamang noong, Kapitan. Baka siguro kaya ako na in love sa kanya ay dahil gusto kong ako ang isa sa mga taong maging dahilan ng kanyang pagbabago. Gusto ko kasing alagaan siya. Gusto ko kasing turuan siya, Kapitan. Gusto ko na ako ang maging dahilan ng kanyang pagbabago at ako ang maging inspirasyon niya. Subalit napakahirap noon, Kapitan, ang aming relasyon. Lagi kaming patagong nakikita. Ayaw na ayaw ng aking ina, lalong-lalo na ng aking ama. Minsan na rin akong nasampal ng aking mga magulang, Kapitan. Hindi lamang ng aking ama, maging ang aking ina, na minsan pang sinabi sa akin na palalayasin kita o palalayasin kita o palalayasin kita sa tuwing kapag kainulit mo pa ang pakikipagkita sa lalaking yan. May sandaling hindi kami nagkita sa takot ko na baka totohanin ng aking ina, Kapitan, na palalayasin niya ako sa aming tahanan. Kitang-kita ko rin kung paano na-stress ang aking mga magulang noon, maging ang mga kamag-anak namin, lalong-lalo ng kapatid ni Papa, na nagbabanta pa sa amin na kapag ka hindi ko raw itinigil ang lahat at kapag ka nahuli daw kami sa labas, sigurado daw may mangyayari. Sigurado daw na baka masaktan pa nila si Ricky. Sa takot ko, Kapitan, ay pansamantalang nanahimik kami. Subalit sa loob ng halos 2 buwan noon na hindi kami nakikita, ay para bang hindi ako mapakali. Para bang hirap na hirap ako, Kapitan. Bakit nga ba hindi nila matanggap si Ricky? Yan ang tanong ko sa aking sarili noon. Bakit nga ba hindi nila matanggap ang lalaking ito? Kitang-kita ko naman na nagbago na. Kitang-kita ko naman na seryoso na siya. Oo, aminado akong barumbadong lalaki ito. Kilalang kilala sa aming lugar bilang masamang tao. Pero palag, pakiramdam ko, Kapitan, at para sa akin, may karapatan din namang magbago ang isang tao. Sobra akong nahirapan kaya dumating sa puntong naghanap talaga ako ng paraan para makipagkitang muli sa lalaking minamahal kong si Ricky. Bunga ng aking katigasang, Kapitan, patago kaming nagkita at sa isang tagpo, sumama ako kay Ricky, Kapitan. Hindi ko man lamang naisip ang aking mga magulang. Sa kagustuhan kong makasama siya, sa kagustuhan kong magkita kaming dalawa, yun na nga po ang nangyari. Dinala niya ako sa isang lugar, pumasok kami sa motel, at may nangyari sa aming dalawa.

Pumayag ako, Kapitan. Pinaubaya ko na ang aking pagkababae. Mahal na mahal ko ang lalaking ito. Hindi ako mapakali. Parang hindi ako mabubuhay noon. Pakiramdam ko kulang na kulang, Kapitan. Unang beses kasi itong nangyari sa akin. Unang pagkakataon na na-inlove ako. Nagkagusto ako sa isang lalaki. Pagkatapos po ng pangyayari, Kapitan, sa takot ko ay hindi ako umuwi sa amin. Plano ko talagang maglayas na at sumama na lamang kay Ricky. Sa takot ko, dahil gabi na rin kaming nakalabas at gabi na rin kaming nakauwi. O pauwi na kami noon, ang sinabi ko kay Ricky, ayaw ko nang bumalik sa amin. Takot ako, natatakot ako para sa aking ama. Baka saktan niya ako, baka pagalitan lamang ako. Ang sabi ko kay Ricky, Kapitan, ay itago na lamang ako. Gusto kong sumama sa kanya, kahit saan man. Tutal na ibigay ko naman ang aking pagkababae sa kanya. Tutal nangyari naman ang lahat na. Wala na akong maitatago pa at wala na akong maipagmamalaki pa. Gusto kong sumama sa iyo. Yan ang sinabi ko kay Ricky. Dalhin mo ako kahit saan. Dalhin mo ako at itago mo ako, okay lang. Kung gusto mong magtana na tayo at magsama na tayo, walang problema. Yun ang takbo ng aking isipan noon, Kapitan. Handa na akong harapin anuman. Kung anuman ang mangyayari sa hinaharap, bahala na. Basta wag lang akong mahiwalay kay Ricky. Wag lang akong mahiwalay sa lalaking minamahal ko. Bahala na. Yun ang sinabi ko sa aking sarili. Sa gabing yun na hindi talaga ako umuwi sa amin at sumama ako sa pamamahay nila Ricky, pinatuloy naman ako ng kanyang mga magulang. Subalit napagsabihan rin naman ako, napagpayuhan ako ng kanyang ina na bumalik na lamang at huwag akong matakot sa aking mga magulang. Hindi nila alam, Kapitan, kung gaano ang takot ko noon. Labis-labis ang nervyos ko noon, Kapitan. Nervyos na kung uuwi ako sa amin, siguradong masasaktan ako ng aking ama. Minsan na akong nasampal ng aking ama at napakasakit nito. Iniisip ko pa lamang, Kapitan, ay nininerbiyos na ako. Wala akong kaalam-alam na sa gabing ding yon, sobrang pag-aalala ang naibigay ko sa aking mga magulang. Sa kanilang pag-aalala, hindi ko alam, Kapitan, na pumunta na pala sila sa police station. Kung saan-saan silang lumapit, sa barangay, sa kanilang mga kakilala para magpatulong na hanapin lamang ako. Naka-off kasi ang cellphone ko noong, Kapitan. Sinadya ko ito para hindi ako matawagan ng aking ama. Sinadya ko ito para hindi ako matawagan ng aking ina. Bahala na, sabi ko sa aking sarili. Wala akong kaalam-alam sa pangyayari. Sa akin lamang ay mailayo ko ang aking sarili sa aking mga magulang para makasama ko ang aking minamahal. Kinaumagahan, laking gulat ko na lamang habang natutulog pa ako, Kapitan, nang marinig ko mismo ang sigaw ng aking ina. Lumabas ka dyan. Harapin mo kami. Huwag niyo nang hintayin pa na magreklamo kami sa pulis o magdala kami ng pulis dito at ipakukulong ko ang anak ninyo. Yan mismo ang narinig kong linya ng aking ina habang kausap ang ina ni Ricky. Dali-dali akong tumayo at lumabas din, Kapitan. Sa takot ko na baka mag-iskandalo pa ang aking ina. Sa galit ng aking ina, Kapitan, ay hinila pa ang aking buhok. Pinalabas ako sa kanilang pamamahay. O sa labas, pinalabas ako sa pamamahay ni Ricky. Hinablot niya ang aking buhok. Sa galit niya, Kapitan, ay talagang kahit anong pigil ko, nadapa pa ako, Kapitan, pero sa harap mismo ng napakaraming tao, doon mismo ay pinahiya ako ng aking ina. Sampal, tadyak, at paghila ng aking buhok ang ginawa ng aking ina sa akin.
Mabuti na lamang at andoon ang aking mga tiyahin. Mabuti na lamang at magkahiwalay sila ni Mama at Papa, kapitan na naghanap sa akin. Ang ina ko ang nakatuntun sa akin sa pamamahay ni Ricky. Mabuti na lamang, kapitan, at hindi ako naabutan doon ng aking ama. Sigurado hindi lamang hablot ang aabutin ko. Baka masaktan rin niya si Ricky. Baka masaktan rin niya ang mga taong sumasawsaw sa pagkakataong yun. Pagka-uwi ko, kapitan, at kami-kami na lamang ng aking mga magulang, doon na mas lalo akong nasaktan, nasampal. Napakarami kong pasa sa katawan noon, kapitan. Sa galit ng aking ina ay hindi niya napigil ang kanyang sarili, kapitan, na masaktan ako. Hindi ko rin naman masisisi ang aking ina. Sa ginawa ko naman kasi, talagang magagalit sila sa akin. Lalo na nung maabutan niya ako mismo na doon pa mismo sa pamamahay ng lalaking ayaw na ayaw nila. Doon pa mismo sa pamamahay ng lalaking kinamumuhian nila. Ang sabi ng aking ina sa akin, sa napakaraming lalaki, bakit daw doon pa sa lalaking marumbado, doon pa sa lalaking ayaw na ayaw nila? Kaya nagdesisyon mismo ang aking ina, kapitan, ganun rin ang aking ama. Pahintuin na ako sa aking pag-aaral. Masasayang lamang daw ang lahat. Pinahinto ako ng aking mga magulang sa pag-aaral at pinadala ako doon sa tirahan, sa lugar ng aking tiyahin o isa sa mga tiyahin ko. Sa mga panahong yung, kapitan, pinadala ako ng aking mga magulang sa Leyte. At doon muna pansamantalang makituloy, manirahan kasama ang aking tiyahin. Sa kagustuhan ng aking mga magulang na mailayo ako sa lalaking ayaw na ayaw nila, kaya napunta ako ng Leyte. Doon ay tinago ako ng aking mga magulang. Napakalungkot ko noong, kapitan. Halos walang araw na hindi ako umiiyak. Hinahanap ko ang lalaking mahal na mahal ko. Subalit, sa paglipas po ng mga araw habang andun ako sa Leyte ay napapansin ko ang aking sarili na madalas akong nagsusuka tuwing umaga. Hindi na ako mapakali, kapitan, lalong-lalo na at malipas o lumipas ang dalawang buwan na hindi pa rin dumating ang aking dalaw, bumili na ako kaagad ng pregnancy test para malaman kung ano ba talaga ang katotohanan. Pagkatapos nito ay nalaman ko talagang buntis ako sa pagkakataong yun. Positive. Mas lalo akong ninenerbiyos, kapitan. Mas lalo akong kinabahan. Paano na kaya ito? Ano kaya ang mangyayari sa akin? Ano kaya ang magiging reaksyon ng aking mga magulang kung sakaling malaman nilang buntis ako kay Ricky? Agad-agad humanap ako ng paraan para makigamit ng cellphone at makonta ko si Ricky para ipaalam sa kanya ang totoong nangyari. Sa loob ng halos dalawang buwan, kapitan, ay wala kaming ugnayan at wala kaming komunikasyon. Mabuti na lamang at nakahanap ako ng paraan at makuha ko ang kanyang numero. At doon ay agad-agad ko siyang tinawagan at nakipag-usap ako sa kanya. Kumusta ka na? Akala ko, kapitan, ay sabik na sabik siyang makipag-usap sa akin. Laking gulat ko na lamang nung marinig ko ang kanyang boses at nagkausap kaming dalawa nang inaasahan ko sana ay mangungumusta siya sa akin. Pero ang una niyang tanong sa akin, oy, bakit ka tumawag? Nagulat na lamang ako sa kanyang tanong. Kaya naitanong ko kaagad sa kanyang, hindi ka ba masaya? At tumawag ako ngayon. Hindi ka ba masaya at nakahanap ako ng paraan para kontakin ka? Agad naman niyang sinagot ang aking tanong, kapitan, ng anong ibig mong sabihin? Wala na akong ibang inaasahan pa dahil halos dalawang buwan o lumipas ng dalawang buwan tayong nagkalayo.
Wala tayong komunikasyon. Bakit ka ba napatawag? Yang kaagad ang tanong niya sa akin. Kaya ipinilawanag ko kaagad, Kapitan, ang aking nararamdamang nervyos. Agad ako nagpaliwanag sa kanya na kaya ako humanap ng paraan para makonta ko siya ay dahil 2 buwan na akong buntis at positibo ito dahil nag-pregnancy test ako. Ang una niyang bungad sa akin, Kapitan, nung marinig niya ang bagay na ito, sinabi niya kaagad sa akin na, "Bakit ako? Bakit ako ang tinawagan mo?" Doon ako nagulat. Bakit siya napatanong o napatanong sa akin kung bakit siyang tinawagan ko? Normal dahil ikaw ang ama ng aking dinadala. Normal na ikaw talagang hahanapin ko dahil ikaw lang naman ang lalaking nakagalaw sa akin. Anong ibig sabihin mo? O ano bang ibig mong sabihin sa iyong mga tanong? Meron pa bang ibang lalaking aasahan ko? Meron pa bang ibang lalaking tatawagan ko? E ikaw lang naman ang lalaking nakagalaw sa akin. Tinanong pa niya ako, Kapitan, kung bakit ngayon lang daw o yung time na yon lamang ako tumawag sa kanya. Paano daw niya masisigurado na ako o siya talaga ang ama ng bata? Baka raw nung mga panahong nagkalayo kaming dalawa, ay baka raw hindi niya alam na may iba akong karelasyon. Malay niya ba? Yun ang sinabi niya sa akin. Sa halip, Kapitan, na maging masaya ako sa pagkakataong yon dahil nakausap ko siya, napalitan ito ng galit. Galit kung bakit ganun na lamang siya mag-isip patungkol sa akin. Napakawalang hiya mo. Matapos mo akong galawin at matapos akong buntis ngayon, bakit mo tinatanong yan sa akin at bakit ka nagdududa? Anong tingin mo sa akin, mababang babaeng mababang lipad? Kung sino-sino na lamang lalaki makakagalaw sa akin, ikaw lang naman ang lalaking nakagalaw sa akin. Maya-maya pa niya ay narinig ko na ang boses ng babae habang kausap ko siya. Ang tanong ng babae, sino yang kausap mo? Inagaw ng babae ang telepono o cellphone, Kapitan, at agad itong nakipag-usap sa akin. Agad naman ako nagpakilala at sinabi kong katotohanan. Subalit ang babaeng ito ay nagpapakilalang bagong ka-live-in partner ni Ricky.

Sobra akong nagulat, Kapitan, sa mga revelasyon. Sobra akong nagulat, Kapitan, sa aking nalaman. Sa napakaikling panahon ng lumipas, Kapitan, sa napakaikling panahon na ako'y nagsakripiso sa malayong lugar dahil sa ginawa sa akin ni Ricky, dahil sa ginawa kong sakripiso, Kapitan, para makipagkita sa kanya, ay agad-agad niya akong napalitan ng isang babae. May ka-live-in na siya kaagad sa loob lamang ng 2 buwan. Huwag ka nang tatawag muli. Agwag mo na kaming aabalahin pa sa susunod na pagkakataon. Meron na akong bagong kinakasama. Nung tanungin ko siya kung bakit niya nagawa ang mga bagay nito sa akin o kung bakit niya nagawa ang mga bagay na ito sa akin, Kapitan, ang sagot niya sa akin ay wala rin naman akong mapapala. Ano bang ibig mong sabihin? Maghihintay ako sa'yo habang nasa malayo ka. Ayaw rin naman ang mga magulang mo sa akin. Anong mangyayari sa ating dalawa? Di ba ang mga magulang mo rin naman ay ayaw sa akin? Pwes, magkalimutan na tayong dalawa. Napakasama na marinig mula sa kanya mga bagay na ito, Kapitan, habang ako naman ay kinakabahan, nababahala sa nangyari sa akin dahil buntis na ako sa pagkakataong yun. Sobra akong nagalit sa kanya, Kapitan. Walang paglagyan ang sama ng loob ko sa pagkakataong yun. Nagmukmok, nagkulong sa kwarto, hanggang sa malaman mismo ng aking mga magulang, Kapitan, dahil hindi ko na maitago pa ang aking tiyan. Lumobo na ito, lumaki na. At ang tiyahin ko na mismo ang nagsabi sa aking mga magulang na buntis ako at si Ricky ang ama. Gusto ko na sanang bumalik na sa amin noong, Kapitan. Pero may humahan lang sa akin. Ano rin naman ang mapapala ko kung uwi ako sa amin? Mapapagalitan lamang ako ng aking mga magulang. Siguradong sasama lamang kanilang kalooban. At hindi rin naman siguro nila matatanggap ng gano'n ang kanilang apo. Lalo pat kinamumuhian nila ang ama ng aking dinadalang tao. Mas pinili ko munang manirahan sa aking tiyahin, Kapitan. At doon na binabala kong doon na lamang manganak sa kanila. Sa loob ng mga panahon na ako'y nagluluksa, nasasaktan at nagtitiis, dumating naman sa akin ang isang lalaking, itago na lamang po natin sa pangalang Anthony. Si Anthony, Kapitan, ang lalaking nagbigay lakas sa akin. Nagbigay ng pagpapayo, nakalimutan mo na ang lahat. Hindi pa naman huli ang lahat. May pag-asa pa naman. Siya ang laging nagbibigay lakas ng aking kalooban, Kapitan, na sa mga panahong nalulungkot ako, sa mga panahong nagagalit ako, Kapitan, kung bakit ko ginawa ang mga bagay sa nakaraan, kung bakit ako padalos-dalos noon, kung bakit ko pinaglaban ang lalaking hindi naman karapat-dapat. Eto tuloy ako ngayon mag-isa na hinaharap ang isang pagsubok. Mabuti lamang sa mga panahong pagpapasarap. Subalit sa mga panahong may responsibilidad na, Kapitan, ay kinalimutan na ako ni Ricky. Pero si Anthony ang nagbigay ng lakas ng loob sa akin. Si Anthony ang nagbigay sa akin ng pag-asa, Kapitan. Nagpapagaan ang aking kalooban sa loob ng mga buwan na ako'y nag-iisa sa lugar ng Leyte. Sa mga panahong umiiyak ako, Kapitan, at sa mga panahon na wala akong masusumbungan, ay lagi kong sinasabi kay Ricky ang lahat. Hanggang sa isang araw nang magkatinginan kaming dalawa, natanong ko siya bakit ka ganyan tumingin sa akin. Napakalagkit na mga tingin mo sa akin. Hanggang sa masabi niya sa akin, Kapitan, na mula noong magkakilala kaming dalawa, sa loob ng maikling panahon na nagkakilala kaming dalawa, ay nahulog daw ang kanyang loob sa akin.
Hindi lamang bilang isang kaibigan. Hindi lamang isang kaibigan na nagmamalasakit, kundi magaan daw ang kanyang loob sa akin at napamahal na raw siya sa akin. Handa niya raw ang panindigang kapitan ang aking dinadalang tao. Sinabi niya sa akin na handa raw siyang harapin ang aking mga magulang kung sakaling papayagan ko raw siya. Hindi pa naman kami magkarelasyon sa pagkakataong yun, pero sinabi niya sa akin, kapitan, na handang-handa siyang panagutan kung bibigyan ko lamang daw siya ng pagkakataong mahalin niya ako. Madali ring nahulog ang aking loob, kapitan. Bagamat hindi naman doon sa Bagamat hindi ko pa naman sa sinasagot sa tagpong yun, sa napakaikling panahon ay nahulog rin naman ang kalooban ko bago pa ako manganak. Nakita ko rin ang kanyang sinsiridad, ang pag-aalaga niya sa akin, ang mga pagbibisita niya sa akin, ang pagdadalaw niya sa akin, kapitan, sa mga panahong nalulungkot ako. Inaalagaan niya ako. Binibilhan ang mga pagkain, prutas, para maging malusog ako. Nasabi ko sa aking sariling, mabuti pang lalaking ito. Bagamat wala pang nangyayari sa aming dalawa, bagamat hindi pa naman kami formal na magkarelasyon, pero ramdam ko ang pagmamalasakit niya sa akin. Hanggang sa sinabi ko na mismo sa kanyang, lahat ng mga bagay na ginagawa mo para sa akin ay na-appreciate ko. Lahat ng mga ginagawa mo sa akin, lahat ng yon, nakikita ko. Niminsan hindi ka humingi ng anumang kapalit. Kaya siguro magaan ang kalooban ko sa'yo. Kaya siguro hindi ko maikakaila na nahulog na rin ang loob ko sa'yo. Madali ka rin namang mahalin. Napakabuti mong lalaki. Napakabait mo sa akin. Kahit wala ka naman sanang responsibilidad, pero ginagawa mo. Mahal kita, Anthony.

0: Sinagot ko na siya, Kapitan, bago pa man ako manganak. Nakita ko ang kanyang pagpapahalaga sa akin na dapat sana ang lalaking nakabunti sa akin, siya dapat sana ang nagbibigay sa akin ng oras at panahon. Pero ito isang lalaki, Kapitan, na wala naman kaming relasyon at wala naman siyang pananagutan sa akin. Pero siya nag-aalaga sa akin. Siya nagpapakita sa akin ng pagpapahalaga. Sinagot ko siya. Minahal hanggang sa ako'y makapanganak. Inako niyang tunay, Kapitan. Inako niya na parang tunay niyang anak ang aking anak. Umuwi kami sa aming lugar, sa Surigao, at pinakilala ko siya sa aking mga magulang. Tinanggap rin naman siya ng aking mga magulang, Kapitan. At kitang-kita ko rin naman kung paano siya minahal ng aking mga magulang. Masayang-masaya ako, Kapitan, dahil minsan pa na ipakita ko, Kapitan, sa aking mga magulang na naituwid ko ang pagkakamali. Alam ko rin naman na masaya ang aking mga magulang nung makita nila akong nasa maayos na akong kalagayan at napunta ko sa isang lalaking tunay na nagmamahal sa akin. Para kay Anthony, Kapitan, mahal na mahal kita, Langga. Maraming salamat sa pagbibigay mo ng lahat-lahat sa akin, sa pagmamahal mo, sa pagtitiis mo, at sa pagmamahal mo sa aking anak. More power po sa inyong programa, Kapitan, at hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Lubos na gumagalang...
1: Jen.

0: sex, marriage, and career.
1: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
2: Ako si Visitasyon, Manigde, taga-dabong-dabong. Kining Magnum C, akong igamit karon. Itibog yun siya kay ang akong sakit, ang dugay na, kanang alibiyo yun siya, maayog yun siya. Duwara yun akong gamitun. Nakaangay naman yun ko, kanala akong sige, balik-balik kong ugamit. Itibog, barato pa yun.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Valencia City, Bukidnon, City Drug, Bufarco Pharmacy, Luke Pharmacy, Macamiel Pharmacy, Sincere Pharmacy, o Advent Pharmacy.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
4: Purita, Ignoro, Sitio Morales, Central Azurala, South Cotabato. Ang ginagamit ko, Magnum C Capsule, kag Magnum C Coffee. Ang ginatumar ko nga kapsul, aga kagabi. Ang akon nga ginabatyag, kalimudamo sang una. Daw hindi ako katindog, hindi ako kapagrabaho. Tungod sa Magnum C Capsule, kag Magnum C Coffee, nampawan ako. Kaya salamat gid sa Magnum C, kag Magnum C Capsule, kag Magnum C Coffee. Basta Magnum C, epektibo, barato.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Juice, o Magnum C Herbal Massage Gel. Mapalit sa Esperanza Sultan Kudarat, MNA Drugstore Pharmacy, JLP Pharmacy, o 3AP Pharmacy.
5: Good morning, Mang.
6: Uy! Good morning, Pang! May kinimata na ka, Pang. Dali, Pang, mga pinatang duha.
5: Kumuta ng...
6: Dali, din mga pita. Tilawin ng kape.
5: Kumuta sa aroma ni, uy.
6: Ay, syempre.
5: Dali, tilawan ko. Lamia si mong kape. Basta ikaw magtimpla, Mang. Malamig yung kayo.
6: Sus, Pang. Lami na siya, Pang. Kay Magnum C Herbal Coffee man na siya, Pang.
5: Magnum C Herbal Coffee?
6: Oo. Mao na ang pinakabag-o nga kape karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C ug antioxidants. Sus, nindot kaayo ni Pang kay naanin siya kanang natural sweetener. Kanang ginatawag na to nga stevia ang nakanindot pagid-ani kay naanin siya malunggay ug mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin ug sa malunggay, di ba?
5: Kung mao, Mang, ako sa benepisyo i-recommenda sa kong mga kauban sa trabaho. Labi na sa kong mga kumpare. Kabalo na ka, healthy living, di ba, Mang? O sige, Mang, ha, mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lami kihigop-higop aning Magnum C Herbal Coffee.
6: O sige, Pang, musunod lang ko kay magtimplasad ko og Magnum C Herbal Coffee.
7: Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lami ana, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores nga duol sa inyong lugar.
8: Daghan kaayo karon ang nagdalig kaputi, pero ang ending nga sunog, nangitong balik ug naguba ang noun. Tungod dili tanang whitening kay safe ug dili tanang half dose kay nagwork. Rason nganong daghang magkatalumtom ug mga sunog ang noun, pero naay produkto nga makapahamis na dili pa masunog imong noun. Mutya Intensive Whitening Set, naay natural ingredients nga makapaputi sama sa papaya extracts, kojic acid, mga soothing ingredients nga makapakalma sa skin sama sa aloe vera o glycerin. Mutya Intensive Whitening Set, kay ang tinuod nakaputi, healthy tanawo.

0: man na kayang tagbas day para dali ta maabot.
1: Ha? Kabuhin man ko, oy.
0: Sus, dagaton day ka. Dara o pang kabuhi. Magnum si refreshing oil.
1: Hala, nindot lagi na day. Akong sim oton daw. Refreshing lagi. Lami sa paminaw.
0: Refreshing yun day. Magnum si refreshing oil na day.
1: Refreshing oil yun di ay. Nindot ni para sa mga kabuhion o biyahe.
0: Haplas pang biyahe para sa dagatong gabiyahe. Magnum si refreshing oil.
2: Love. Andam kong wato ng tanan para lang sa imuha.
3: Sigurado ka?
2: Sex.
3: Yosa, dili ko andam. Pasing mabuntis ko.
2: Marriage. Sos na anas sa kanyana. Puros lang kaselos. Puro kaselos.
3: Natural. Kay sige kag pambabae.
2: Yes, nanawat na ko sa trabaho.
4: Hisgutan nato ang love, sex, marriage and career by Captain

0: Sex, marriage, and career. Love, sex, marriage, and career.
1: Kayo pa rin po ay nakikinig sa programang Love, Sex, Marriage, and Career. Kaman-gaman ninyong kapitan, ako po si Captain Jake. Solo flight ang inyong kapitan. But sad to say po, mga kaibigan, ang atuang caravan day, ato sang gi-hold ang atuang schedule karong adlaw nga kaning tawag ani. Oops, kadali lang. Ako sang gi-hold ang gi-hold sa nako ang atuang kaning atong caravan day sa Santa Josefa po, mga kaibigan. Bakit di-hold nato kay Y Corriente di ay karong Sabado diya sa Santa Josefa sa Trento? So dili pwede nga magkaroon ta caravan day kay ang mugamit matag sound system. So naitay, pasensya yung gayo. Ato lang usang i-cancel ang atuang event karong Sabado. Ayan, magulat lamang pong abiso ha, kay magulat lang usang tag-advice kung kano saan nato i-reschedule, mga kaibigan. Kaya di man pwede ta nga mag-caravan day sa Sabado o diha sa Santa Josefa o sa Trento, kay maulagi ang problema nga tuang gapit. Walay ano, sound system eh. Walay computer. I mean, wala tay sounds eh. Ang saon na to na paggamit o microphone. O, microphone o yan. Why kuryente sa adlong Sabado. So, sana po malinaw yan, mga kaibigan. So, ulitin po namin. Cancel usa na to atuang caravan day. Makinig po ha, mga taga sa Agusan del Sur area. Just in case, mga nakikinig, mga taga Santa Josefa. Mga nakikinig po, mga taga Trento. Yan, cancel usa na to ang event karong Sabado, kasi confirm po, mga kaibigan, nga wala day kuryente sa inyong lugar karong adlong Sabado. Ayan, so ato lang sang i-reschedule. So maghulat lang ta og announcement kung kanusa ang next schedule. Ayan, hulaton lang sa nato nay. But for sure, dalion na muna. I mean, dili na pwedeng malangan. Karon lang yun na, nabutangan og kakulian. May gani kay gi-inform ko ni Rico Valentino diha sa ano. Mayo gani kay gi-inform ko ni Boss Rico Valentino diha sa Santa Josefa nga at least nakahibaw da yun ning wala di kuryente. Kay kun adto mi diha og Sabado nya way kuryente na, magsiga tong mataan ni. Wa may mikropono, di man ta magdungog ya daghang kay mga tao. Yung sao na to ang raffle, ano? Sao na to ang pero o magdumsi. So walay sound system. So sana po malinaw yan, mga kaibigan. Cancel usa. Hulaton lamang po ang mga further announcement sa mga sunod na tong programa. Hulaton na to ugma, basi maka-announce mi ugma kung kano sa na to ipadayon ang ato ang Magnum C Caravan Day sa Santa Josefa, ingon man diha sa Trento. Ayan, o sana po maayos tayo na ha. Klaro po yan. Pakisabi na lamang po sa inyong mga kapitbahay na cancel usa. Just in case nakikinig ka ngayon, tapos yung mga kailang Magnum C users, wa sila makadungog, sulti ibaya sila hanga, cancel usa daw kay basin unyo, mangadto sila ng adlaw Sabado, wa sila maabtan. O, klaro na to, Dana. Pahinumdum lang po, ha? Anyway, salamat po kay Greline Socaire, maraming salamat. Mga nag-share po ng values na nakakayaman. Congratulations po kay Nanay Mommy Pearl o kay Joseph Fernandez. Tatay Joseph, isend sa kuwai mong GCash para mapadalang ka. O si Joanne ba to? Nasena na ako, ma'am, ha? Karon lang. Si Sheila Rojo Remoto pala. Ayan, o. Sheila Remoto. Ayan, asin na, nag-send sa kuwa si Joseph Fernandez na nasa GCash, gisend sa kuwa. O, padala na ito ni Karon. O, si Sheila Remoto, napadala na po na ito ang 200 pesos. O, kay Mami Pearl, napadala na po na ito. Ayan, nasend na ako ang resibo. Ayan, o, sana po. Enjoy. Ang 200, ipalit na na inyo Magnum C Herbal Coffee. Makapalit na gin mo Magnum C Herbal Coffee. O, makapalit na po mo Magnum C Herbal Massage Gel. Si Nanay Rosa Mortala, maraming salamat. Si Tatay Nery Pilar. Salamat, Tatay Nery Pilar, diha sa Blang. Kanusa daw ang caravan day diha sa Kidapawan o Blang. Mag-announce lang may puhon. Kaya amo sa ning humano ni amo ang commitment diri sa may nagsaad mag-umid diri sa may Santa Josefa o Trento niya na timing pagod nga brownout. So, amo lang sa ning humano diri tayo na muduaw rami diha sa Blang, puhon o Kidapawan. Lami muduaw da kiting prutas. Nadiha ang durian na yun. Naminas na programa si Charlie Lu Umbal, si Nanay Nilda Bantolio, Nanay Teresita, maraming salamat. Si Bebe Demigaya, hi ma'am, nagkaraban na ba mo sa tago, ma'am? Wala pa po, Nanay. Ayan, si Bebe Demigaya o Demigaya, wala pa may kasulay o karaban day diya sa tagom. Ba't puhon, mag-announce may puhon sa mga taga-tagom. Kaya doon rakes Davao, mas mayo mag-karaban day ta diya sa tagom, puhon. hulata lang ninyo ang mga announcement niya karon pa lang, iandam na daan ng mga empty sachets, empty blister packs, tanang basiyo sa Magnum C, iandam na daan. Kay Puhon, muduaw mi sa inyong lugar para sa tuang caravan day. Si Guillermo Albarracin, maraming salamat. Magnum C user, ganyan siya. Guillermo Albarracin, maraming salamat po. Magnum C user. And si Rosita, Nay Rosita, Pugoy Carmilotes, maraming salamat po, Nay, sa pagpaminaw. O laging nakikinig yan sa programang LSMC. And ito pa, mga nag-follow sa Facebook natin. Ngayong araw po, mga kaibigan, may nag-follow po sa atin na mahigit 37 kabaok ang nag-follow sa to sa Facebook. Salamat po sa inyo, mga new followers. Si John Arroy, si Arkin Zale, si Zarken Mitoda, Ruby Kala, si Ruby Talaro, maraming salamat. Si June Hosol, si Vance Banaon, si Oscar Paterno, si Robert Flores, Stephanie Blanco, Jonna Makabinta. Ito yung mga bagong nag-follow sa ating Facebook page na Captain Jake and Mommy Lucky, at mga nag-share po ng values na nakakayaman. Eto, may tatlo na tayong winners kanina. Dalawa na lamang po ang kulang, mga kaibigan. O, congratulations po kay Nanay Nene Lorenza. Lorenzo. Nanay Nene Lorenzo, congratulations. Nanalo ka ng 200 pesos. I-send mo sa akin ng GCash. And congratulations po kay, sino pa ba? Jonelyn Gomez. Ayan, congratulations. Ang ihang values na nakayaman, discipline in food protects your health equals protects your wealth. A healthy body means fewer hospital visits, more energy to work, and more years to enjoy the fruit of your labor. Maraming salamat, Junalyn Gomez. Values na nakayaman, ang pingan daw ang panglawas. Tama yan. Salamat sa pag-remind. Pinakamahalaga yan, ang proteksyonan ng ating kalusugan, ng ating katawan. Nauuna po lagi yan. Bukod sa siyempre, pagpangalagad na tos Ginoo mo, ang pinaka-top priority, second top priority, alagaan ang sarili. Kung inaalagaan mo ang iyong sarili, maalagaan mo ang iyong pamilya, maalagaan mo ang iyong mga mahal sa buhay, unahin, mahalin, alagaan mo na ang sarili para may oras ka, may panahon ka, maalagaan mo rin ang mga mahal mo sa buhay. Salamat, Jonelyn Gomez. Congratulations. Nanalo ka ng 200 pesos. Salamat sa values na nakakayaman ngayon ang i-share karong hapuna. Balikan na natin ang kwento ngayong araw, mga kaibigan. Napakaganda po ng kwento. Ang kwento po ni si Jen po ang ating share of the day, mga kaibigan. Aba, gwapo kayong story karong adlaw. Kumusta po, mga kaibigan? Kumusta po ang inyong habang kayo nakikinig sa kwento ngayong araw? Ano po ba ang mga napulot niyong aral? Ano po ba ang ma-share po ninyo? Nindot kayong story sa sender karon. Salamat, Jemeline Rosales. Salamat po. And ayan, gwapo daw kayong story. Habang kayo nakikinig sa story, ano po ang mga imagination? Ano po ba ang inyong masasabi, mga kaibigan? Ano po ba ang inyong ma-share? Ayan. Napakaganda po kasi ng kanyang kwento. Yun yung turning point ba? Minsan, sa buhay, akala natin, yun ang katapusan. Akala natin, yun na. Para bang katapusan ng mundo. No? May mga pangyayaring ganyan sa buhay natin, mga kaibigan. Pero yun pala, yung turning point. Yun pala yung pagkakataon na makita mo ang tama, mabago ang buhay, mabago ang takbo ng buhay. Dahil kung saan, depressed ang ating share of the day, mga kaibigan, na si Jen. Dahil nga po, nabuntis siya, pinalayo siya sa iyang ginikanan, gilayo siya, nabuntis sa Leyte. Pag-abot niya sa Leyte, mga kaigsunan, nahibalaan niya nga buntis na sa 2 months. Bisultian na yung lalaki nga nakabuntis niya. So, ang lalaki nakabuntis niya, kay pertigil yung bulay uga. Tama ganito ang ginikanan nga, di yun sila gusto ang tong lakiha, kay nakabalo yun sila unsay dagan sa utok atong lakiha. No, makita niyo ba, no? Wisdom yan, mga kaibigan. Pagka sinabi ng parents, dahil di ko ganahan sa iyong partner. Sa madalas ng pagkakataon, may basihan yan, may rason yan, may wisdom ang mga magulang. Kapag sinabi nilang wako kauyon, somehow na itinuod ana, na irason ana, dili na siya basta lang wako sa kauyon. Ramdam nila yan, nakikita nila. Pattern ang binagbabatayan nila. Dili na madag istorya. Maramdaman na sa ginikanan kasi meron silang nakikita pattern. Yung pagkasunod-sunod, pagkahanay sa mga lihok sa laki, the way mag-isip, the way mo lihok, mabasa nila nga di ni maayo ning tawhana. Mapahamak yun na nga kung anak, pagkakinimoy mahimong partner sa kung anak. And true enough, mga kaibigan, tinuod yun. Dibuntisan lang sa animal. Ako magbuntis, wana. Wana nag-iitubag. Bahala ka diyan, anak ko'y ka-live-in diri. Limang kaana lang, inana lang kasimple na mga kaibigan. Bahala ka diyan, anak ko'y ka-live-in diri. Okay ra ko diri, ana ba? So, luoy ang babae. Ang babae, gid pirminti ang mabutang sa ilanganin. Kapag tama itong ato ang share of the day, karong adlaw nga, sana mapulutan niyo ng aral. Totoo mga kaibigan, ang laging nalalagay sa alanganin ang babae. Kaya mag-ingat sa inyong desisyon, mag-ingat sa bugso ng damdamin. Kasi kayo naman ang lugi, kayo naman ang magdadalang tao, kayo naman ang madalas na iiwan. Kayo ang sasalo sa responsibilidad at ang kawawa hindi lamang ikaw, maging ang mga magulang na wala namang ibang inisip kundi ang kapakanan ng anak. Madadamay kung kanon sa sila natiguang saka nagkugus-kugus o bata. Nadaghang ikaw nakita na ha. Mag-ingat po mga anak ha. Reminder po mga kaibigan. Pagkatumanda ng mga magulang, senior citizen na, pagpahingahin nyo naman yan. Hindi yung tipong tumanda na sila sa kanyo iiwanan ng bata. Tinood o tinood kayo? Nadaghang ikaw kailan ha. Nabuntis. Eh, tungod kay may maayo nga dagan sa pamilya, kay nagbuwag po sa partner, ang usapupo kanunay sa responsibilidad ang mga lolo o lola. Kung kanusa na himong senior citizen na, mahina na ang katawan, mahina na ang tuhod, sa kagakugus-kugus o bata. No. Di ba, mag-atiman o bata ba? Sana maisip yan ang anak ba? Mona na pinag-iingat. Kaya magandang kwento ngayon mga kaibigan. Marami kayong mapulot na aral. Nang sabi ng ating share of the day, sana may mapulot kayong aral. Totoo, kayo po ang laging nalalagay sa alanganin. Ang kwento niya, hindi lamang basta ito ng magandang love story. Ito'y kwento ng struggle ng isang babae na pag ikaw mutuo sa istorya's laki, pag ikaw mabiktima, mabuntis, nga og dili barugan sa laki, nga ikaw lang na all alone, luoy kayo ka, ikaw perminti ang nabutang sa alanganin. Duha mo nagpalami, pero ikaw na lang nag-antos. Di ba? Sana maisip niyo yan, ha? Reminder po yan sa mga dalaga. Dili pwede palami lang. Dili pwede nga ang mindset lang nato, nahigugma ko. Dili pwede nga na. My goodness. Ayaw padala. Dili pwede nga na. Mag-amping. Ayan, makinig sa payo. Pagka pinapayuhan, pakinggan, tapos i-digest. Himayin. Paano i-digest? Lamya ba? Usapan ng tambag ba? Sa Bisaya pa, usapan ng tambag. Imong himayon para makuha nimo ang sustansya.

nun ra baguna nato diretso ang pagkaon ato sa nang usapon para ma-digest nang maayos parang sustansya atong matulon og makuha gyud sa tong lawas. Ganon rin ang pagpapayo. Ang pagpapayo, mga kaibigan, di pwedeng paminawon lang. Usapa, lamya, i-digest og maayo, himaya sa imong utok. Pag humana na, dawata. Na buong kapakam... Dawata siya nga naay kasing-kasing nga mapahinobsanon. Dawata siya na merong kang puso na mapagpakumbaba para matutunan mo yung aral. Dili lang basta damdamin ang imuhang basihan. So, sama sa itong share of the day, mga kaibigan. Napaganda ng kwento niya. Nagmatigas. Hindi sumunod sa mga magulang. Binigyan ngayon ang aral ng buhay. Pinahintulot siya sa isang pagkakataon na matuto siya sa kanyang pagkakamali. Eto na nga. Nangyari na nga po ang lahat. Nabuntis siya at ng lalaki nakabuntis sa kanya, hindi siya pinaniligan. Ang ending, sakit kayo. Dili na siya basta sakit. Sakit yun ni kayo. Dunay mga gabiing di kahalo siguro katulog. Dunay mga gabiing nga magsikap pangutana si mong kagalingon nga anong maning nahitabo ni sako. Nga dili man unta ni dapat mahitabo sako kag eskwela man unta kog tarong. Unya nga anong kiniman akong gipili. Ana ba? Puno ka na kanunay sa pagmahay. So dili na sa lalim. Pero sana hindi lamang ito basta kwentong inyong napakinggan sa radyo. Ito'y kwento na pwedeng kapulutan ng aral, pwedeng maging gabay, ilaw sa unahan para di ka masaag hinumdumin ng lesson. Ayan. So yan po ang pinakamaganda sa kwento ngayon, mga kaibigan. Pero ang ending, ang napakaganda ng kanyang story, dahil natuto siya, pinagsisihan niya ang kanyang pagkakamali. Ayan, may maganda namang nangyari. May mga turning point naman sa buhay. Hindi lang yan basta masakit. Hindi lang yan puro stress. Sa likod nito, mga kaibigan, sa pagpaputuloy natin, basta mabuti ang ating kalooban, merong twist na mangyayari. Ang mga akala natin, katapusan na natin, ipipihit ng Diyos sa iyong kapakinabangan. Akala natin, eto na. Muna ni ang ending sa kong kinabuhay. Pero minsan, ang pinakamabigat na pagsubok, yun din pala yung paraan ng Diyos para itamang lahat. Yun din pala ang paraan ng Diyos para maipakita sa'yo na siya pa rin ang in control. May maganda pa rin mangyayari sa hinaharap. Hindi pwedeng ma-stuck tayo sa pangyayari o negatibong pangyayari na para bang ito nang katapusan ko. Hindi. Meron at merong pwedeng mangyari. At ito na nga po ang turning point. Kung saan, bago sa mga anak, may lalaki siyang nakilala, si Anthony, na napakabait at naging masipag at naging responsable ng lalaki na kahit hindi man niya anak, yung pinagdadalang tao ng ating share of the day, pero siyang nanindigan, siyang tumayong ama at nagpakilalang ama doon sa mga magulang sa babae. Doon sa mga magulang ni Jen. Ayun. So ngayon, napakasaya na ng kanyang pamilya, napakasaya na ng kanyang pamumuhay. Pero hindi laging ganito, mga kaibigan. Masimingon po ng mga babae nga, kung mabuntis ko, naragya po yung panahon nga, na ako'y mailay. No, hindi po laging ganon, mga kaibigan. Sa madalas ng pagkakataon, nasira ang buhay ng babae. Kaya huwag niyong ilalagay ang sarili niyo sa isang sitwasyon na malalagay kayo sa alanganin. Hindi pwedeng ganon. Dapat maingat, pinag-iisipan, pinagpaplanuhan. Ganon dapat. At higit sa lahat, hindi lamang puro pangarap pagpaplano. Laging inuugnay sa Panginoong Diyos. And laging sinasangguni sa Panginoong Diyos. Eto plano ko, Panginoon. Eto ang mga balak ko sa buhay. Sana, kung ito'y makakasama para sa akin, huwag niyong ipahintulot. Pero kung ito naman'y makabubuti para sa akin, sana ipahintulot niyo sa akin. Mangyari po ang iyong kalooban. Oh, napakaganda panalangin. Pag ganun ka manalangin, hindi ka pahintulot ng Diyos sa kapahamakan. Kung may mga pagsubok man, lagi niyang ibinibigay ang mga lessons sa likod ng mga pagsubok na yon. Matututunan mo. Hindi lang siya basta pagsubok. May aral yan. Kaya pinapahintulot ka. So, napakaganda. Congratulations ha. Sa story nating araw, mga kaibigan. And full force. Maraming na-inspire. Sana huwag niyong kalimutan ng lesson ngayong araw, mga kaibigan, para may silbi naman ang kwentong to. Again, si Jonalyn Gomez, maraming salamat sa pagpaminaw. At ano, nagsenda saan ng kanyang GCash. Mabuhay ka. And si Hermeline Rosales, maraming salamat sa pagpaminaw. Sino pa ba ang mga nakikinig sa programa natin ngayon? Saglit lang. May babatiin lamang ako, mga kaibigan. Si Jenny

0: Sentinales, maraming salamat si Marjeline Hermosilla. Ayan, si Niliam Asunson. Thank you po sa inyong laging pakikinig sa programang LSMC. Ayan po, thank you po sa inyo. Ito pa mga nag-comment. Si Masilia Felipe, maraming salamat sa taga-duhali ni siya. Si Jeneline Gambin, thank you po. Nanay Maria Silia o Maria Silia Felipe, Nay Magnum si diha sa duhali nay sa mga butika. Pero gugmot pasabot nimo ni Caravan Day puhon sa Tagum basig maka-appeal ka. Ang mga taga Panabo, mga taga Lasang, mga taga Duhali, Carmen, Santo Tomas, dito ta makita sa Tagum puhon mag-Caravan Day ta. Ang mga Basiyo ayon yung tagua o ayong tagua, ayong ilabay tagua ninyo ana, mao din na. Sistoryahan ning ayong tagua. Tagua ninyo nga ayong ilabay, ayon. Sana maayos yan mga kaibigan ha. Malinaw yan, okay? Napakarami po nang nag-share ng values na nakakayaman. 94 kabuok. Si Juliet Casero, si Grilin Socaire, si Amin Nakines, si Jeneline Gambin, Los Bibinda, Lavelia, maraming salamat. Si Clarkin Metuda, salamat po sa inyo. Ayan. Si Ruby Talaro. Ayan. Ito po yung mga nag-share po ng kanilang values na nakakayaman. Si Nene Holorenzo, si Roviline Kadile, si John Erickson, and sino pa ba dito? Si Lily Flauta. Ayan. Sino pa ba mga nag-share? Daghan kanin, 94 guni kabuk. 94 katao mga kaibigan nag-share po ng kanilang values na nakakayaman. Salamat po pala sa mga taga-Kantilan, Madrid, Surigao del Sur, Tandag. Marami salamat po Nanay Neneng, nakantabay po sa programa natin sa Tandag City. Mga taga-Bislig, Arasasan, Kagwait, mga taga-Bayabas, marami salamat po. At mga taga-Claver, Surigao City, maayang pagpaminaw sa inyong tanan. Mga taga-Kabadbaran, Butuan City, ang Butuan, mga nasa butika na po ang Magnum C mga kaibigan. Kung doon ay mga diabetic nga namina sa itong programa karon, doon ay Magnum C Diacare. May taas, mataas ang uric acid, mataas ang BP. May Magnum C Diacare po mga kaibigan. Saan po mabibili kapitan? Mga butika sa Butuan City. Diyan nyo mabibili. And mabibili rin po sa... Saan po ba mga kaibigan? Mabibili rin po sa Buena Vista, Nasipit. And Hingoog City. Saan man kayo na nakikinig kayo sa programa, may mga butika dyan sa lugar ninyo. Puntahan po yung mga butika, bumili ka ng Magnum C. Kung mahilig ka sa kape, dapat kaping herbal. Magnum C Herbal Coffee. Magnum C Barley Coffee. Ako na yung musulti sa inyo, dili sayang inyong kwarta. Lami ang Magnum C Herbal Coffee. Lami sab ang Magnum C Barley Coffee. O ang kanindot ng kapiyag, lami na barato pag yun. Ang presyo, halos katunga sa uban ng mga kape. 175 lang ang herbal coffee o 195 lang ang barley coffee. Ang ubang barley sa market, tag 350, 450. Pero ang Magnum C, 195 lang. Ang herbal coffee, 175 lang. Ang uban, 230, 300. Amo, 175 lang. Gituyo na, dili kay para baba... Basi mo ingaw na mababa siguro ang quality. Tilawi lagi ninyo para makahibaw mo nga sa 175, lami yun na nga kape. Haplas, lami isab. Nindot kes maminaw, sulayin ninyo. Ay, ayaw imnahang haplas, ang haplas. Ningon magukakapitan nga lami. Nindot di ay, nindot ihaplas. Magnum C Herbal Massage Gel, maayong ihaplas. 95 pesos lang na. Liman ka 95, huwag ninyo na ma-analyze ba? Mayroon ganito nga, gituyo na sa Magnum C, dili kay low quality, gituyo na kay para ma-afford sa pobre. 95 pesos lang na nga tong haplas, di na 150, dili po na 200. 95 pesos lang ang Magnum C Herbal Massage Gel. Sulayin ang haplas, humot, manugtop ang kainit o kabugnaw sa lawas. Magnum C Herbal Massage Gel. Burup. Basta ang Magnum C mga kaibigan, ilado na kayo nga. Ang Magnum C nagpabilin nga epektibo, barato. Mapalit na sa inyong mga suwi butika, pharmacy sa inyong mga lugar. One and a oras sa'yo, daghang kasalamat sa pagpaminaw. Mamuklas na ta, kaya alas tres na sa hapon. Manglihok na punta, manghita na punta kung sa'yo mayuhon ani karon kay hapon naman sab, so manihapon na punta ang taon, mahunat na punta, manghita na punta kung sa'yo itong matiti ani. Huna-huna na sa tag, asa ta mangitag bugas, asa ta mangitag sudan. Mau mo dyan ang kinabuhis po bro. Magunahon na kita. Asa na po tayo mangitag bugas ni Ronay. Hala, padayon to sa unahan ay. Muklas na po tayo. Manilihig na po tayo sa nataran. Mayong hapon sa itong tanan mga nanay o tatay nga namina sa programa. Sana po na entertain namin kayo. Sana po naging masayang araw po ninyo, ng hapon ninyo. Ako po si Captain Jake sa programang Love, Sex, Marriage and Career na mag-iiwan po sa inyo nang mali ay mali at ang tama ay tama. Pagka mali, mali talaga brother. Ayaw nagkatwirani. Ang buhato na lang, amino ng mali, ng mali, mo na pinakanindot. Maraming salamat po at magandang hapon sa ating lahat.
1: Love, Sex, Marriage and Career.
0: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
2: Ino bisira, taga Matina Pangi. Mayong ako lawas o makaano ka inong dyan sa lap capsule o sa kape. Ang ako nga sakit nga sa ula, wala po ka tungar na. Mayara ko nga arthritis, pero nuwala. Pero huwag na magabati, wala ko kung bati arthritis. Hindi po, mayong.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Tesco Drug, Amesco Drug, Telton Drug o Jalan Generics.
0: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
4: Ipinabisira, taga Matina, Pangi, Davao City. Ako natilawan na Magnum C. Lami yun ay. Lami akong pamati sa kong lawas. Salamat sa aning produkto. Epektibo niya, barato rasat.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Tesco Drug, Amesco Drug, Telton Drug o Jalan Generics.
0: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
5: Fishman Lakamura taga Tagum City. Na nagainom ko og Magnum C Herbal Coffee na akong gibati alang namagultay kapuyon ko magikan ko nagtrabaho na inom jud ko anang Magnum C Herbal Coffee kay kondisyon man akong lawa dili ko kapuyon wala lang labad ako ulo dako jud makatabang ang Magnum C Herbal Coffee pitibo pod og barato.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Farmasya Eva Tibungko, Farmasya Eva Kalinan, Santa Ana Drug o Cosan Pharmacy.
0: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
6: Wilfredo Galindo, Almeda, Barangay 39D, Lami, Wapo, Anya, Parato, Naulian ko, sa akong sakit nga diabetic, 5.25 akong sugar karon. Sa una, 12, pag inom na ko, Magnum C, 5.25 lang akong sugar, Anya, Parato, salamat ko sa Magnum C.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Farmasya Eva Tibungko, Farmasya Eva Kalinan, Santa Ana Drug o Cosan Pharmacy.
7: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
3: Kim Pagalindo, 52 years old, taga Barangay 39, Washington Street, Davao City. Daghan kami ng nahurot ganahan ko kay namo ko chay malunggay tas maka kwansya og sugar, maka regulate. Nalipay jud ko kay na herbal nga ni dibay taka panugulay gyud nga kanang magulay-gulay ta. Kung sa Magnum C ka mainom na nimo siya, since taga coffee man mi, kini na lang kay healthy pa siya. Barato gyud siya, affordable lang kayo siya, healthy pa gyud.
2: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Fast Med Trading Distributor, Golay Pharma o Value Plus.

0: Ribs, green soup, sweet and spicy deep fried tilapia, halo-halo, cheesy, tteokbokki, Korean rice bowls, bulad rice, at ang super sarap na Yugo's pizza at marami pang iba. Saan ka pa?
1: Tara na!
0: Sugod na tayo sa Yugo Bistro.
1: More than good, pizza!
2: Nakabalo na ba ka? Nga ang Kantilan Bank, anaay iKen Mobile Banking App. Sa'yo na kaayo ang pagbangko gamit ang imong smartphone. Pwede na ka makatransfer o kwarta. Padulong sa umang bangko gamit ang PisoNet o InstaPay. Magkabayad o bills. Makapalit o prepaid load. Makamonitor sa imong account 24/7. Pag-download na sa iKen Mobile Banking App. Adto lang sa Google Play Store o App Store. O pangita ang Kantilan Bank. Sa Kantilan Bank, together, we can.
3: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 capsule. Dito ako, believe.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Maayong adlaw, kauban nato karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir,
6: sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakita kong lawas. Bisan ang among pagdula og basketball mihunong.
5: Sir Ray, kabalumi nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
6: Tinuod, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
5: Likayi ang dialysis. Protect ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang Kidney Care. Available in all drugstores nationwide.
7: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot.
8: Mula sa Tagum Cooperative, inihahandog namin ang inyong katuwang sa pampinansyal na pangangailangan. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan. Dito, pag-uusapan natin ang tamang paghawak ng pera, pagnenegosyo at mga kaalamang makakatulong sa inyong pag-unlad. Makakasama natin ang iba't ibang profesional upang magbigay ng saktong impormasyon at gabay para sa inyong pag-asenso. Samahan kami tuwing Sabado, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan.
9: Mga ka-MCOR, it's time to celebrate because MCOR is turning 68! 68! Ngayong August 1 to 31, don't miss the MCOR 68 Anniversary Sale. Anniversary Sale. Shop for your favorite appliances, gadgets, motorcycles, furniture, at iba pang home essentials with our double zero deals. Zero down payment at 0% interest through participating financing partners. At hindi pa dyan nagtatapos. For every qualified purchase, you get a chance to win amazing prizes. 6 e-cards at 8 e-bikes ang ipamimigay sa mapipiling winners. Zero down at 0 interest na may electric vehicle ka pa. Visit your nearest MCOR branch today and celebrate 68 years of bringing comfort to thousands of Filipino families. Mag-order online para sa exclusive discount vouchers. Shop at www.mcor.com.ph. For DTIFA trade permit number R11-100009, series of 2026.
10: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
4: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na aming toddler, 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit, ubo, sipon. Maglisod ni sa iyahang magbantay tungod lugay kay siya maayo. In just 3 days or less than a week, paspas kay iyahang recovery. Try EXL Makabuhay kay safe, jud kaayo siya even for mga bata.
3: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili lang siya para sa mga as parents but also food para sa mga
5: anak. I am
6: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
8: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
9: Prudensya Altirado. Tapos, sagapan na po. Ay, kasulit ako sa Magnum C, sir. Doodlo mo ako nagagamit ang Magnum C. Pagkadoom na ako sa iyong radyo nga, hinana, kadaadlo ako nagagamit sa Magnum C. Babo kayo Magnum C, sir. Maya sa panglawas. Okay, katang natin mga palatiang ginagmay. Masalamat po sa Magnum C kay naamo, naapon ni siya. Nabarapurapod.
8: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
10: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa FastMed Trading Distributor, Golay Pharma o Value Plus Pharmacy.
11: Gutom ako yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
12: Gutom na lagi. Asa man galami kauna, no?
13: Good news, Davao de Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
14: Hugo Bistro.
15: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad. Sizzling pork riblets. Duck ribs. Green soup. Sweet and spicy deep fried tilapia. Halo-halo. Cheesy. Tteokbokki. Korean rice bowls. Bulad rice. At ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
16: Tara na!
15: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
16: More than good pizza.
17: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
18: Ahoy! Kidney care time!
19: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walang yun ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapo yun, nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa naan ang kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Aksyon mo siya minor gi, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang 3 kabulan. Dakog yun ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
20: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
21: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
22: Mula sa Tagum Cooperative, inihahandog namin ang inyong katuwang sa pampinansyal na pangangailangan. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan. Dito, pag-uusapan natin ang tamang paghawak ng pera, pagnenegosyo at mga kaalamang makakatulong sa inyong pag-unlad. Makakasama natin ang iba't ibang profesional upang magbigay ng saktong impormasyon at gabay para sa inyong pag-asenso. Samahan kami tuwing Sabado, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Tagong Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan.

0: you.
1: Thanks, Stu.
2: Plus shea butter and tea tree oil.
3: Glow up by the power of
2: two. Use papaya. Exfoliate and glow up.
4: Regular use helps. Results may vary.
5: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
6: ACS. Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
7: Medwin, Bulacan, Bulacan, 51 years old. Someone advised me to try EXL Makabuhay Capsules. After a month, actually wala pang month eh, weeks lang, okay na yung aking sleeping habit. Nagdire-diretso siya. Meron akong sipon, meron akong mga body pains. Pag nagtitake ako noon, nawawala siya. Definitely, I will recommend this. I recommend ko sa wife ko and some other friends. Okay naman yung naging effect sa kanila. So I would really recommend this product. It's never too late to be healthy.
8: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C!
9: Rino Bisira, taga Matina Pangi. Mayong ako lawas o makaano ba inong dyan sa lapkapsul o sa kape. Ang ako nga sakit nga sa ula, wala pa akong latungar na. Biyara ako nga arthritis. Parang wala. Pruway na magabati. Wala akong labati arthritis. Tipo, mayong.
6: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
10: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Tesco Drug, Amesco Drug, Telton Drug o Jalan Generics.
11: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
12: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MXC Capsule, dito ako believe.

0: planet power times two.
1: Times two.
0: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up planet power of
0: white
2: two.
0: Rose papaya. Sulit ang glow up.
1: Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS. Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: Junaline Perez Magrata, 43 years old, Nabunturan, Davao de Oro. Ang laki ng tulong ng EXL Makabuhay Capsule sa kalusugan ko. Ito ay nagbibigay sa akin ng lakas ng katawan. Hindi na ako madaling magkaroon ng ubo, sipon o trangkaso o lagnat man. After 2 weeks ko na pag-inom ng EXL Makabuhay, pagkagising ko sa umaga, iba talaga yung lakas. Wala kang sakit ng katawan na nararamdaman. At pagkagising ko, before taking any coffee, take ako ng EXL Makabuhay Capsule, then buong araw na akong energized. I recommend using EXL Makabuhay Capsule dahil ito ay siksik, liglig at umaapaw na health benefit na ibibigay niya sa iyo. It's never too late to be healthy.
6: Makabuhay.
7: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
8: di na mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C.
9: Ipinabisira, taga Matina, Pangit, Davao City. Ako natilawan na Magnum C. Lami yun ay. Lami akong pamati sa kong lawas. Salamat sa aning produkto. Epektibo niya, barato rasat.
8: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
10: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa
11: Tesco Drug,
10: Amesco Drug,
11: Telton Drug
10: o Jalan Generics.
12: Gutom mo kuyoy? Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
13: Gutom na lagi? Asa magalami kauna, no?
14: Good news, Davao de Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
15: Hugo Bistro.
16: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
17: Tara na!
16: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
17: More than good pizza.
18: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7 Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
19: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib.
7: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: Ahoy! Kidney care time!
21: Perhesyo ning magpadialisis, gasto kaayo, maayo na lang ni ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
22: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care.
23: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
7: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

bisitaha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblasyon na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mong mag-contact sa numerong 0993-261-3461 o bisitaha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
4: Ako si Catherine Diana, taga Linuan, Montilista. Basta ko sa makatestify kung sa kamayo ang makabuhay. Aron mahatagan po o precious jud nga anak. Sinamang ko mga tao sa mag-baby ay anak na babae, dinak-anak, pinagi sa makabuhay. Ragi-tagi may sa mong anak. Ginag ko sa ko ang ubigay ni nga mo general check-up. So, di-test sa ko akong heart, picos, pagtanong nila kay open na clear na kaya ko ang matres. Basta kay gi-clear sa Ginoo pinagi sa makabuhay. Lipay jud kay me kay kun ato ko ang bana mo testify gid to kung unsa ka maayo gid ang Ginoo pinagi sa makabuhay. Ulay atik.
5: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
7: Fishman Lakamura taga Tagum City. Nagainom ko og Magnum Tea, herbal coffee na akong gibati. Alang namagultay kapuyon ko magikan ko nagtrabaho. Inom jud ko anang Magnum Tea herbal coffee kay kondisyon man akong lawat, dili ko kapuyon, wala lang labad ako ulo. Dako jud makatabang ang Magnum Tea herbal coffee. Pitibo po og barato.
6: Di na jud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
8: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Farmasya Eva Tibungco, Farmasya Eva Kalinan, Santa Ana Drug o Cosan Pharmacy.
9: Kamu ba nasayod ng Melven Food Supplements Distributor? Maura ang orihinal nga naghatod sa mga epektibong produktong herbal sama sa Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix, Lamian, Masustansyang Kape, Pito Pito Mineral Eye Drops, Pito Pito Liniment Oil ug ang Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule, Halal Certified ug Organic. Congratulations, Melven Food Supplements Distributor, for being the most trusted food supplement distributor of the year. Hatod sa prestigyoso International Golden Globe Achievers Awards 2023 niadtong October 7 sa Grand Ballroom Imperial Hotel sang Iloilo City. Sa mga suking customers o kaninyong tanan ang maong award, alay namo kaninyo. Daghang salamat.
10: I am Dulce, your power singing diva. I am truly honored to be recognized as one of the multi-awarded artists in the Philippine entertainment industry. Kaya I really take good care of my God-given talent. MX3 capsule every day. With proper diet and exercise, kung bilib kayo sa boses ko, sa MX3 capsule, dito ako bilib.
11: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Kidney care time!
13: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay

0: Barkada. Mga nagbabagang balita tungkol sa mga mahalagang pangyayari sa ating bayan. Arangkada. Siksik sa katotohanan. Balanse at walang kinikilingan. Arangkada. Hatid sa inyo ng mga mapagkakatiwalaang broadcaster. Arangkada. Arangkada na.
1: August 18, 2026, Martes. Malungkot na araw para sa mga mag-aaral at guro ng isang eskwelahan sa Zamboanga City. Ito'y matapos mamaril ang isang estudyante sa loob mismo ng paaralan. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Nina Corpus.
2: Bawat komento, pulso ng bayan. Importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kaagapay nyo kami sa mga usaping hindi dapat palampasin. Live po tayo sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta Facebook page at PRTV Manila Facebook page at PRTV Manila YouTube channel. Gayun din sa lahat ng FMR stations sa buong Pilipinas at Signal TV Channel 31. Sa ngalan po ni Jack Batalyones, ako si Jeffrey Herdaez at ito ang
1: Arangkada Balita.
2: Dalawa patay matapos mamaril ang isang estudyante sa Ateneo de Zamboanga University. Pangulong Marcos Jr. pinaiimbestigahan ang shooting incident.
3: Dito sa loob ng Ateneo.
2: Search and rescue operation nagpapatuloy sa Puerto Galera dahil sa landslide na dulot ng habagat. Halos 2 trilyong piso inilaan umano ng nagdaang 3 administrasyon sa flood control projects. Auction para sa 400 megawatts waste to energy program ng Department of Energy magsisimula sa Oktubre. At Filipino pole vaulter EJ Obiena, wagi ng ginto sa Poland.
1: Babala po sa sensitibong balitang ito. 2 menor de edad na estudyante ang namatay, kabilang ang gunman, sa loob ng isang eskwelahan sa Zamboanga City. 9 naman ang

0: at nangakong makikipagtulungan sa mga otoridad sa investigasyon. Hiling din nila sa publiko na huwag ikalat ang mga larawan at video ng insidente para sa pamilya ng mga namatay. Sa investigasyon ng pulis, kapwa menor de edad ang mga nasawi. Sina Alyes Muhammad, isang grade 7 junior high school student na sinasabing may bitbit na baril, at ang biktimang si Alyes Patrick, grade 10 student. Batay sa inisyal na investigasyon, nagtungo si Alyes Muhammad sa room 404 kung saan niya binaril si Alyes Patrick. Tumakbo ang suspect sa ikatlong palapag at nagsisigaw. Siyam ang sugatan sa insidente. Narecover sa crime scene ang isang 9mm Glock pistol at isang M16 assault rifle. Ayon pa sa investigasyon, hindi naharang ang pagdala ng baril ng suspect dahil sakay siya ng kanyang sasakyan nang pumasok sa eskwelahan. Kilalang honor student ang suspect habang ang biktima ay gold medalist sa isang International Mathematics Olympiad noong 2024. Napag-alaman na ang namaril na estudyante ay anak ng Chief of Customs Police sa lungsod na ngayon ay na-relieve na sa pwesto. Ang baril na ginamit ay nakarehistro umano sa Bureau of Customs. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang buong pangyayari at iba pang detalye sa likod ng insidente. Maibabala naman ang grupo ng Digital Pinoys sa magpapakalat ng mga videos ng pamamaril dahil maliban sa makadagdag ito ng trauma ng mga mahal sa buhay ng mga sangkot, may posibilidad din na gamitin ito ng mga extremist para sa kanilang propaganda. Ako si Noreen Igonia ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Pinaimbestigahan na ng Palasyo at Senado ang nangyaring pamamaril sa Zamboanga City na kinasasangkutan na naman ng mga mag-aaral. Yan ang umaalangkad ng balita ni Angela Babad.
2: Batay sa mahigit 2 buwan matapos ang pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban, muling nagimbal ang bansa sa panibagong insidente sa isang kilalang paaralan sa Zamboanga kaninang umaga. Dahil dito, ipinabot ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pakikiramay sa mga pamilya ng biktima at inatasa ng mga ahensya ng gobyerno na magsagawa ng malalimang imbestigasyon. Binigyang diin ng Pangulo na titiyakin ng pamahalaan ang kaligtasan ng mga estudyante upang maipagpatuloy ang kanilang pag-aaral nang walang takot sa loob ng silid-aralan.
3: Our schools are where we entrust our children to learn, to grow, and to dream about the lives ahead of them. They must also be among the safest places in our country. Every Filipino family deserves that assurance.
2: Kinundi na rin ng ilang mga senador ang nangyari. Ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian, kailangang malaman kung paano napas sa kamay ng mag-aaral ang 2 armas at paano ito naipasok sa paaralan. Nangako naman si Senate Committee on Education Chairman Senator Bam Aquino na gagampanan ng Senado ang tungkulin nito upang hindi na maulit ang nakapanlulumong insidente. Nagpaabot din ng dasal para sa paaralan si Minority Leader Senator Alan Peter Cayetano. Sa isang live stream, nakiramay din si Minority Member Senator Robin Padilla sa mga naulila at sinabing maaaring malaki ang naging impluwensya ng social media sa ikinilos ng sangkot sa pamamaril. Giniit naman ni Senator Francis Kiko Pangilinan na bukod sa mga batas, safeguards at budget, dapat maging ehemplo ng kabutihang asal ang mga leader ng bansa at social media influencers upang maiwasan ang pag-normalize ng karahasan sa kabataan. Bagamat nagsasagawa pa ng investigasyon, sinabi ni Senate Committee on Women Chairperson Senator Risa Ontiveros na nakababahala ang tila pag-steam pa ng karahasan sa publiko.
4: Sa ngayon, hindi pa natin masasabi kung may koneksyon ito sa nihilistic violent extremism o NVE o sa iba pang online communities na sinimula nating suriin matapos ang Tacloban shooting. Sa totoo lang, kung ang karahasan ay hindi lamang ginagawa, kundi idinidisplay, ginagaya at nilalivestream pa, mas malaki at mas malalim ang problemang kailangang harapin natin bilang isang lipunan.
2: Magpapatuloy naman ang pagdinig ng Senate Committee on Women and Children patungkol sa nihilistic violent extremism at online grooming sa Webes, August 20. Ako si Angela Babad ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
5: Kaugnay ng balitang ito, makakausap natin si Police Major Shelamy Chang, ang Chief ng Public Information Office ng Police Regional Office 9. Magandang hapon po, Police Major Chang.
6: Yes, po ma'am. Good afternoon po.
5: Opo. Pwede niyo po ba kaming bigyan ng exact timeline ng pamamaril sa loob ng Ateneo de Zamboanga?
6: Yes po ma'am. As per our reports po, at around 7:45 a.m. po, kanina umaga,

0: nakatanggap po tayo ng report na may insidente po na pamamaril sa loob po ng school campus dito sa Zamboanga City po. Nagkataon naman po na mabilis yung responde natin dahil meron po tayong detailed na personnel dun po sa gate po ng ating paaralan. So, sabi nga natin, kahit pa paano po ay napigilan po natin na mas madami yung maging biktima po ng insidente ito. So, ito pong insidente ito ay nagdulot po ng dalawang fatality. So, dalawa po ang namatay. Ang isa po ron ay ang biktima natin at ang isa po ay shooter, yung shooter po natin.
1: Opo. So, meron po ba tayong masasabi doon sa timeline from the start na namaril siya hanggang sa natapos yung pamamaril dahil ang balita nga po sa bandang huli ay sa sarili namaril itong shooter na ito kaya siya namatay?
0: Yes po, ma'am. Actually po, ma'am, based sa report na natanggap natin, ang atin pong shooter ay pumasok po doon sa, dumaan po sa basement ng school, bakit po sa fourth floor, kung saan namaril po siya sa isang classroom po doon. After niya pong mamaril doon sa isang classroom, umakyat po siya sa fifth floor at doon po niya ginawa yung pagbabaril sa kanyang sarili.
1: So kumbaga, mabilis lang itong mga pangyayari. Did it happen in a span of how many minutes po, Police Major?
0: Ma'am, as per ano po, actually, hindi pa po kami naka-establish ng timeline talaga. Ongoing pa po yung meeting namin dito, ma'am, with the Special Investigation Task Group, ADSU, on this incident para ma-establish po yung timeline. Pero kung titingnan po natin, namaril siya sa fourth floor and then umakyat siya sa fifth floor para barilin ang sarili niya. Medyo may cleanan po.
1: Opo. So, paano po naipasok ang mga baril? Dalawa pong baril daw ang ginamit. Isang long firearm tsaka isang pistol. Tama po ba? Diyan sa loob ng Ateneo de Zamboanga.
0: Ma'am, for clarification po, dalawang pistol po yung na-recover natin sa area. So, dalawang short firearm po ang na-recover natin sa area. Wala po tayong na-recover na long firearm po.
1: Opo.
0: Accessory po yung nakita po nila siguro po. Hindi po yun long firearm po.
1: So, fake news po, may kumakalat yung kasing kontrato ng isang long firearm na Keshiro ginamit. So fake news po yun.
0: Hindi po siya, ma'am, hindi po siya, ma'am, long firearm. Ang tawag po natin dito ay Ronnie po. Isa po siyang accessory ng short firearm po. Siguro para magmukha siyang long. So hindi po yun, ma'am.
1: Alright.
0: So ang confirm po from the PNP side is dalawang pistol po ang na-recover sa area.
1: Opo. And kanino po nakarehistro ang ginamit po ng mga pistol na ito?
0: Ma'am, as of this time, ma'am, wala pa po akong natatanggap na confirmed report on the ownership of the firearm. Pero kasama po sa iniimbestigahan natin yan. And in-establish rin po natin side doon sa ownership ng firearm, yung legality ng firearm. Siyempre, titingnan rin po natin yung liability ng may-ari po ng firearm. And on the other side of that, ma'am, yung titingnan naman po natin is yung kung nagkaroon nga po ba ng lapses sa security protocol ng paaralan. Kasi paano po napasok ng estudyante yung baril doon sa loob po?
1: Opo, kasi nga kasi raw kanina doon sa report ni Noreen Igonia po no, na nandyan, sabi niya ay pinasok sa pamamagitan ng kotse. Kaya dire-diretso raw yung bata no sa classroom. Tama po? So hindi na siya na-check or na-inspect yung kanyang bag?
0: Ma'am, kasama po ito, ma'am, sa inimbestigahan natin, ma'am. Inimbestigahan ng ating mga personnel sa ground. Kung paano niya nga po nadala ito, kung na-check ba siya or hindi ba siya na-check, kung tama po ba yung allegation na nakasasakyan siya na hinatid sa loob. So, we will still wait for the further report on this.
1: Opo. And yun din kanina sa report, binibase ko lang po dun sa aming linabas na report kanina, na yun daw may-ari ng kanyang firearm ay yung tatay ng Bureau of Customs. Ano po ang inyong masasabi dyan? Ano po ang balita ninyo na naglabas na rin po ang BOC na nirelieve na raw yung ama nung shooter dahil nga po sa mga pangyayaring ito?
0: Ma'am, as of this time po, ma'am, wala pa po kaming official report on this. Pero if ever man po, makonfirm po namin, we do appreciate yung action po ng ating partner agency on this. Pero rest assured po, tulad po ng sinabi ko sa inyo kanina, thorough investigation will be conducted on this matter po. And we will ensure na kung sino man po yung may mga pananagutan sa pangyayari ito, haharapin po yung kanilang kaparusahan po.
1: Opo. May na-recover po ba tayong, let's say, manifesto, sulat mula dito sa shooter na ito, or suicide note? At may history raw ba siya ng bullying or disciplinary action dyan po sa paaralan?
0: So far, ma'am, we are in coordination with the school para i-check po yung background ng ating estudyante, kung anong klaseng estudyante ba siya. May mga, sabi niyo nga po, may mga background ba siya na disciplinary action. And we are also in coordination with the parents po. Kasi we need yung kanyang mga gadgets para ma-verify po namin kung meron pong mga, so sinasabi nyo nga po ng mga bullying na nangyayari po kanya. So, tulungan po talaga ito, ma'am, with the creation of the Special Investigation Task Group. Nagtutulungan po kami para ma-ensure na talagang makita natin kung anong motibo nito, anong pinagdaraanan ng ating shooter, kung meron man. And we will ensure po updates in the coming days.
1: Opo. So right now, you are in close coordination rin po ba with the parents? Are they cooperating?
0: Yes po, ma'am. Yes po, ma'am. They are very much cooperative naman po. Kaya lang, syempre, medyo initial pa lang po yung ating conversation sa kanila dahil they are still grieving naman po. And ginagalang naman po natin yung kanilang pagdadalamhati. Pero rest assured po yung ating pong mga investigators from the different units of the PNP ay nagtutulungan po para makausap po yung mga parents, yung mga kaibigan ng both the victim and the shooter, and yung school authorities po na merong kumbaga access dito sa dalawang batang.
1: Opo. And just to be clear, totoo po ba na may mga nadamay raw na mga security guard na sugatan? May balita pa nga na nasawi. Ano po ba ang totoo dyan?
0: Ma'am, as per our report, dalawa lang po yung nasawi sa incident nito. Okay. Yung dalawang minor victims lang po natin. Yung victim tsaka yung shooter lang po. So as to the security guard na namatay po, wala po tayong information on that. And sa mga injured po, siguro maghihintay po kami ng report from our investigators on the ground for the injured po, kung ilan po.
1: Opo. Nako, nakikiramay po kami sa lahat po ng mga affected dito nga po dito sa school tragedy na ito. At ingat po kayo dyan, ma'am. Maraming salamat po, Police Major Shalomi Chang, ang Chief ng Public Information Office ng Police Regional Office 9. Salamat po.
0: Yes po, ma'am. Maganda natin po.
2: Binalot ng putik ang ilang lugar sa Quezon City ngayong araw matapos ang matinding baha kahapon. Nanawagan naman ng tulong sa pamahalaan ng mga apektadong residente. Live mula sa Barangay Del Monte, Quezon City, may umaarangkad ng balita si JM Pineda. Oh, JM, kamusta na ang sitwasyon dyan? Umuulan pa ba?
3: Yes, Jeff, sa ngayon ay nagsisimula na naman ngang umambon dito sa area ng Barangay Del Monte. At kanina nga ay sinuyod natin itong mga barangay na lagpas tao yung baha dito sa Quezon City. At nakita nga natin yung pinsalang dinulot nitong matinding baha kahapon. At kanina nga ay nagsimula na rin silang maglimas ng mga putik sa kani-kanilang mga bahay. Balot na ng makapal na putik ang bahay ng mag-asawang senior citizen na sina Avelina at Demetrio Asilo. Nilamon kasi kahapon ng lagpastaong baha ang kanilang bahay sa Victoria Avenue sa Araneta sa Quezon City dulot ng tuloy-tuloy na ulan. Bagaman sanay na, takot pa rin daw ang nangimabaw sa kanila nang makita ang rumaragas ang tubig. Panawagan rin nila ang tulong mula sa gobyerno.
4: Ng mga bandang alas 12 siguro yon, ang lakas na ng tubig nang gagaling doon sa bilya. Kasi yung bilya, may ano yan, ilog yan, di ba? Siguro ang ilog puno na, umapaw na. Yun, nandito na lahat sa amin. Ang pagtitinda ko nga dito, hindi ko na natapos, niligpit ko na kasi nandyan na yung tubig dito na. Hindi kami makapaghanap buhay ng maayos. Sana naman bigyan kami ng kahit naman kunting mga financial o kaya kunting maano namin masasaing.
3: Emosyonal naman ang kapitbahay niyang si Arlene na buwis buhay umano na isinalba ang mga panindang gulay kahapon sa kasagsagan ng pagtaas ng baha. Mahiling naman si Arlene sa mga nakaupong opisyal.
5: Sa ngayon po, sobrang sakit ang katawan kasi sa ano ata kahapon. Okay po, masaya din po ako kasi yung paninda ko po naligtas kahit papaan kasi inisip ko po yung puhunan po.
6: Gano'ng malaki ba ang puhunan?
5: Medyo malaki po, masama nga po kasi 5'6". Sana po ano, tuparin po nila yung pangako. Sana po, sana ano, hindi na kami bahay ng ganito kasi talaga pong ang hirap. Nano lang namin po kasi wala namang kami magagawa eh.
3: Kabi-kabilang paglilimas na ang ginagawa ng mga residente sa Victoria Avenue matapos ang matinding pagbaha sa lugar. Sa evacuation center naman, nagpalipas ng magdamag ang mga residente ng Barangay Apolinio Samson. Ang mga modular tents na ito ang nagsilbing pahingahan nila tulad ni Nanay Henedina.
7: Yung kaunting damit ko at saka yung cellphone ko, nakaganyan na lang ako. Naabot na po dito ang ano, pati yung tindahan ko pong maliit. Nawarak siguro ngayon, hindi pa ako kakuwi ngayon.
3: Hindi rin daw alam na mga anak niya ang sinapit kahapon sa matas na baha. Higit 3,000 mga pamilya ang lumikas sa Quezon City kahapon. Katumbas yan ng 11,481 na katao. Nasa 8 barangay din ang inabot ng lagpastaong baha sa buong lungsod. Jeff, sa ngayon ay nakakaranas pa rin tayo ng maulang hapon dito sa Barangay Del Monte at sabi nga ng QCLGU, minomonitor nila yung lagay ng panahon dahil nga posibleng magkaroon ulit ng nangyari kahapon na pagbaha. Kaya pinapayuhan nga nila yung mga residente na huwag munang bumalik sa kani-kanilang mga bahay. At Jeff, para lang ma-imagine yung mga nanonood sa atin, yung taas ng baha dito sa kinatatayuan natin ngayon, itong pader sa gilid ko, kung makikita nyo, Jeff, ay ganyan kataas. Lagpas pa dyan yung inabot ng baha kahapon na naranasan ng mga residente. Kung nakikita nyo yung mga damo-damo dun sa taas na yan, dulot yan nung pagbaha kahapon na dahil nga dun sa tuloy-tuloy na pag-ulan dito sa Quezon City. At kung ipapakita ko rin, Jeff, yung sa kabilang side naman, itong mga barangay, itong mga bahay dito, Jeff, na nandito, lahat yan ay nilamon ng baha kahapon dahil nga sa tuloy-tuloy na pag-ulan, dulot pa rin ng pinalakas na hanging habagat. Jeff?
2: Nako, medyo matagal-tagal na paglilinis yan, ano? Maraming salamat, JM Pineda.
1: Pangulong Ferdinand Marcos Jr., pinabibilis sa DPWH ang pag-aayos ng mga drainage system sa bansa sa gitna ng sama ng panahon.
2: Marami pang mainit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita.

0: Mew.
1: Times two.
0: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: white
2: two.
0: Rose papaya. Exfoliate and glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS. Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: Lisa Oriel, 56 years old, businesswoman from Digo City, Davao del Sur. Workaholic, mangguko kaayo, wala ko pahulay, so need you na ko o makatabang yun sa ako ang health. Diridyog ko na angay sa EXL Coffee, kay tungod na bag-og yung tanan ang akong pamati sa akong kalawasan. Gaana kayo akong paminaw, nangawala na to ako ang sakit sa likod, kaning diri sa ato ang abagang, sa akong pag-inom, nangawala yun. Daghang salamat, EXL Makabuhay Plus.
6: Halina't magmakabuhay.
7: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Inilarawan ng House Prosecution bilang modus operandi ang paghawak sa confidential funds ng Office of the Vice President base sa testimonya ni dating OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta. Yan ang umarangkadang balita ni Mari Ocampo.
3: For it established na si Ms. Acosta.
4: Naniniwala ang House Prosecution na malaki ang naitulong sa pagdiin kay Vice President Sara Duterte nang naging testimonya ni Gina Acosta, dating OVP Special Disbursing Officer o SDO. Mahalagang bahagi kasi sa kaso ang pagpapatunay ng maling paggamit ng confidential funds. Ayon kay House Trial Spokesperson Z. Alonto Adiong, lumabas na si VP Sara ang nagkumpas sa paglipat ng 125 million pesos cash mula kay Acosta patungo kay dating Vice Presidential Security and Protection Group Chief Colonel Raymond Dante Lachica.
5: Nagmumukhang modus operandi po ito, mga ganitong klaseng kalakaran. At na-open up yung misuse at abuse nitong mga ganitong pera ng ating taong bayan.
4: Bilang SDO, si Acosta ang inatasang mag-disburse ng confidential funds. Pero sa kanyang testimonya bilang hostile witness sa Senate Impeachment Court, aminado siyang siya ang nag-withdraw ng confidential funds at itinurn over ang buong halaga kay Lachica batay sa utos ni Duterte.
5: Ibig sabihin, in her own volition, kung siya po yung magde-decide bilang SDO, hindi po niya gagawin yon. Ibig sabihin, ginawa lang niya yun dahil utos ng Vice President.
4: Ganito rin ang punto ni House Prosecutor at Manila Congressman Joel Chua.
6: Parang ano nangyari sa kanya, tagapirma lang dahil hindi niya naiintindihan kung ano yung sa plano at taga-withdraw lamang.
4: Dagdag pa ni Chua, inamin din ni Acosta na wala siyang kaalaman sa intelligence gathering kahit siya ang itinalagang SDO para sa confidential funds. Lumabas naman sa testimonya na si Lachica ang nagbigay ng inputs para sa physical at financial plan. Siya rin ang tumanggap ng pera mula kay Acosta at siya rin ang nagsumite ng mga dokumento para sa paggamit ng pondo. Samantala, kinwestiyon din ng prosecution ang liquidation ng confidential funds.
6: Parang lumalabas nga, parang ghost project itong confidential fund.
4: Ako, si Mari Ocampo ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.

0: Tuloy na po ang day 17 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte bukas matapos po itong ipagpaliban ngayong araw dahil sa sama ng panahon. Kaugnay po nito, kausapin po natin si Manila 6th District Representative Bienvenido Benny Abante Jr. Magandang gabi po, Kong Benny.
1: Hi, magandang gabi sa iyo, kapatid. Magandang gabi po sa lahat ng ating mga tagapakinig ng ating programa.
0: Unahin ko po muna, Kong Benny. Ilang araw na po tayong inuulan. Bumaha rin. Kamusta po ang inyong distrito?
1: Binaha po kami rito sapagkat yung dalawang tributary ng ilog, yung Pasig River and San Juan River, dumadaan sa akin distrito. Kaya, noong isang araw, ako ay nag-inspect sa lahat ng barangay. Wala pang baha. Sapagkat maganda naman ang pagkagawa namin dito ng mga drainage namin. Ngayon, binaha kami sapagkat talagang bumuhos ang ulan na ilang oras, no? Kaya binaha kami. Kaya ako ay nagpapasalamat kay Secretary Rex Cachalian na kagad, no? Responde nung ako'y tumawag at nagpadala kagad dito ng mga food tax. Pero kami more than 3,000 families na binibigyan namin.
0: Mabuti naman kung ganun. Sana naman po, gumanda-ganda na po ang panahon. Pero Kong Benny, may bagyo din sa loob ng Senado. Pero nasa day 17 na po tayo, si Vice President Sara Duterte is yet to be seen inside the Senate. So ano ang masasabi po ninyo dito? Gaano po ba talaga kahalaga na magpakita po ang Vice President sa kanyang mismong impeachment trial?
1: Alam mo, pag merong basketball game, for example, at hindi nag-appear yung kalaban, default yan, panalo yung naiwan, di ba? Ayaw naman nating ma-default ang ating Vice President. Kaya sabi ko, magpakita ka na. Sapagkat kahit ang langit, medyo nagtatampo na yata, binabaha na tayo dito. So ang kahilingan ko sa ating Vice President, magpakita na siya at ipaliwanag niya ang kanyang sarili. Sagutin niya lahat ang mga katanungan. At nakakaawa na po yung mga staff niya sumasagot para sa kanya. At yung mga abogado niya, nagdidepensa po sa kanya, para kung talagang hindi siya dapat ma-impeach, ipaliwanag po niya. O siya sumagot lahat ng mga bagay. At malalaman po ng taong bayan. Anong kasagutan niya?
0: Day 17 na po tayo bukas, Kong. Pero sa inyo pong pagsubaybay dito sa sinasagawang pagdilig, sa sinasagawang impeachment trial, ano po ang inyong basa? Ano na po ba ang magiging, kasi sabi niyo kasi baka guilty na ito. Enough na ba yung suggest yung 17
1: actually,
0: days?
1: Actually, the prosecution team, magaling po sila at palagay ko, they have already achieved the goal of convicting the Vice President to be impeached, no? At sabi ko, dapat tapusin na ito sapagkat naipaliwanag na. Alam nyo naman, yung panahon ni dating Corona, Supreme Court Justice Corona, isa lang ang pinag-usapan dyan, sal-en lang Hindi pa tumagal na isang buwan yan, he was impeached. Ito, pinag-uusapan po dito yung threat, yung pananakot, yung kanyang confidential fund na wala naman pwedeng isagot dyan . Tapos bubuksan pa yung hindi nabuksan na mga sal-en, pag-uusapan pa yan. Kaya I think it's almost over at siguro ang gagawin nilang dapat mag-appear ng ating Vice President to perhaps redeem herself, nga.
0: Kong Benny, kahapon, isa sa pinakamalaki po na pinag-usapan o naging resulta nitong isinagawang trial, yung naging pahayag ni Special Disbursement Officer Gina Acosta na sinabi niya, yung mga pera ay nare-release dito kay Colonel La Chica. Gaano ka laki ang epekto nito sa depensa?
1: Malaki po, inamin na po ni Gina Acosta bilang isang SDO, no? Siya po talaga ang official na Special Disbursement Officer. Inamin na niya na ang utos nang galing sa Vice President. Inamin na po niya yan Pero, ang utos po ay ibigay ang pera kay Colonel La Chica na hindi po organic na official ng Office of the Vice President. Samantalang dapat ang mag-disperse po niyan ay si SDO Gina Acosta. Ngayon, bakit ibinigay kay La Chica? Bakit sinabi ng Vice President dapat si La Chica mag-disperse diyan? Pangalawa, nasaan po ang listahan? Saan ang resibo? O sapagat sa akin po, kung hindi maiproduce kung sino si Piatos, kung sino si Andy Lim, aba, eh ghost people yan. Mga multo po yan. Walang maipaliwanag yan sa mga bagay na yan.
0: Pero Kong, hindi lamang po si VP Sara, no, yung hindi naman nagpapakita dito sa Senate impeachment trial, pero marami rin po tayo mga senador na missing in action din, absent din po sa impeachment trial. Gaano po ba kahalaga na dapat nandun sila mismo sa kwartong iyon?
1: Ayaw ko, alam mo, mahalaga, andun sila para marinig po nila lahat ng mga ebidensya. I am hoping that they will appreciate the evidence given, no? They will not only be beholden to a politician or politics-wise ang kanilang decision. It must be because of the evidence presented. Yun lang po sa akin, eh. Dapat present po sila. Eh, bakit sila wala? Yun ang tanong ko. Bakit sila nawawala? Samantalang napangalaga, dapat nandun sila because that is the mandate given to the Senate actually.
0: So, day 17, ano po ba ang inyo pong ano, ang mensahe po ninyo sa ating pong mga kaarangkada, sa ating pong mga kababayan, paano nga ba ito susubaybayan? Yung iba kasi medyo bumibitaw na, tagal-tagal naman pala nitong impeachment trial na ito, tagal nang pangyayari. Paano ito susubaybayan?
1: Ang mensahe ko po, unang-una, sana po ang ating Vice President makatirna sapagkat napakalaki na po na nagagastos ng bayan tungkol dito. Mm-hmm. Yan po ay pera ng taong bayan. Marami po dapat gawin ang Senado at ang House, no? Na dapat na i-approve namin mga batas. Gayun din po ang flood control problem natin na hindi pa na pag-uusapan po yan. Napakarami po. Kaya nga po pinapakiusap ko, sana tudukan na po natin ito. At hinihiling ko sa ating kababayan, wag po yung magalala. Palagay ko hindi na aabot ang Disyembre yan. At wag po na kayong magalala. Wag kayong mapagod. Patuloy lang po kayong makita at malaman at talaga namang panoorin niyo pa kung ano maaari mangyari in the future.
0: Ayun. Kung Benny, konting pihit lamang ako, no? Panghuling katanungan na lamang po. Yung pamamaril sa Ateneo de Zamboanga, I'm sure nabalitaan niyo po ba iyan? Ano po ang inyong reaction dito at any action from the Congress?
1: Nako, mukhang natutulot na tayo sa Amerika na ultimong mga estudyante gumagamit na ng baril laban sa kapwa estudyante. Nakakalungkot naman po na nangyari po yan sa Zamboanga. I hope that the Philippine National Police will never leave any stone unturned upang talagang imbisigahan po ang pangyayari yan. No? At palagay ko, unang-una, kinakailangan na rin pong repasuhin natin ang batas tungkol sa juvenile law na tinatawag po natin as far as juvenile court is concerned. Meron na po akong penal na bill na dapat babaan na po natin yung penalty. Dapat meron ng penalty. Dapat meron ng criminal penalty ang kahit na mga bata na minor de edad na gumawa ng ganyang klaseng krimen. At dapat hindi lamang sila, kundi kung sila yung minor de edad, dapat ang mga magulang should also be accountable to that. No? Nalulungkot po tayo, nangyari po ito. And hopefully, sana po matigil na po ito at malaman po ng ating mga law enforcement agencies kung ano po talaga ibig sabihin yan.
0: Alright. Maraming salamat po, Manila 6th District Representative Bienvenido Benny Abante Jr. Magandang gabi po sa inyo, sir.
1: Salamat po. Thank you.
2: Maaaring ituring na fugitives from justice at makansela ang mga passport ng mag-inang sina Senator Loren Legarda at Batangas Representative Leandro Leviste. Ito'y sakaling tumagal pa ang kanilang pananatili sa ibang bansa ayon sa Ombudsman. Nagbabalik si Mari Ocampo.
3: that this case is now under preliminary investigation.
4: Wala man sa bansa ang mag-inang politiko na sina Senator Loren Legarda at Batangas 1st District Congressman Leandro Leviste, gumugulong pa rin ang mga kaso nila kaugnay sa umano'y ghost electricity. Ayon sa Office of the Ombudsman, parehong nasa preliminary investigation na ang mga kaso. Sa punong balitaan ngayong Martes, 2 buwan ang hiningi ni Leviste para sa kanyang foreign trip habang nasa

Kunya po, maka-vibes ha, tanginin niyo nga ito ang binisayang horoscope para kaninyo. Siyempre, update dyan, taga-adlaw. Mga ito ang binisayang horoscope. Alright! Kumbali, tanya po, maka-vibes, itong oras po, 4:45 in the morning.

0: Ini ang 101.9 FMR Favorite Music Radio Davao. Good Vibes Morning!
1: Good Vibes Morning, mga ka-vibes! Ang oras po, 5:01. Ayan, alas 5 na, mga ka-vibes! So, you need to wake up na! Ay! Sa mga estudyante di ha? Mata na mo. Kaya mo eskwela na to.
2: Mata na!
1: Ayan mo pa kabayos. Sama sa kong gingong ganina ang atuwang binisayang horoscope para kaninyo po. Para rin gawas na atong source. Oh, tagaan na kong niya. Katawa na, sugda na atuwang first set mga kabayos. Di ara na nga ito ang first. Wow. Sundan na ito ang first set mga ka-vibes ha. Di ara na.

Hey, good morning sa tanan. Luzon, Visayas, Mindanao. Wow. Diyan na tuwang binisayang horoscope para kaninyo. Davao City, Davao del Norte, Davao de Oro. Labu labu. Isundog lang ako si Boss Kid, no? Alright, disclaimer lang po muna. Sa tuwang binisa yung horoscope, mga vibes, sadyang katawaan lang, ha? Huwag mo seryosohin, but ito talaga yung, ito talaga yung kapalaran mo for today's activity. Alright. Sa Bolang Kristal, Agosto 18, 2026. Good morning sa mga Aris dyan. Morning! March 21 to April 19. Kalipay sa imong kasing-kasing ang imong ma-feel karon. Hoy! Bantog ra. Happy kay kong heart run. Kalipay. Walay kaguol. Walay samok. Karong buntaga o karong adlaw. Three, six, nine. The color is forest green. May butag doon sa mga Taurus. April 20 to Mayo 20. Ang imong pagkamatunod, anon pagapasalamatan sa mga tao? Yon. Yawa man nila luma man ni Bisaya ni. Bagay mong pagka-faithful daw, magsalamatan na sa mga tao. Ikaw, loyal ka, loyal. Loyal ka! 8 to 5, ang lucky color is red. Mayang buntag sa mga Gemini! Mayo 21 to Hunyo 21. Ay, uno! Ayaw kahadlok sa pagpaambit sa imong mga idea. Ayaw kahadlok. Hindi ka pwede mahadlok, ha? Ano man ang mga idea? Mga idea nga unique. Uniqueness. Wow! 417 and imuang lucky color is powder blue. Morning na sa mga Cancer. Hunyo 22 to Hulyo 22. Ang usa ka simpleng butang makatag kanimo og dakong kalipay. Yeah. So ang ikaw gamay ra ka kalipay. Ang simpleng butang raman, malipay naman ka. Abis ug ako oy. Oh, gamay lang kalipay. Ay, gamay lang kuan. Gamay nga butang, malipay ko eh. Di ba, Price? Small things can make you happy and ever after. 9, 5, and 2. Ang lucky color is ivory. Saan ang ivory? Saan ang color nga ivory? Murag close to kuha na siyang ivory ay. Hindi na ako mapahod-hod eh. Oo, kabaluan na. Ito na, ihatag niya dari. Good morning sa mga Leo. July 23 to August 22. Makasugat ka og palahubog. Nakatayo na yun. Sabi ng palahubog. Sa mga palahubog, sa mga masugutan ni mo. Ayaw na po nang nag-drive. Ha, kayo na. Diyos ko, gimbag ko ng oroy. Kung gira nang magsugot ng palahubog, gira nag-backtas mo. Ayaw! Kaya ka nang nag-drive, drive niya. Ang sugato ka. Ay, Diyos ko, ayaw yung taon. Ay, nako. Sugot ng numero sa mga Leo, the 683, and lucky color is orange.
morning naman dyan sa mga Virgo. August 23 to September 23, undangin ng sagpagsigi o pamantay. Tara, muna, kay himantayon, makay ka. Suyaon pa dyan ka. Maritis pa dyan ka. Undangin na na ha, mga Virgo ha. Mind your own business. Ayaw pamantay sa ubang tao. Hindi mo kailangan pantayon kung siya panahon niya ron imubudyog incompare imong sarili. Ayaw. Usay na asimo ha karon, dawata. Ha. Bora na siya. Simple. Ara man mo abot ra man ang ganang season sa tong live. Mabuhi kita dress kalibutan para natay purpose. Ha? Monanggi, ikaw sa 100 million nganing sulod sang kwan eh, ikaw jud ang na winner. Oh, di ba ka na? Science. 1, 4 and 9, yung lucky color is yellow green. Huwag na tawang first set naka-vibes, napatay second set niya. Puna tawaras po 5:08 in the morning.

0: Vibes Morning!
1: Good Vibes Morning, mga ka-vibes! Itong oras po, 5:15 in the morning, mga ka-vibes! Siyempre, kagabi naman niyo, dito sa 101.9 FMR Davao, 89.5 FMR Davnor, and also sa 96.7 FMR Davao di Oro! My morning niya katulits po! Ang Jason Orbuda and ang Budoy Pats. Oh, yeah. Morning siya dyan, mga uncle and mga uncle. May pagpaminaw, may pag-hook up dyan. Sa 96.7 Davao di Oro po na bunturan. Oh, yeah. Ayan na po mga ka-vibes. And here's our final set mga ka-vibes, mga ka-pamilya.

Good morning sa mga Libra. September 24 to October 23. Usa ka maayong higayon alang sa pagligon sa relasyon sa pamilya. Oh. Higayon lang gyud. Unsa man pagpaligon sa pamilya mga kabay? Simple lang. Bisag ako yung pamilya na, bukoy kuan na, bukoy ako ang sariling family. Na akong lulu, na akong lula, na akong mama, na akong auntie, na akong uncle. Oh, simple lang. Maminaw, pirmi. Ano ra? Magbanding. Bisag simple lang yung buhay. At least happy kayo. Oh, ano ra mga kabay? Ganyan lang yung buhay. Oh, oh. Pamilyado ka. Kung na kay bana, na kay asawa, maging faithful ka. Submit to your husband and wife. Oh, ana. Dili mga bit. Mantay ka ha. Manay makakuba sa pamilya. 7, 3, and 5. Ang lucky color is color pink. Morning sa mga Scorpio. October 24 to November 22. Saling lang gyud sa imong kaugalingon mga ka-vibes. No? Oh, sa mga Scorpio niya ha. Salig lang gyud sa imuhang kaugalingon. Ana gyud na. Hindi ka mo salig sa imong kaugalingon. Wala ra gyapon. Useless ang imuhang pagpaningkamot. Simple. Swerte ang numero sa mga Scorpio na 2, 6, and 8. Na mga lucky color is brown. Good morning naman dyan sa mga Sagittarius. So hi morning ya Sag. Malingaw ka sa pagpanagtapok sa ubang mga higala. Hoy. Malingaw lang ha. Na may uban mga ka-vibes. Nag-ibsag ka ng natoy mga high school friends, mga college friends, mga old friends, mga sa panadiha ka ng si tawag ano ay? Childhood friends. O ka na. Ato anang kanan natin panagtapo ka na mga reunion na hindi pa yung pagkausay no? Labo na itong mahinuman ninyo yung mga kabuang sa una. Jesus! Ay nako ah. Ayan ah. 5, 1, and 4 sa mga Sagittarius diyan. Yung lucky color ninyo maroon. Good morning naman dyan sa mga Capricorn. Mga Capricorn dyan. December 22 to January 19, doon na'y masuko kanimo. Naguro kay gibuhat mali. O nanay na masuko nimo. Pero ka nanay masuko nimo kay nay suyaon nimo, ana wa kay problema na kay suyaon man na sila, o direta una sa suyaon. Kung masuko ka na ako, pre, suya ka. Hala ka suya di ha. Kung nasuko ka na ako, kung nakoy nabuhat, ede, sorry! Eight, seven, and two, and lucky color is color white. Morning naman dyan sa mga Aquarius. January 20 to February 18, and doon ay mubabag sa imuang tinguha. Isa ka na mubabag? Sige na tinguha. Kuha mo ng tinguha. Ano ka ng pangarap? Anday mo babag si mo mga pangarap. Kung ikaw, isa po betong ka nung sa una, na yung mababag sa kong gusto. Atlita man ko. Yan, mudula ko gingan eh. Yan, bawalan ko niya. Uy, bye ka, uy! Ako nga tao, kana di ko athletic na ako makatao. Sige, di di ko mahimot na kung di ko mong lihok. Ako yung mga pangarap na ko nga modula ko kagold ko
Dula ko ganun yan eh. Kaya na. Yeah, bawalan ko niya. Bye ka! You're not belong in my kuan, in my heart. Char. Oh, hindi ka bagay sa kuha. Dapat, suportaan ko niyo. Eh, yung problema daw kay masidog na daw yung mga kukuhan sa kuha kay itsuraan, bitano. Oh, yeah. Okay, daga na makakrush ako kay sigiro ko ka-gold. Ano naman na? Ano naman ang mga kuhan doon? Batsuy gani? Ayan, 396 mga lucky numbers, mga Aquarius, and lucky color is color gold. Good morning naman dyan sa mga Pisces. Last but not the least mga vibes. Ano na, huwag maayo ang makabot nga hukom. Una-una, huwag maayo ang makabot nga hukom. Kasi ginang hukom, kwan? Kalimut mo. Naglumap na nagbisayaan yun. Hukom, hukom. Ito lang hukom ka, vibes. Makatubag na i-Gcash. Daw na og maayo ang makabot nga hukom. Oo, ali. Alam mo, isa niya ko source. Eh. Sunod source sa akin ng medyo dili kay deep nga Bisaya. Sigalag ba ako? Gilag galing ba ako Manala? No. Hindi ko marunong kay magbisaya. Kasi ako, kani, ano ako? Ayaw! 158. Lucky color is color blue. Ayan na po. Huwag mo ka na ito ang final set mga ka-vibes, mga ka-pamilya. Oh, tingog na nga ito ang kwan. Oh, ito oras po of 5.23 na po. Wala ko igong oras mga ka-vibes. No? Masunod naman tawad-tawad good ang EXL makabuhay. Sa tanan nga nag-tune in karon sa tuwang paboritong radyo 101.9 FM or Davao. Oy, thank you kay sing tanan ha. Salamat kay sing yung pagpaminaw diha sa mga taga Davao City, Davao del Sur. Yeah. Tune in po karon sa 89.5 FM or Davao del Norte. Yeah. Thank you kay sing tanan. Morning po sa mga nag-tune in karon sa 96.7 FM or Davao de Oro. O yan! Salamat kasi yung tanan mga ka-vibes ako sa tanan ng Davao Region. Titibok Davao Region po! Ayan. Thank you kasi yung tanan ha. This is DJ Batsy mga ka-vibes. Huwag pala po po mga ka-vibes. Magbanuban nga po ang Andres sa itong programang Good Vibes Morning. Siyempre kauban nga po ko ninyo ang inyo ating pamukaw sa taga Bunta. Uban nagngangapa. Nangapa nga lang mga ba diha. Natuog pa man. Mata na mo diha ha. Oy, sa mga nag-tune in din karon sa ato ang via app mga vibes. Pwede niyo i-download sa FMR Philippines sa app. Pwede niyo i-download sa Play Store. Madunggan mo niyo yung bisig. Asa ka man sa kalibutan mga ka-vibes. Yes, tinuod na. Tinuod na. Bitaw, tinuod, bitaw na. Download niyo sa Play Store FMR Philippines app. Pwede niyo i-download ha. Dunggan niyo. Bisa pag napakas gawas. Ay, sir! Ano gaya? Okay, isang alas sa mga station manager Sir Billy Dandel Dulatre. Sir, may buntag niya po. Good morning, si tanan ako manimilit mga vibes. Good vibes morning. Bye-bye. I love you all.

0: Live, EXL Makabuhay Plus.
1: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Ann, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health, makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule kanuman kayo. Hirap ang pinagdadaanan mo ngayon? Laban lang! Go lang! Go for health! Go for life! With EXL! Isang paalala mula kay Ate Ann.
2: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Excellent health! Excellent life! EXL Makabuhay Plus!
3: Basta healthy, happy! Join me as we explore evidence-based health tips and natural solutions to elevate your well-being. We believe that a healthier body leads to a happier life. Dr. Roy Palangi, Doctor of Science in Lifestyle and Natural Medicine. Basta healthy.

Bray, may adlaw. Na ako'y pangutana kung wala ko'y gibati, healthy ba ko? So, kini nga pangutana ato nito bagon pinangga. Sa ato pa kung wala ba tay gibati sa dughan, wala tay labad sa ulo, maayo ra gyud tong gana sa kaon or unsa ba na mga ganaha mga pinangga o niya makatrabaho ra gyud ta? Nagpasabot ba na siya nga healthy gyud ta? Daghan mo ingon, bantayan nato. Okay ra jud ko do kay wa man ko'y gibati. Pero mao ni siya ang usa sa pinakadelikadong maling akala bahin sa panglawas. Ang kamatuoran mga pinangga, ang tinuod na ay mga sakit nga mahimong nag-progress na siya. Sulod sa atong mga lawas, bisag walay klarong simptomas. Ang World Health Organization nag-ingon nga, kadaghanan sa mga tao nga naay hypertension, wala makabantay sa mga simptomas. Mao nga ang pag-check up sa blood pressure, maog yun na siya'y pinakamaayong paagi para makabaluta kung na-high blood na ba ta. Pagpasagdan magunang high blood pressure mga pinagawa, kakabalo nga, pila na nasa ka bulan, hantod ganing uban, iabot nagtuig, pila ka tuig. Why? Check sa ilahang blood pressure. Mahadlok siguro, dili manguna kahadlokan kay naamanggoy natural nga pamaagi nga mamanage regyod ang ato ang mga high blood pressure, hypertension nato mga pinangga. Naay natural nga pamaagi, dali ra pinangga. Nganong dali ug naay natural, makaingutag natural nganuman, kay ang hypertension is part sa ato ang lifestyle. Sa atong naandan ra, sa atong mga na-imbalance nga mga naandan, wa na to makorek ba, wa na to mabalance, wa na to ma-regulate, na ay balaod. Health principle, ingnon pa yun na to, basic health principles, mauna siya'y guide na to, sundo na to, i-practice na to, himuon na to nga kabahin sa ato ang bagong habits, maginahinay o ka-manage, ma-balance ang ato ang mga imbalances. So, kanang ato mga high blood pressure, maginahinay

kung kaugatan nganong naay crack or nailiki tungod sa taas nga pressure gipasagdan ug tungod kay naay crack naay LDL cholesterol tapak no mutapak manguna sila para dili ta magbleeding tungod kay sigig tapak ang LDL cholesterol makapabara siya hinay-hinay unya malumos ang imong kaugatan hantod ang imong oxygen og dugo dili na kaayo makasupply sa imong or sa atong heart muscle. Diha na magsakit imong dughan, atake, diha na dayon. Diha na dayon, nato, madungog nga, hala, maayo pa man istorya na mo ato ni brother, gahapon, ni sister, maayo pa man istorya na mo ato ni kumare, miaging simana, giatake naman, namatay naman, or giatake naman, simba ko lang no, namatay no, pero maubi na yung kamatuuran. Maling akala nga gahapon pa man mi maayo pa man to gahapon or miaging semana maayo pa man to kasi ang maling akala abi nila or abi nato nga ang pag-atake sa kasing-kasing bag-o lang nang nahitabo or kalit lang na mahitabo actually pila ka tuig na siya nga ang blood pressure perminti taas gipasagdan hantod na ginahinay guba sa tong kasing-kasing guba sa tong makaugatan hantod mi crack pinangga asay mas hadlok kumahulog sa heart failure ang atong kasing-kasing grabe ang iyahang trabaho diha mangusog na siya para lang ma stabilize ang insaktong pagpump sa dugo taas kayang pressure iyahan ang ginapangusgan nga mabalance lang yun ang pressure sa imong kasing-kasing tungod kay nagapangusog siya unsay mahitabo kay muscle man unsay prinsipyo sa ato ang mga muscle pag magapangusog mubaga siya dili yes mubaga the same sa atong kasing-kasing pagtaas kag BP 130 over 90 hinahinay na siya nga mopaguba although di na moguba dayon pero kung magsigi ang imuhang BP 130 over 90 140 over 85 140 over 90 140 over 100 hinahinay na muguba tungod kay nagapangusog siya labi na pag mo 160 na gyud ka mo 150 na gyud mamaga pud ang atong muscle sa kasing-kasing pero ang problema kay namaga naman siya mahimo pud siyang mubagtok kay ni bagtok naman siya mao na nga maluya na pud ang imong kasing-kasing dili siya makapa pump insakto mao na mahulog siya heart failure pagtaas ta og blood pressure mga pinangga og mapasagda nato ang pagkataas sa blood pressure ang high pressure mao na siya usa sa mga makapa tangtang sa mga ginagmayng tapak sa cholesterol or plaque dito sa imuhang ugat what happened kay natangtang man tong nagtapak murang nagtibugol natangtang tungod sa kusog sa pressure sa imong dugo kabalo mo mga pinangga asam bahina sa atong ugat sa tong lawas nga sagad mabutangan diha og cholesterol nagtapak na siya dito niya pag once taas imong blood pressure matangtang to siya unya pag once matangtang na siya mo travel na siya paingon dito sa ato ang mga ulo or sa atong utok mao na siya mo plug dito sa mga ugat sa ato ang ulo sa atong utok unya mamatay ang brain cells nga naman kay natuok man na lumos man asa nagikan nga cholesterol nga nagtapak sagad gikan lang sa imuhang liog binangga kanang dako diha nga artery kanang gitawag carotid sa Bisaya pa carotid pero sa in English kuna nga pagpronounce mga pinangga carotid ayan ha ato ang English sumurg arti mapud kay pinangga no kung English na to sa Bisaya carotid kanang dagkong ugat diha sa tuang mga liog mao nay gitawag ischemic stroke pinangga ang cholesterol nga nagtapak sa imuhang dakong ugat sa imong liog tungod sa taas nga pressure kusog nga pressure na ginahinay ka kang-a kaluag hantod na tangtang pagkatangtang niya mitravel paingon sa imuhang utok mo stuck up siya dito sa mga gagmayng ugat dito sa utok unya kay na stuck up man malumos ang mga brain cells dito mamatay dayon hinahinay hantod maatake stroke mga pinangga ingana pwede pod tungod sa taas nga pressure mo create mo cause siya og hemorrhagic stroke but pasabot nagbleeding ang ato ang utok pinangga nagdugo didto nganuman mubuto mangod ang ugat nato diha kay naluya ang ugat nganong naluya basta perminti taas ang BP makapaluya sa atong ugat taas ang pressure for example lastiko no binato nimo na may iuli nimo okay ra

0: Pero kung mag-steady ang binat, mo-create siya og init, muguna, maluya, maputol. Ang question, maputol ba sa dayon? Kay gibinat nimo kausa or panagsa? Dili. Pero kung steady ang binat, mo-create siya og init, dali siya maputol. The same sa ato ang kaugatan nato sa atong ulo. So ayaw pasagdi kay wala lay gibati, maling akala. Pag-check si mong BP, taas mong BP, hala, inom sa tambal. I-change ang imong lifestyle. Mangutana ka. Mangutana ta, unsay aking angay na kong buhaton. O kung mo inom putag mga tambal, mga drug medication, basta i-recommend lang po ang insaktong pag-inom tubig, inom yun og daghan tubig. Labi na ka nang nagainom og losartan. Pag mo inom kag losartan, ginagmay imong tubig inumon, posible nga tungad to madaot ang imong kidney. Pero kung mag-inom kag losartan pero hinginom kag tubig, safe imong kidney, safe ang imuhang kaugatan sa imuhang ulo, layo ka sa stroke, layo ka sa atake sa kasing-kasing. So unsa kadaghan ang tubig, at least di mo ubos 7 ka basong tubig kada adlaw. At least pinaka baseline 7 ka basong tubig kada adlaw. Nungagi gamay kung tan-aw nimo nga murag lami imong paminaw 8-9 ka baso tubig kada adlaw. Walay labot kung almost constant ang imuhang singot tungod sa kainit o sa imuhang klase nga pagtrabaho.
1: Stay tuned in mga pinaga. We'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy!
3: Kamakabuhay! Andam na ba mo? Kay Aniana ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos or kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep of purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruha nga kumpleto ug sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station ug mga partner radio stations sa inyong lugar. Ug human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang semana sa bulan. Og live nga pagabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
2: Basta healthy, happy!
0: Maling akala, kabalo ba mo mong pinanggaon sa ang vascular dementia? Kana bitawong ang imong ugat sa imuhang ulo naghinahinay og ka-damage. Tungod kay napasagdan ang blood pressure, ang cholesterol, mitaas ang LDL, cholesterol, mitaas ang blood pressure, mupabagtok, mupagamay sa kaugatan, paingon sa imuhang ulo. Or dito ba sa imuhang ulo? Unya, nag-clog up na dito. Mauna siya ang makapagguba sa imuhang memory, malimtanon ka, o sa imuhang thinking skills, sa imong cognitive function. Ang imuhang paghuna-huna, apektado. Basta ang daloy sa dugo, paingon sa imong ulo, sa imong utok, sa atong utok, maguba, mo-clog up mga pinanga. Mauna nga dili gyud maayo nga pasagdan ang high blood pressure mga pinanga. Maling akala, dili lang ang atong kasing-kasing baya. Dili lang baya ang atong kaugatan sa utok madaot, pati ang atong mga kidney, og pati na pod ang atong mga mata. Kay ang taas nga pressure mo pa, daot na siya sa mga gagmayng mga ugat, diha sa atong mga retina sa atong mga mata. Mao nay mo cause og blurred vision, hanap nga mata, or makapabuta po na pinanga. Timaniha, ang taas nga BP makapabuta. Unya, ang taas nga BP makapaango-ango. Makapawalay buot. Tingala ka nga nganong daghan sa mga senior citizen di naganahan mabuhi moabot og 100 kapin kay daghang gipang ango-ango na wala na ang ilahang panimuot. Mura nag mga bata, di na masabot ang kinaiya tungod di na usa sa mga hinungdan na pasagdan ang blood pressure. Dili pagil hinginom tubig, madaot di ang ato ang pangutok pinangga. Simple, tubig, simple, manage ang blood pressure. Ayaw kalimot sa pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule mga pinangga. Take 1 or 2 or 3 capsules before matulog or human pa ni hapon. Kung medyo overweight ta, dakong tao ta, taas tang tao, pwede duha tulo ka capsule ang inumon sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Nganong kinahanglan nato adlaw-adlaw og mga nutritional support? Kay matag-adlaw ang atong lawas nagagamit og kusog, nagatubang ta og stress, og nagtrabaho sa normal nga pag-repair og recovery sa cells og tissues. Ang recovery dili lamang human sa sakit. Adlaw-adlaw kini nga proseso sa lawas. Sama sa Chalcones nga naa sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, mga natural plant compounds nga gitun-an tungod sa ilang antioxidant og anti-inflammatory potential. Gi-research kini alang sa posibleng suporta sa mga kondisyon nga may kalabutan sa inflammasyon og oxidative stress, sama sa joint inflammation, diabetes, cardiovascular problems og protection sa atong brain og nerve cells mga pinaga. Ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule anaa po na siya'y andrographolide. Gitun-an tungod sa potential niini sa pagsuporta sa normal immune response og respiratory wellness. Ang flavonoids og polyphenols makatabang sa antioxidant protection, samtang ang vitamin C og B complex mo suporta sa normal immune function, collagen formation, tissue repair og iron absorption. Para sa adlaw-adlaw nga kusog, recovery og healthy longevity, EXL Makabuhay Plus, daily nutritional support for a stronger, more active and healthier life. Labi na sa mga banhod og kamot ha, sakit og banhod nga mga tikod, hawoy nga mga batiis, sakit sa mga batang. Inumin na og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, duha or tulo ka kapsula. Isabay idungan na wala man ay overdose, wala po na side effects. Pwede once a day, pwede po 3 times a day. Pahinom-dum lang kada inom nato og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule para mas epektibo siya. Kinahanglan isa ka basong tubig yun ang imuhang inumon or duha ka basong tubig panahon mo inom ka sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule para mas ma-distribute ang benepisyo sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule sa atong mga kalawasan. Kon magpadayon gihapon ang sakit sa mga batang, base kinahanglan na naog, therapist, stretching og pagligog dagat mga pinangga. Pahibalo, pahibalo, pahibalo mga pinangga, labi na sa mga tag-as kay BP, nay sakit sa kasing-kasing, sa mga na-stroke og taas kay risgo nga ma-stroke, unya medyo apiki gihapon kaayo ang ilahang tulog, sulayi ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule para the best kaayo ang epekto og dali ta maulian sa atong mga balatian. Layo ka sa atake sa kasing-kasing ani mga pinangga, kanang mga huot sa dughan nga kanang paatakihay ng kasing-kasing. 10 to 20 minutos lang, duha to tulo ka kapsula bisag duha, mawala na mga pinangga sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule mga pinangga. So check ta sa itong mga BP ha, taas pa gani ang atong mga BP, ang atong mga blood sugar taas pa gani, diabetics pata gani mga pinangga, unya labi na sa mga nagapanigarilyo, kulag tulog, unya kulag exercise, ang atong kasing-kasing taas kay risgo nga maatake og duulta nga ma-stroke simba ko lang. Stroke patients nato nga human nakainom sila EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, lami na ilang tulog kaayo, gaan na ilang mga tiil, malihok na pag-ayo ang ilang mga bukton nga sa pila ka mga tuig, bugat kay ilang mga bukton o ang ilang mga tiil. Bisag way gibati, mag-inom gyud og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule before matulog or human pa ni hapon para maangko nato ang tinuod nga kahimsog og dugang kabaskog matag adlaw. Hinumduman nato mga pinangga nga ang kahimsog sa panglawas dili ra magagad kun unsay resulta sa laboratory results ha. It is also about how we think and how we live. Kinahanglan i-practice nato ang pagdisiplina nga dili ka mag-agad nga ma-motivate ka. Discipline before motivation. Ayog hulata nga hantod mo feel ka nga murag mas ganahan ka, dasig ka, motivated ka, ay hapaka mo alaga mo atiman sa imuhang kaugalingon. Na ay mga buntag nga murag di ka ganahan mag-exercise. Usahay pod, may lag-usahay lagi, ganahan kita mo kaog mga unhealthy food. Dili healthy nga pagkaon. Usahay, ipapostpone ni mo ang imong check-up. Usahay, ipostpone ni mo ang mga supplements, mga medication ni mo pinaga. Unya-unyaon ra nimo. But successful health habits are built by discipline. Kana bitawng gusto ta nga ang atong mga pag-anad, kana bitawng mahimo nag yung consistent bitaw, magsugod ra gyud na siya sa pagdisiplina sa imong kaugalingon. Manay giingon ni Napoleon Hill nga patience, persistence, and perspiration make an unbeatable combination for success. Pailob, padayon, unya pasingot, but pasabot, grabing sakripisyo, grabing agwanta. Unya ka na agwanta baya, mawala rapun na ngadto-ngadto kay maanad naman ka. Maudo na siya ang dili mapili nga kombinasyon para sa kalampusan. Magiging successful ta. Na ikadong punto mga pinaga, ang ato ang future nga kaugalingon, future self. Pag maabot tag 70, 80, 90, makapasalamat ka sila sa atong ginahimo karon. Kung edad ni mo si Quinta, Corinta, Saisinta, kung tanawon ni mo ang imuhang future self, makaingon ka ang imong kaugalingon, salamat ka ayong idara ha, kanang Saisinta, si Quinta, Corinta, salamat ka ayo sa imong ginahimo anang panahona. Kaya di unta kuma, abot aning tuigarong. O baka ha, moingon ang imuhang future self, uy, salamat kaya kay pag-abot ako kutsinta, gitagaan, juguni mo. Mauna ni resulta sa imuhang sigarilyo. Mauna ni resulta sa imuhang pagkadili matulog sa'yo. Wa kay exercise. Mauna ni Ron, tungod sa imuhang pagka-chismosok, chismosa. Mauna ni, nagsakit na ni akong kasing-kasing. Kaya di na ako katulog. Ika na ding mga chismosok, chismosa. Kana bitaw manglibak ta pinangga. Maglisog tagtulog ini kagabi eh. Hinumdumi pinangga, matag healthy nga pagkaon, investment na siya. Matag baklay, exercise na to, investment na siya. Matag maayong tulog na to, magabi, investment na. Every repaired relationship is an investment. Every good habit is a deposit into your future.
1: Stay tuned in mga pinangga, we'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy!

0: Nakainom na ba mo? Nag-take na ba mo og EXL Makabuhay Plus Capsule? Basig wala pa ha. Timan ininyo, consistency is the key. Nga nung importante nga makainom ta og EXL Makabuhay Plus Capsule? Food supplement raman na. Yes, it is not called supplement kung wala na siya'y supplementuhan. Nga naman, sa atong daily diet, pangutan na inyong kaugalingon og pila ba ka kilo o baso o tasa nga gulay o prutas ang inyong nakaon kada adlaw? Malamang sa malamang wala og do naman pipila ra og do naman gamay ra. Abi nato ang usa ka takos nga gulay nga palito natos karinderya is enough para ma-supplyan ang atong lawas sa daily dietary need. Kabalo ba mo nga ang original nga kanang design sa atong lawas is mukaon gayud og mas daghan nga green leafy vegetables and fruits. Tungod kay biblically ingon si Ginoo, kanang iyang gitanom mao nay atong pagkaon og ang iyang mga dahon maoy tambal sa tanang balatian. So we're not just eating food to be kanainon natong mabusog ta, no? Para lang masatisfy ang ato ang kabusugan. Pero mukhaon ta para sa atong kaayuhan. But the way we eat right now, puro fast food, puro instant, unya, dinalian ang tanan, minus na kayong makakaon na itong disinting na gulay na iprutas. Maunang ang sakit, nagkadaghan. Ang main cause na ginabaliwala sa mga tao is the nutrient deficiency. Ang kakulangan sa mga vitamins, minerals, o uban pang necessary kanang nutrients na kailangan sa atong lawas para maayo na to ang atong mga balatian, makabilda og mga ligon yung mga selula, malikayan ang cancer, malikayan ang kaluya. Muna, daghan ka na to. Mukalit lang kalupog, kulang og calcium, kulang potassium, kulang og iron, kulang magnesium. Daghan kay tanggibati, pero ang resulta lang na sa atong ginakaon. Because we are what we eat. Let our food be our medicine and our medicine be our food. Muna, kung nagkulang ta sa atong gikaon, kinahanglan nato ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule, gisuksok niya ang 17 powerful herbal ingredients. Na kung akong i-describe, isa ka kapsula o isa ka basket na nga gulay o prutas. Ah, isa ka basket, kagamay anang kapsula, yes. Kaya bisag mo kaon kag usa ka kilong gulay ug imo nang usapon ug alang-alang ang pag-usap inig gawas ana sa imo kamunggay ra gyapon na gulay ra gyapon na sa ato pa wa nimo na absorb ang tanan niya nga nutrients. Pero ang EXL Makabuhay Plus Capsule pino na kayo na nga di na kinahanglan i-digest. Pag take nimo ni ana, ma-absorb diretso na sa imong lawas. Just take at least 1 to 2 capsules before meal inig kabuntag, sa udto unya before you sleep inig kagabi eh, para makita nimo ang full potential sa EXL Makabuhay Plus Capsule with 17 powerful herbal ingredients. Busa unsa pa gipaabot nimo? Adto na sa imo mga suking butika. Bisitahan na, pagpalit na og EXL Makabuhay Plus Capsule. EXL Makabuhay Plus Capsule. Adto ka nato sa EXL Life and Herb Nutraceutical Corporation.
1: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
3: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
4: Kaya, it's El Makabuhay.
5: Basta healthy, happy.
6: Mao naging ingon sa kasabihan, may kasabihan, may kasabihan, may kasabihan. Dreaming about a healthier future is good, but a dream without daily action remains only a wish. Magdamgo ka, mangandoy ka nga, maging himsog lang unta ang imong kaugmaon, maayo man na siya. Pero kanang damguha, pag di nimo na siya himuon, matag-adlaw nga paglihok, i-apply nimo matag-adlaw, pangandoy na lang na siya, magpabili na lang na siyang pangandoy. Managiingon sa 3 John verse 2, Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health. Ipanghinaot gyud sa Word of God, sa pulong sa Ginoo, nga labaw sa tanan, magmalambuon ta, mulambo ba, muprosper ta, dili lang sa mga butang kwarta, kabtangan, kundili apil na ang atong kahimsog sa panglawas. Ang Proverbs chapter 27 verse 12 nag-ingon, "A prudent man foreseeth the devil and hideth himself." Ang usa daw kawais nga tao, iyang ginatanaw ang mga danger. Early pa lang, ginatanaw niya unsay cause and effect ani. Unya nag-take siya action. That principle applies beautifully to preventive health mga pinaga. Di na tuhulaton nga tong lawas makulaps, ay hapata magsugod og atimans tong lawas. Karong adlawa, let us remove this maling akala. Kung wala ko'y gibati, healthy ko, mali iyan. Dapat ilisa na tuna siya og ayaw hulata ang simptomas. Dapat makabalo ka sa imuhang yung numero. Kabalo ka sa imong blood pressure, kabalo ka sa imuhang laboratory results. Unya, i-change ang imuhang lifestyle before ang sakit. Mupugos nimo sa pag-change. Namurag maulaw ta, no? Urag ulaw ba? Nga ang sakit na maoy mo tuklod na to para magbag-o ta. No! Change your lifestyle before disease forces you to change. Hinumduman na to, prevention is not fear. Ang paglikay, dili na siya kahadlok. Ang paglikay is wisdom. Prevention is wisdom. This is Doc Bri Palangi, mag-aingon ang grasya kalino sa Dios. Mananatong tanan og mag-aayo sa tanan natong mga balatian. Dalay go ng Dios.
5: Basta healthy, happy!
7: Balitang espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Daghang salamat! Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
8: Melissa Montayre, St. Jude Buangin, Davao City. Last year, mangod na-diagnose ko og PCOS. For a month, gitry na ko og medication and daghan mo siyang side effect. Nangyata ko og alternative. Nag-recommend akong father, gitroduce niya EXL Makabuhay Plus na capsule. Para sa ako, mangod na-effect siya. Napansin na ko katong napa-inflammation. Mula na ako siya na-experience consistently for 2 months. Nagbalik akong dugo regularly. Motigipadayon ako siya. Ako ang panawagan lang sa inyo is suway ninyo EXL Makabuhay Plus capsule.
1: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
2: sakit. Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
3: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
9: Provijoy Clerigo, taga Lower Madapo, Bangkiruhan. Sukad sa paggamit nako og EXL Makabuhay All-in-One Skincare Oil, dali ra mawala ang mga katol sa lawas, mga pinaakan sa lamok ug uban pa. Gi-apply pud nako sa mga bugas sa akong anak na nangalaya dayon after 2 days. Nindot kayo ang EXL Makabuhay Skincare Oil kay gawas na effective, makapahamis pa sa pamanit ug labaw sa tanan, humot siya, dili ka maulaw mang haplas bisan sa daghang tao. Makabuhay.
1: Ang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
3: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
4: Hi, EXL Makabuhay.
2: Kini

0: Yes, maing buntag na usap mga karangkaran. Mga gabayos, mga gapin, may kapi naman noon. Ang ngapis, anong da? Mga gabayos, mga kapamilya, hello, ganin yung ganan, gumusta mo? Sa adlaw, ganon, ngay Merkules, pizza 19 na sa bulan sa Agosto, tuwing 2026. Ako na usap ang inyong magkauban, mga gabayos, mga kapamilya, Elmer Dudes, Romantico Tando, ganginong karangkada, ganong buntaga sa programang Arangkada sa Buntag. Mag-uban-uban kita mag-exon, hangtod talas 8 sa Buntag. Again, today is August 19, 2026. Kumusta ka itong pagpanagaysikay ni mga orasa, ganon? Hello sa itong mga nanay, mga tatay, mga manang, mga manong, mga indag, mga undong. Hello sa itong mga estudyante, ganon. Nanigay sika ni Magurasa, ito mga estudyante, nagtikuko pa niya. Nagtikungkong pa. Lami kay itikungkong, may gala, lami na, nai mo tikangkang. Kumusta ito mga suki, mga drivers nga naglanog-lanog din ni Bagaro sa ground din sa syudad sa Davao. Hello, ganyan tanan. Hello, dargo ni mga suki, mga drivers, may gala sa'yo, kimuambak mo ng kamot, yun, no? Para yun, mga buhi ang ilahang pamilya. Ayon ang gihapon sa pagbahis-bahis sa mga nagkadayang katalanan din sa tuwang syudad sa Davao. Hello sa mga taga-Bangkiruhan Public Market, naglanog-lanog na diha banda sa may Bangkiruhan. SIR Medina Phase 1, Phase 2. Diha usap sa Agdao Public Market, magigal, naglanog-lanog na diha. Ngayon man sa may taga-Kalinan, mga taga-Turil, taga-Panagan, taga-Tibungko, taga-Sasa, taga-Ilang, taga-Lasang, no? Panagan. Gusto mong danan diha, magigal, ha? Inaot ko na kamurok na kamugaron sa kadasig o sa kapiskay sa tuwang panglawas. Amtang mag-uban-uban sa itong programang Arangkada sa Buntag. Oras na ito mga kabayos, mga kapamilya. Doon na nagkita 5 minuto. Suma na kalagubon. Tag na sa alas 6 sa Buntag. Sa way paglangan na niya na. Ang atong mga nag-unang mga balita sa Arangkada Balita sa Buntag. O ganyan, ganoon natong ipalusot ang uluhan sa itong mga balita.
1: Arangkada!
0: Sa itong balitang lokal, bagong batalyon quarters gibuksan sa Tagum.
1: Arangkada!
0: Senior citizens na latayan sa truck, patay!
1: Arangkada! Arangkada!
0: Pagpusil, patay sa madrasa teacher, padayong giimbestigahan!
1: Arangkada! Arangkada!
0: 120,000 settlement na daw at pinagi sa duli, sina sa Davao del Sur!
1: Arangkada!
0: Og mga tulunghaan sa syudad, gipahugtan ang seguridad tungod sa pagpamusil sa Zamboanga.
1: Arangkada!
0: Uluhan sa balitang nasyonal, armas sa Bucor gigamit sa Zamboanga mass shooting. Medal for sale sa militar, gipa imbestigahan.
1: Arangkada! Arangkada!
0: Duha ka opisyal sa LTFRB gisuspended.
1: Arangkada! Arangkada!
0: Attorney Castro gibasol ang mga magtutudlo ang dili maayong pagtudlo sa mga estudyante.
1: Arangada, arangada.
0: Oh, pedestrian naligsan patay sa bunawan ng siyudad sa Davao.
1: Arangada, arangada.
0: Balitang international, bagong missile strike sa Ukraine ngadto sa Russia, mikalas ug unom ka mga kinabuhi.
1: Arangada, arangada.
0: Og Ebola outbreak sa Congo, labing grabe sa kasaysayan sa tibuok kalibutan.
1: Arangada, arangada.
0: Balitan pong na sa kusog Alex Yala Pacquiao sa Cincinnati Open.
1: Arangada, arangada.
0: Og sa tuang balitang showbiz, Derek Ramsey may surrender sa LTO.
1: Arangada.
0: Atong kaimtang sa itong panahon, tropical depression nining ginamonitor sulod sa Philippine Area of Responsibility.
1: Arangada. Arangada.
0: Og itong luang tudling sa itong mga balita, mga gabay sa mga kapamilya, garanggada o garon sa detalye sa itong mga balita.
1: Arangada. Balita. Local.
0: Italy sa balitang lokal, gipangunahan ni Mayor Rioy ang blessing sa og ribbon cutting sa bag-ong battalion quarters. Alang sa 10th Civil Military Operation Kalinaw Battalion sa Barangay San Agustin, siyudad sa Tagum ni Adtong Miaging Adlaw. Sa habig sa militar, naguna si Lieutenant Colonel Ernest Carolina. Bala ni Mayor Oy nga magkatabang ang bag-ong pasilidad sa mga sapsay nga pagbatuman sa mga programa alang sa kalinaw og seguridad dinhi sa og dinha sa dakbayan sa Davao.
1: Arangada, arangada.
0: Patay ang usa ka senior citizen human nalatayan sa truck dihang dito sa Barangay Tibungo ning siyudad sa Davao ni adtong miaging adlaw. Sumala sa Davao City Police Office, mitabok sa National Highway ang 66 anyos nga lalaki dihang aksidente nga nadumbulan sa dump truck ug nalatayan sa walang ligid. Gumikan sa grabing samad ang naangkon, wala na natabang sa mga doktor ang nahisgutang biktima.
1: Arangada, arangada.
0: So, sa pedestrian siya naligsan. Meaning, no? Haguros ang maong atrag. Ano ni sa mga drivers? No? Painumdum sa tala mga drivers. Pag pedestrian gani, no? Either muminor to niya, o muhunong ta din ha mga higala. Di ba? Tanaw na to yung anay tao nag-ung-ung. Nga mutabok. Kaya walang tagabalo, nga kadang tawhana din nga nag-ung-ung, mukalit nagdagang ka, paminaw niya, huna-huna niya, pedestrian eh. Muna kita, no? Muminor ta. Bisan pag way tao, muminor ta. Okay? Kung nay tao nga nag-ung-ung, muhunong ta, tagaan na to silang kahigayunan nga makatabok sa pikas nga tampi.
1: Arangada, arangada.
0: Manay tinuo din na. Dugang balitang lugal, pagpusil patay sa madrasa teacher, padayong ginaimbestigahan garon. Padayon ang imbestigasyon si Kabulusan labot sa pagpusil patay sa usa ka madrasa teacher sa Talumo niya atong siyudad sa Davao niya atong Miaging Adlaw. Bala sa Davao City Police Office, personal o gabahin sa trabaho ang ilang gilantaw garon nga motibo sa pagluthang nato kang alias Earl. Nasairan nga nahitabo ang insidente samtang naa sa gawas siyang balaing biktima dihang gipusil sa wala mailing mga suspetsado. Matod pa nga walay nailang suspek ang biktima, kinsa dunay identification card sa Salam Police Advocacy Group 11.
1: Arangada, arangada.
0: Nagkadawat og 120,000 pesos settlement ang usa ka trabahante human sa labor related case nini. Nga napadulong sa Department of Labor and Employment Davao del Sur Field Office Kondole. Pinagi silang single entry approach konsina niyatong August 14 ng kasamtangan ng duwing. Ipadali ni Senior Labor and Employment Officer Harley Pedroso ang witness payment sa opisina sa Dole din gisiguro usab nini ang hapsay transparent o gustong pagdokumento sa transaksyon tali sa mga partido. Wala maglatid ang ahinsya sa kung unsa ang epektibong kung ispesipikong labor concern kung claim nga mo hinungdan sa settlement apan pinaagi sa SINA gihatagan og higayon ang mga partido nga masulbad ang ilang employment related concern pinaagi sa conciliation og mediation. Matod sa Dole, ang maong settlement nagapasiugda sa papel sa hinsa isip accessible nga lugar alang sa workers og employers aron madungog ang ilang mga concern og makabot ang patas malinawon og hapsay nga resolusyon imbis nga moabot pa sa mas taas nga legal nga proseso. Tapos ang detalye sa balitang lugal. Tungod sa naitabo nga pagpamusil sa usa ka tunghaan sa Zamboanga, dali nga milihog ron ang Davao City Police Office aron pakusgan ang seguridad sa matag tulunghaan. Matod sa pamahayag ni Davao City Police Office Chief Police Colonel Peter Boazon Madriang, nga dali nga gipahigayon ang spot inspections o correction sa mga personahe sa Mobile Patrol Unit sa Kilometer 7 Bangkal Duol sa Ateneo de Davao University Senior High School Department o Police Station 15. Ikulan nga naghatag og seguridad sa Ateneo de Davao University Elementary o High School Department sa Matina Dakbayan sa Davao. Oras magaranggada, 15 minutes human nagalabay ang takna sa alas 6 sa buntag.
1: Arangkada Barangita Regional.

0: National.
1: Yes, Italy sa balitang national, armas sa Bucor, armas sa ka-official sa Bureau of Customs ang usa sa mga pusil nga gigamit sa estudyanteng namusil sulod sa Ateneo di Zamboanga University kagahapon. Sabalan sa Department of Interior and Local Government nga gipanag-iyahan samahan sa suspect ang Glock pistol nga isyo sa BOC. Samtang ang laing pistola, iya gihapon sa amahan sa shooter o usang ka-personal nga armas nga lisensyado. Matod ni Interior Secretary John Vic Remulla, nag-unay sa pagpusil sa kagalingon ang suspect humani ini giluthang patay ang usang ka-grade 10 student. O sa pagkatinunan o duha ka mga gwardya ang namatay, samtang ubay-ubay ang mga nangaangon. Ogot nga gikundina garon sa Ateneo di Zamboanga University ang hitabo o gipasalig nga dili na mausab ang maong panghitabo. Nahitabo ang pagpumusil. Kapinduhang kabulan human ang natigayong school shooting sa Tacloban City din tulo ka mga estudyante ang mga nangamatay. Tingala to noon sa kahugot ang kinini ang pag-monitor sa mga gwardiya din sa Ateneo di Zamboanga University. Anong nagkalusot ang armas? Ha? Asa man ito giagi ang armas? Diba naman ito mga gwardiya ng Ateneo? Anong nagkalusot ang armas? Kana, no? Dutaan ko nag-imbestiga ang kini mga gwardiya din sa Ateneo di Zamboanga University. Katong duty ito mga panahuna. No? Katong on duty na ito mga panahuna ng mga gwardiya mag-exon. Samtang sa laing gabahin, gitagtag na sa pisto isip dakong opisyal sa Bureau of Customs sa Zamboanga kana kinsang anang may suspect sa mass shooting sa Ateneo di Zamboanga University kagahapon. Sumala ni Bureau of Customs Commissioner Ariel Nepomuceno ang maong langgang aron maghimo ng patas ang investigasyon kalabot sa posibleng tulubangon samahan nga tag-iya sa mga armas nga gigamit sa grade 9 student nga gitudlong suspect sa pagpamusil nga miresulta sa kamatayon sa upat ka mga estudyante o mga gwardiya sa tulunghan. Matod ni Nepomuceno, posibleng mag-atubang sa kriminal o administratibo nga mga kaso ang amahan tungod sa pagpasagad niini sa pagtipig sa mga armas ilungdan nga naggamit sa iyang anak sa mass shooting sa Zamboanga o Ateneo di Zamboanga University.
0: Arangada! Arangada!
1: Giangko ni Senador Panpilo Lacson nga wala nabantayan nga dunay sipyad sa pag-award sa daghang military medal nga dugang kanhi Partilist Congressman Mike Romero kinsa usa ka reservist. Tumalan ni Senador Lacson, nakalusot sa Commission on Appointments ang konfirmasyon niya itong miaging simana. Si Romero kinsa dunay ranggong Brigadier General sa Philippine Air Force Reserve Force. Ikumpirma sa Commission on Appointments dungan sa 30 City ka mga senior military officers niya itong August 13. Giluwatan ni Lacson ang pamahayag daliwala sa dakong pagsawaing ang Romero nga namulak sa medalya bisan wala sukad misabak sa giyera.
0: Arangada! Arangada!
1: Padayon sa itong balitang nasyonal, gi-suspended sa ombudsman ang duha ka mga tag-as ka opisyal sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board tungod sa usa ka desisyon nga resulta sa dugang 13 billion pesos nga gasto sa kagamhanan. Gila ni Assistant Ombudsman Miko Clavano ang gipang suspended nga mga opisyal nga sila si LTFRB Chief Vigor Mendoza o Vigor Mendoza o Office of Transportation Cooperative Chairman Teofilo Quades Conguades. Sumala ni Clavano na ang pagpahamtang sa suspensyon ni atong August 17. Gumikan pa dayon sa duha ka mga opisyal ang pagpatuman sa LTO Information Technology System sa Stratcom, bisan gipulihan na kini sa Land Transportation Management System. Subay sa investigasyon sa Commission on Audit, makagasto og dugang 13.3 billion pesos ang gobyerno tungod sa computer fees gikan sa 2019 hangtod 2023.

0: Gibasol ni Secretary Castro ang pagpamusil sulod sa tulunghaan sa Zamboanga Garo o kagahapong adlaw August 18. Matod ni Sec. Castro, mahinungdanon ang papel sa mga bagtutudlo gabaoy mugiya sa mga estudyante isip ikaduhang ginikanan sulod sa tulunghaan. Ang hinaot usab ni Castro nga likayan na ang pagpanghulga online ingon man pagpangabuso sa mga public officials aron dili kini pamarisan ngadto sa uban. Dugang pa ni Sec. Castro, mensan na po nating nakita mismo ang ibang mga guro ay lumalabag sa ganitong klase ng moralidad. Sila minsan ay nagtuturo sa kanilang mga estudyante kung paano, papaano maging walang mudo, lalong-lalo na sa nakakatanda o sa mga ibang tao. Ano yung mga gibaso lang mga magtutudlo? Ha? So may nagkaon na ng Sec. Castro. O pa ni katugpa.
1: Aragada! Aragada!
0: Magtutudlo naman nun ang yahanggi basol sa nahitabo dito sa kining Zamboanga, no? Doon na ay dulubango ng mga magtutudlo, no? Gamay. Pero dilikay, dito na lang sila ibasol ang tanan mga eksyon.

0: Dito naglangko mga itong balitang nasyonal o balitang lokal sa itong pagbalik mga kaarangkana. Ang itong balitang international, balitang sports o balitang showbiz.
1: Ang naman ang itong kahimtang sa itong panahon sa itong pagbalik kuman lamang sa pipila nato ka mga pahinomdom gikan sa sales department. 90.

bisitaha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblacion na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mong mag-contact sa numerong 0993-261-3461 o bisitaha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa.

0: Balik na magkakarangkada sa tuwang arangkada balita sa bundang. O garon atong siron ang tuwang balita sa gawas sa nasud.
1: Arangkada balita international.
0: Naditalye mo gabad sa unom ang namatay samtang upat ang naangon lagib na ang usak ka 14 anyos nga bata human sa gilusan ng missile strike sa Ukraine nga sa rehiyon sa Belgorod, Russia samtang duha usab ang namatay sa Russian na drone strike sa Sumy region sa Ukraine. Lagib sa mga namatay sa drone attack sa Astrakhan. Mao ang usa ka babae samtang sa Odisha, Ukraine. Upat ang nasamdan ug usa ka civilian vessel ang nadaon. Gisundan kini sa gitawag sa Russia nga pinakadakong Ukrainian drone attack. Karong tuiga diin kapin 800 ka drones ang gipalupad batok sa Russia og labing minus pito ang mga nangamatay. Milapas na sa 2,300 ka mga tao ang namatay usab sa nakatakod o nakatakod na sakit na Ebola na miigo sa Democratic Republic of Congo. Dumala sa World Health Organization ang ginitibugan ang ihabang ng mga nganaa sa 2,325 ka mga biktima. Mas daghan pa kung itandi sa 2018 o 2020 outbreak. Matun sa World Health Organization na kini na ang labing grabing outbreak sa Ebola virus sa kasaysayan sa Democratic Republic of Congo. Gibutyag sa Democratic Republic of Congo Public Health Institute nga miabot na sa 4,945 ang mga kaso sa maong sakit. Apil ang 101 ka mga bagong kaso matag adlaw.
1: Arangkada, arangkada.
0: Oras magarangkada, alas 6:28 na sa buntag.
1: Arangkada, balita. Sports.

Itali sa balitang sports, napakyas gayod si Alex Yala human na manausik ang iyang 2-0 lead batok kang world number 10 Amanda Ani Simuba sa third round sa Cincinnati Open kagahapon. Human si Limaga sa Gunson nga magadaong walang magsilbi ang Pinay Tennis Ace batok sa American World Ranker pinaagi sa mga score nga 6-4, 4-6 og 2-6. Minamang paunta sa deciding set si Iyala pinaagi sa 2-0 advantage. Apan mas milabaw ang pagkabitirana sa Amerikana og hingpit nga nalat-an ang Pinay.

0: だ。ショービズ。I feel good. I knew that I would not.Sa atong balitang showbiz, gigimperma sa Land Transportation Office nga voluntaryong misurrender sa ilang buhatan ang aktor nga si Derek Ramsey taliwala sa investigasyon sa matod pa piki nga plangka sa iyahang sakyanan. Sumala ni LTO Chief Marcos sa Lacanilaw, itugyan sa iyahang buhatan ang Porsche o ang lisensya sa driver at all sa pagkadakop niini. Matod ni Lacanilaw nga nangayo pasaylo ang giingong designated driver. Og miangkon nganong piki nga plaka ang gibutang sa sakyanan. O nang mipagawas sa Siokos order ang LTO batok kang Ramsey. O gimanduan siya nga mo atubang sa ilang opisina. Oras ang regada, alas 6:30 na ang takna sa buntag. O garaw na itong sayron, ang kahimtang sa itong panahon.
1: Arangkada, balita, weather, update.

FMR Network News Center. Sa gumagabanan sa technical og production staff na diya si Jason, si Tulit, ug si Pons. Ingon man si Harrison Cirilio. Kauban ang amuang news director Princeton Lim. Ang amuang station manager Billy Danrel Doladre. Ako si Elmer Dudes, romantiko, tandok, balikun yung totoo si kaduhang segment sa itong pagpanaguan na uban sa Arangkada sa Bundang. Magaingon, pag mabinantayon o magpakabana sa mga kasamtangang isyo o mga nagunang mga balita.

Yes, balik ta mga garangada sa tuang kaduhang segment sa tuang pagbaragumanuman. Sa tuang garangada sa bundang, inyong debate ang garangada balita sa bundang. Gamay maning litra sa gining computer. O, ang grado sa kuang hindi para murag dinamo sibo sa kong mata. Again, kumusta? Mayong buntag, baga sugig, baga tigpaminaw sa 101.9 FMR Davao. Ayaw kalimutan nga sa imulkas kita karon nga madungog di na magigala sa gining siyudad sa Tagum, 89.5. No? Buntag sa tuang Mayor Rioy Deha. O sa itong congressman sa unang distrito sa Davao del Norte, di Carlo Uyuoy. No? Doon ay nindot nga nahitabo din na sa siyudad sa Tagum. Ito nang itagag pagtaga doon niya. Katong 43 nga mga lot beneficiaries, no? Sa Fi Ayala Village, midawat sila hang notice of award. Wow! Gang! Kanya totoo, dito nang isgudan. No? Kanang nindot nga makapabuhi og dugo sa mga beneficiaryo din ha sa Fi Ayala Village, sa mga nagkadawat sa ilahang nudin.

0: De Super World. 43, tiga na, no? About it that, once again, 89.5, ha? Dungan tang nag-sibya, garo magigala. Dinasirak bayan sa Tagom ang FMR Dabnor. And sa imulkas, usap kita, diyan sa 96.7 FMR Davao de Oro, nanugad mga egsoon din ha sa lungsod sa Nabunduran. Buntang diyan sa doang First District Congresswoman, ang very energetic ng Congresswoman sa Dibuok, Pilipinas, mga gala, si Kong Maricar Zamora Mabanglo. O, diba? Kong, may buntag niya. O, malugong kanunay kang nagpalanog-lanog sa 96.7. And of course, ito ang gobernador, Raul R.M. Mabanglo, mga gala. Engineer na. Gobernador pa. Diba? Buntag ni Muragob. Sunod lang sa usag katuig, mga gala. No? Piladog kayahang naduso ng mga nahuman, na-accomplish ng mga proyekto din na sa Davao de Oro. Ha? Ang iyahang sulod sa katuig, mga gala, doon na siya ay na-turn over ng mga proyekto. 23 ka mga proyekto ang na-turn over. O na doon ay 28 ang kining i-turn obiray. No? Nga hapit na usap mga human ng iyang mga proyekto din ha sa probinsya sa Davao de Oro. O doon ay ongoing projects karon mga gala nga 32 ongoing projects. Okay? Manay tularan sa mga gobernador di Tibuok, Pilipinas. Na yung gobernador din ha mga gala igsoon sa probinsya sa Davao de Oro, Raul R.M. Mabanglo. Oras, doon na nalamang kita, 20 minutos, so nabudangat ang alas 7 sa muntag. Ay kalimot, may gala, paminawa ni Skid Libunaw sa iyang programang Labo-Labo hangtod alas 8. Sa balitang nasyonal, kalampag karon ang kininiang prosecution panel. Mga gala sa pagpadayon sa kining impeachment trial ni Vice President Duterte. Kagahapon suspended oh, ang impeachment trial og karon usab adlaw suspended. Pero ang prosecution panel mga gala umapila sa mga senator judges na matud nila maging faithful, no? Sa utos ng konstitusyon, di ba? Na dumalo at obserbahan ang mga pangyayari sa Duterte impeachment trial. Namagoy ubang mga senador, mga galang murag baliwa lang. Pwede mo attend, pwede po dili mo attend. O nagkaroon nga ni apila ang mga taga-prosecution panel. Kaya matod nila, tinaw o tataw kayo ang direktiba sa saligang batas bahin sa gahom sa Senado nga husayon o hukman ang mga impeachment case o nga kinahanglan usab silang mutambong mismo. O gana ang panawagan karon sa House Prosecution Panel. O man sa pag-absent sa pipilag ka mga membro, mga igalag, so on sa minority senators at all sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Base sa report, gi-extend ang medical leave ni Senator Judge Lorraine Ligarda. Samtang sa usa ka Facebook post ni Senator Judge Ruben Padilla, makita nga nananaw lamang sila sa trial pinaagi sa telebisyon diha mismo magigala sa kining lunch sa Senado. Kauban sila si Senators Mark Villar o Christopher Bongo. Bitaw, dapat presensya nila ang naadito. Di ba? Sa kinini ang Senado magigala. Sa press briefing kagahapon, miingon si House Prosecutor Joel Chua nga ilang gihatod ang pag-absent sa mga senator judge apan iyang gipasiugda nga seryoso nga butang ang impeachment o klaro silang out of office o pagpanumpa sa katungdanan ang obligasyon sa pagpatuman silang mga responsibilidad. Gipunto ni Chua mga kabibes nga importante ang pagpatuman sa political impartiality o pagka-neutral o kining patas sa impeachment proceedings. Dugang pa niya, apel sa assessment ang pagbase sa mga dokumento sa mga butang nga ilang nasaksiyan o naobserbahan sulod sa impeachment court. Mausab ko nung kini, magigal, like, soon, kabangayim isang rason nga nung ilang gisupak ang partisipasyon sa mga naa sa prisuhan o mga nagtago. Giinsister karon sa prosecution legal spokesperson Attorney Benjamin Tulusa Jr. nga kinahanglan tumanon sa mga senator judges ang ilang responsibilidad sa pagpanalipod sa integridad sa korte, pinaagi sa pagpatuman sa mando sa konstitusyon nga nagingon to try and decide o husayon o desisyonan ang kaso. Dugang ni trial spokesperson Zia Alunto Adyong, dili sila gustong muhatag og mando sa impeachment court apan gawas sa impeachment rules sukad sa pagsulob sa mga senador sila ang impeachment robe. Nanumpa sila nga mahimong patas og buhaton ang angay nilang pagabuhaton.
1: Arangkada. Komentaryo. Arangkada komentaryo.
0: May daw Senador Ruben Padilla, Senador Mark Villar guban pa nga dili seryoso sa maong impeachment trial. Maulaw po mo eh, suot-suot mo ang inyong robe, diba, nanumpa mo, halang dun mo tagay tanaw na na, diba, tagay po din yung gamay na dito din mo minaw personal ng mo adto dito sa kininiyang buhatan sa Senado kung diin gidayon ang gipahigayon ang kining impeachment proceeding. Alas 6:46 na ang itong oras, mga karangkada. Si Senador Sherwin Gatsalian, dili pabor sa laing postponement sa 2026 barangay ug sanggunian kabataan eleksyon. Murag lipay katong mga gusto ng eleksyon katong gusto na budag ang kapitan o mga barangay kagawad karong mga panahon na mga gala sa usag ka pamahayag ni kining Senador Wayne Gatsalian. O gikabalakan ngadto sa mga kapitan o mga kagawad gaway na himo. Kato mga kapitan o mga kagawad gadunay na himo, dili mabalaga. Adlaw-adlaw man sila nga makitaan ngadto sa mga tao apan katong mga kagawad o mga kapitan nga walay gihimo magigala. Nabay tinagdan nga managad lang o kini ni ang campaign period pero nakalingkod na. Mangisnab na. O mani karon ang barangay sa ganyang kabataan elections kon BSKE. Mauni ang rason ni Wayne Gatsalian nganong dili siya uyon nga i-postpone ang barangay SK elections. Giingon niya nga unconstitutional ang laing postponement. E labi na kay ikaduhang suspensyon na kini sa barangay elections. Matod ni Gatsalian, daghang mga Pilipino ang naghulat nga makapili silang lokal nga mga leaders. Busa dili angay nga sigig ipalangan ang eleksyon. Gi-question usab ni Gatsalian ang rason nga kwarta ang basihan sa postponement maghigala. Kay matod niya, ang barangay eleksyon mukandidad lamang og mga 8 to 9 billion ka pesos samtang aduna pa kunoy 230 billion pesos nga mahimong maggamit sa atuang kasamtang ang gobyerno. Busa para kang Gatsalian, dili kakulangan sa pundo ang problema. Mas importante nga respetuhon ang katungod sa mga butante sa pagpili sa ilang barangay leaders. O napangandam na mo din na mga igala, no? Ayaw na mo rin ha o gluya-luya pa sa mga dunay plano mga igala. og sa mga incumbent nga nagtuo nga dunay postponement. Ha? Nagkumpiyansa mo, halag kumpiyansa mo diya. Aron mapulihan mo sa inyong katungdanan. Sa laing bahin, mga kabibes, ang chairperson sa COMELEC nga si Attorney Garcia, ingon niya na ang mga membro sa lower house o mga congressman nga dili pabor o katong mipasa o bill nga i-postpone ang barangay ug iske election, manuwag kini sa Supreme Court. Panahon nga i-question, no? Panahon nga questionon sila sa Supreme Court nilang planong pagsibog sa BSKA 2026. Dana nagpagawas ang Supreme Court, magigalag soon, mga kabibes, kapamilya, nga last na katong postponement sa barangay o SK elections.
1: Arangkada komentaryo. Arangkada komentaryo.
0: Ay, anong gusto magin mo i-postpone? Kanaan ito mag-i-convent kaya makaluno sa oras 10 minuto sa namunangat ang tagna sa alas 7 sa buntag. Padayon ta sa itong pagpanaguban-uban magigalay soon atong isgutan kini 43 kalat beneficiaries sa Fee Ayala Village Mankilam Dakbayan sa Tago midawat silang notice of award. Malipayong midawat ang sa ilahang notice of award ang 43 mga lot beneficiaries sigala mga gabaybs ka pamilya. Kaya sa Barangay Mankilam Dakbayan sa Tagum sa pagpanghatag sa mga dokumento nga gipaygayon kagahapon adlaw August 18, 2026 diha mismo sa kining City Hall sa siyudad sa Tagum. Ang mga beneficiaryo kabahin sa mga residenteng naapektuhan sa gipahigayong creek development, no? Kay destago magud padayon ang pagdevelop magigala sa mga katong mga gagmay nga mga creek, mga primary creek, secondary creek, tertiary creek, no? Gipadak anto magigala din na sa LGU Tagum. So katong daplin sa mga creek nagpuyo, no? Gipapahawa sila og gibalhin sila dito sa Fee Ayala, no? Diha particular sa South Creek, Barangay Magugpo South, katong namuyo diha daplin sa creek nga naghatag kanila og oportunidad magigala alang sa mas hapsay og organisadong Pinoy-anan. Ang maong ganing kalihugan gitambungan nila ni Mayor Rioy, Konsehal Sarah Isabel Oy Salazar, Konsehal West Kasi, kauban si City Housing and Land Management Office Head Engineer Sunshine Difilmuto, Community Affairs Officer 4 Irene Quebradero, og Tagum City Urban Poor Federation President Mario Rapas. Sa minsahe mga gala sa mayor din sa siyudad sa Tagum ang mga beneficiaryo sa ilang responsibilidad sa pag-atiman sa komunidad. Lakip ang gustong pag-segregate sa basura o pag-maintinar sa kalimpyo sa ilang palibot. O, diba? Maganda importante. Ikagipapuyo mo din na ni Mayor mga gala magkatag mo basura din na. Nadili at timano ng inyong balay. Basing mo balik mo puyo dito sa mga creek o dili ninyo puyan. Kay imbargoho na mga gala sa gobyerno. Ang gi-award ninyo mga igsuon nga mga panimalay kung dili ninyo puyan, no? Dili ninyo atimanon. Inyong gipaarkilahan, bawal na. Inyong ibaligya, bawal na. Okay? Pinaagi sa paghatag sa notice of award, padayon nga gipalig-on ang mga pagpaningkamot sa lokal nga panggamhanan sa Tagum sa paghatag og mas organisado og angay nga puyan o Pinoy-anan alang sa mga pamilyang naapektuhan sa mga development projects sa siyudad sa Tagum. Ayahay ang buhay. Salamat mo ngay Mayor Rioy, no? Siyang nindot nga mga program, magproyekto, mga galeg, so on din ha sa kineng siyudad sa Tagum. Dala, nabugnaw na akong kape. Magnumsi, nabugnaw na. Bugnaw kang Irko, no? Ngamig akong tudlo. Kabibes, kapamilya, karangkada. Doon na pagkita yung 6 minutos, una mula gubo, antak na sa alas 7. Ang padayon karong diskusyon sa online, magigala may tungod aning sa gunson na paghurimentado sa mga estudyante sulod sa eskwilaan. Ganit duha pa lamang ang nakalabay dito sa Tacloban nga usa ka estudyante usab gumikutlo sa pipila ka mga kinabuhi sa mga estudyante. Baguha ilang kagahapon dihan usab sa Zamboanga Ateneo di Zamboanga University ang usa ka batan-on grade 9 ang mipusil patay sa iyang mga kapwa estudyante. Og mihunos sa iyang kaugalingong kinabuhi. Ang eskwilahan dili dapat mahimong lugar sa kahadlok. Ang eskwilahan dapat usa ka luwas nga lugar diin ang mga estudyante makakatun, makadula, makapangandoy ug makaplano sa ilahang kaugmaon. Apan mga higala ka pamilya ka bais makapabalaka. Ang nagkadaghan nga insidente sa pagpamusil sulod sa duol sa mga eskwilahan nga nagbutang sa kinabuhi sa mga estudyante ug magtutudlo nga peligro. Dili igo nga mangita lang ta og responsable human mahitabo ang krimen. Kinahanglan mapugngan ang insidente sa dili pa kini mahitabo. Kinahanglan mas lig-on ang seguridad sa mga eskwilahan. Mas klaro ang emergency protocols ug adunay koordinasyon tali sa eskwilahan, ginikanan, barangay ug mga kapulisan.
1: Arangkada. Komentaryo. Arangkada komentaryo.
0: Apan labaw sa seguridad. Ginahanglan usab atong tan-awon nagalaig soon ka pamilya ka vibes ang hinungdan. Nganong ang usa ka batan-on mahimong mudangop sa kapintasan? Ang bullying, away sa pamilya, pressure sa usa ka estudyante og mga problema nga wala masulbad nga mahimong musamot kun walay hustong pagtagad. Higala ka vibes ka pamilya, karangkada, importante ang guidance counseling og sa iyong intervention alang sa mga estudyanteng nanginahanglan og tabang. Ang mga armas dili dapat dali nga makaabot sa kamot sa mga bata. Kinahanglan responsable ang mga hamtong sa pagtipig ug pagkontrol sa mga armas. Og hugot nga ipatuman ang mga balaod batok sa illegal nga pagpanag-iyani ini. Dili nato gusto nga ang tingog sa kampana sa eskwelahan mapulihan sa tingog. Mga higalag kapamilya kabayb sa usa ka buto sa pusil. Dili nato gusto nga ginikanan mo padala silang anak sa eskwelahan nga puno sa kahadlok imbis nga paglaom. Kabayb sa kapamilya, mga karangkada, ang seguridad sa mga estudyante dili lang responsibilidad sa eskwelahan. Responsibilidad kini sa tibuok komunidad. Kay ang matagbatang luwas nga makalingkod sa classroom karon, usa ka kaugmaong Pilipino nga dunay higayon nga makauswag sa atong nasod.
1: Arangkada. Komentaryo. Arangkada komentaryo.
0: Agahiga lang mga gabayos ka pamilya, duhan na lang kagutlo na mula gubo ang takna sa Los City Subunta. Buhan na tayo igong oras na mag-uban-uban kaninyo, may iskirda na usap kita, mga higala, igsoon o katangi. Ang sunod nga programa Los City nga to sa Los 8, inyong magkauban ang banggiitan usap mga announcer Kid Libunaw sa programang Labo-Labo!
1: Agada! Komentaryo!
2: Labo-Labo!
0: Oh, labo-labo gid ako na pindot da. Tangalan na lamang sa Kinitibog ang pwersa sa FMR Network 101.9 diri sa Dagbayan sa Davao. Diyan sa 89.5 Dagbayan sa Tagom. O diyan sa 96.7 FMR Nabunturan Dabno o Davao de Oro. Lamad ka ninyong tanan. Si Elmer Dude, si Romantico Tandog, Bagaingon, walay kapuslanan ang kahayag sa itong mga mata. Kung sa kasing-kasing. Magpabilin kitang buta. Bye-bye once again, a minute before 8 o'clock in the morning. Thank you very strong. Elmer Dutz, Romantico Tando. Have a nice Wednesday, hand. Bye-bye. Love you all. God bless us all.
3: Nakita mo na ba? To be a FMR.

0: 96.7 FMR Davao de Oro. Que vibes! Sound trip!
1: Ang lupet!
2: Hey yo!

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS! Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung lagi nagpapalpitate. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1. Choose EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hip. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C!
5: Prudensya Altirado, tapos tagapanapo, ay kasundin na ako sa Magnum C, sir. Loadlo mo ko nagagamitan yung Magnum C. Pagkadoong na ko sa iyong radyo nga, hinana, kadadlo ko nagagamit sa Magnum C. Babo kayo Magnum C, sir. Maya sa panglawas. Okay, tanang natin mga palatiang ginagmay. Pasalamat ko sa Magnum C kay naamo, naapon ni siya. Naparapod!
4: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa FastMed Trading Distributor, Golay Pharma o Value Plus Pharmacy.
7: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
8: Gutom na lagi. Asa magalami ka una, no?
9: Good news, Davao de Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
10: Hugo Bistro.
11: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
12: Tara na!
11: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
13: More than good pizza.
14: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.

0: bisitaha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblacion na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mong mag-contact sa numerong 0993-261-3461 o bisitaha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa.
1: Royal Touch Massage and Spa.
2: One station, all the hits.
3: FM Radio. Favorite Music Radio.
4: FM